kokal mam si ibrahim fall da dan wax nan goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla deggal hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaronata sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msoo boole nan ba boole tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mouride la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mouride yi dula tan bu don tan ay mouride tam dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant mala ko wax waye xamnañ yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant yi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaronte sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekkut defenaa ni misaalon naa leen ko ci mbokk moom masa laaj borom xam-xam la waaw li nga jàng ci hadisu xabdu yépp nim toll ba léegi doo xabdu booy julli doo xabdu waa lu tax daal di ma cay tegal ni ma ak yow ni ma la xamee ni nga honnête noonu la ma ko waxee ku ma nag honnête naa wala déet waaye moom moo ko wax ak yow ni ma la xamee ni nga honnête
mané ko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddul saddul muna mané ko bu mako sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddul moko gëna wér ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tire bo xamni sayyidina ki moko bind defena imam al-khasali wama hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo santu yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaru ki wax lool yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow xalaat nga lolou yow lu wute ak sunna suñu yalla muhammad dana ko def mune ah dede mané ko koku de xam nga ni cheikh mahamadou djum adagani ci ginaawam la daan top di julli mam cheikh issa jenn ci ginaawam la daan top di julli cheikh daru assane ndjay ci ginaawam la daan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé Seyd Touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ñu la Ousmane ko netali wala hadith buñ ñu la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Dien da dan top ci gennaw Seyd Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci gennaw Seyd Touba gis ko muy xabd Seyd Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Dien di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seyd Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedou fadal di julli di seddlu cheikh mourou moustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba leen dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limi digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seyd Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni Seyd Touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga waye man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadisu saddulu man ñaari hadisu yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal mi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi bam ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhaji malik day ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juuy ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal
moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xur non jangale nako batay ibnu abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xunoot ba nopi doga ruko biñu nopé talibé mi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé xunoot ba nopi doga ruko ta xam ngeen ni xunoot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunoot ba nopi doga ruko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga xunoot mi len waaw ndax ay teggine la ci man ma nek ci dekk bo xamni imam darul hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju seigne modou na ñëma la fofu waxtaan wi walla yalla xamna ni xaju te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord dima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi jotté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga loolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax loolu mayit motax rek luma tabja rek dina gor gor lu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabjena def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yeg nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolit ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul koko déglu dañ ko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dong ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaanu yalla natto bi wayef te musel ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañ yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen ana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan leen ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñuy joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna muna mun amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mbiru mustapha mbay samma
ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñoom musuma toog ak sax ñoom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñoomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga taw ma gis li kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñin gis ak ñin gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ñu mbir mu amé ñaan ak solo dal ñëw na ci daara ji sax ñun ma ñëw na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñu ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairan jaza jazakallahu khairan jaza di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairan jaza ñi ñuy bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jafé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñep ñu di ma ndokkel ci comme niñ ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk seigne touba gi wax deug yalla fami yep ci fami seigne touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lol do nga leen fi indi gis ko xamni ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye ak sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seigne mam cierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaami sama borom yi talibe seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor golu rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqina
waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonnentou da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonnentou bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bu mu doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan li ñal doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi mang koy ñaan sama borom yalla nama yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام وفي الفن في المود بيتام رياض الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين دي لسنة ملان يوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Yina bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam, ñu ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmad al bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindem ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beul ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye ni ma len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw woote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamne ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jëlé ndaf go xamni kèn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddi rek nga da wuy ji ko nonu ko señ touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xoy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf munu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddi seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubu mu nek yonent señ touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikhou Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bey nga cheikh neferay bey kon wote baangi melni tuleek malle alquran waxon ni ca eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessela yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ak kessela tay du yam ci yalla kesse yonnante bi kesse waye bo ci deme mu dundal sa xol dana ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen deg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken natable wut ni mo dundal xol yi ken natable wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji raha sa ndabal xol bam set wicc yindi al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importanceu sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni bu tarxiya xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtaan yi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax juk siyaara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla duy dund ci kaw suuf ben hadith rek doyna len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni ñi tudde ay jigen nga xamni xew wala ñofay ëpp xew waaw deg rek ñofay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent mu nit mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha yonent moko wax rawahu muslim kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbok duma len ko tere won muna am ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ca gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa alharu la yamnahunaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digel bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelane di yega ka wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sant ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonante bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk demu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra la bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba né bum la té dem solo saw dal bum la té dem dé mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layam na anaka buhdun min siyaratihi
1: masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jël djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jël djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla donc ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp mëna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni day seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol suñu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewelu ñu wo neena ñu santale ko yalla ñu santale ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woy ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamni sa intérêt dong nga ca ne sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len santale ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu déwé né ñaari jouni ngay am sant bu déwé né ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la sayyina tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba paré doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len santale ma yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci suñu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadaakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len santale ma yalla awaw sante yalla luñ ci jele muni la in sakartum la sidannakum ku sante yalla doli ku sante yalla doli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sante yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magala am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak suuf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak suuf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak suuf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako ak cham goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wajal qalbi warru'i za'irayn lahu kull waqtin wa'in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankoruna bu mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ruu mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñoñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa'in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa'in radiyallahu ta'ala kon mom limu digal monu ci jitu
0: ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqe yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important
1: yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na ben nitu yalla bo xamni yeg deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis nga bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبه موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريط سون بروم سوبيب سون بروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati at nitu yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobbul ba ci gëna reey mo yobbul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yentu yalla musa yobbul ragal yalla la prepare wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi doon yonent limi doon yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf musa yonent na alislam yalla def ci benen jaamum lo xamni musa xamuko ba jaral nako jub di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñëwé ba sukk ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ñu koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñëwé xam nga lu mu wax qala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dani wa yow nitu yalla bima siyara ci nitu yalla bima siyare xam nga ñun seigne touba dañu wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñëwé dañu nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lu tax nga dima terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidayah bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidayah ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokkunu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci li la yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawu ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek wax buma déggé am ku naan serigne bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel maneko tufu ndaw dof tufu ya dof
0: yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mo ne yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di daccona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun lijeent aduna lañ xam lijeentul ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata lijeent ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la wali yu yalla yi dañoo xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam wali yu non lañ xébé adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna nattu ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna nattu ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaba lim la yene ci dara ju yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asaka ak dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ja yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma jop lolu taxuma jop yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina muru daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al-akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wërantu wuko waye dafa bayyi natu ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yawmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yawmal khiyam lolou kuko defon talibey naccio di kuy fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la ken tej kasso tax kasso di natu adina yonent moko wax ad dunya sajunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawatina batin nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi

0: mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu may sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok ni def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci najwa najwa tang jir benen wali bi xam da don doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew niko wa señ bi najju tang na te nga randu fe ci kerga mu niko hi yow damay baña jog jom ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kerok suba kerok ngon rek re mu niko dama baña joge ci kergi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fek lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagnu ko wa joju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci kergi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi luko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tedde ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na muniko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis naani buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka mana tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogo rek la gis ni ci la mana amé daraja ji muy sakku ak maqam mi wuti te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba le yamale likuy ci rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa ali sallallahu alaihi wasallam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiyu ko muné ko ay ci ngabal ma samay bagage musa sant ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talib bi mako sant won legi nak musa mo mujj sant nak legi mo don mujj donga bi di talib sayidina khadir ta yonantu la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi mune su ko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron mune musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la té mom sharia la xam moy sharia nangul liñu tuddé tahadi moy jalgati tonc la mu dal di ñew tié loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la dé moy li ngay gis rek talibé yi buñ waxé rek ñu nan serigne ci nangam serigne té xamuñu dara ci hikma lutax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax ma wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngi may tarbiyu né won na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def ma lu ci bu ci sa yoon nek mu niko hi wax nga deug balma balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott bani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi niko dékk rendi Moussa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla reyul wut muni ko wayew luma la waxon ni man na la lumay def bu sa muni hehe wax nga deug balma de balma sama yon nekatu ci ñu dal di continuer dugg ci biir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo mar xif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi ñun ay gan lañ ñu sun yon nekul ci gan jog leen fi biñu genné go kër laqadiko genen kër rek yam ci benn mur bu jeng di waja daan sayidina khadir wax talib bi niko talib bi jox musa niko demal nga roté ca ten ba ñu jox ma defarat mur bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi Sayyidina Khadir di tabax Musa di rot di indi Sayyidina Khadir di tabax ba mir bi soti mu ne ko acci jëlal say bagage ñu dem mu ne waaw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu ñu lek ñu lank ñu ñaan leen lu ñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñeen ko dañ no wara fay bu ko défé li ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan Sayyidina Khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu munik hi dama ko fatte balma bal munik wa tay nak mom fi lañ yem mak yow legi fi lañu tekkali ko kay ma yewi la nga delu way nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser munik ko gis nga circonstance bi dëkk bi muy gal gogou rafeta am bobu mako doon yaq na am nak amna benn dëkk bu ñu traverser non dëkk bobu bandi mo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay baña gis su ko gisee dana ko nangu muna mu ne ko gis nga xale yooyu ñu doon yóbbaale juróomi personne yooyu muna mu ne ko am na yeneeni juróomi personne 10 personnes lañ seen bàyyi dafa faatu bàyyi leen fi ñu ay miskin mu ne ko gis nga 5 personnes yële dañoo lafañ ñoom mënuñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñooy liggéey di dundalaale 5 personnes yële mu ne ko te bu ma bàyyee gaal gi ak taaram bi mu rombe noonu buur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xale yi duutu ñu amati luñ dunde ak luñ dundale seen frère yële mu ne ñii lool kay jar na ko nag loolu moom jar na yàq gaal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi mooy waajoo ju nga gis ma yoot ko ba jàpp ko di ko rey mu ne mu ne ko reyuma ko ci tooñ ci ndigalal yàlla laa ko defee mu ne gis nga nguur soosi xale boobu yi mu ne mu ne ko dafa am ñaari waajur yoo xam ne dañoo gëm yàlla lool wulu yàlla lool doylo yàlla lool waaye nag mu bokk ci xale yi nga xam ne dañoo puccatiku teguñu seeni waajur fenn te ñoom nag seen waajur moom dong lañ am jenn doom jooju li ñu wax naan benn bàjjo la ci nday ak bàyyi mu ne mu ne ko ci ñoom mooy seen karaw bakkan te xale bi puccatiku na puccatiku goo xam ne nii wóor na ma ni bu ma leen ko bàyyee bis dana ñëw mu delloo leen ci kéefër te bu leen delloo ci kéefër yóbbu ne leen sawara ba fawuti duutu ñu fa jóg ma xam ni ma rey ko ngir seen bàyyi ak seen ak ndayam mucc dem àjjana moo gën fuuf ma di ko fi bàyyi mu di leen delloo ci kéefër te yàlla mën naa wërsëgalaat seen nday ak seen bàyyi jeneen doom la waaji waxoon ku dee sa nday juraat mën naam bu ma ko reyee ndayam juraat yéen mbàll maintenant buma ko rayé ndayam juraat ah mu daldi koy ray Musa ni yow li kay jar nako delo nit ci kéfer kay jar na ray bakkat muniko dernière circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalé la yo xamni ni ay miskin lañ ñi ngi ci dëkk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mësereguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukat yalla lañ ñu baxoon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ñoo wara doon seen alal seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu fi war na bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu danañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dëkk bi dinañ gis alal ji jël ko te fekk xale yi mësëruguñ motax mané na défaraat mir bi bu ko défé bala aggaat ci di rap bay daanu dana fekk xale yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono loolu tax ma jubanti mir bi Musa ni ko jar nako dé li kay jar na jubanti mir te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir sëriñam bi te siyaara yi sëriñam do nga ko koy may dem siyaara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyaara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bi dala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem madina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla kesse allahu wahid allahu wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétalu yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci alqudsi baytul muqaddas bu fekkee ni foo déggum jaxas rek yàlla jaa ngi taw de dama xamul nag buru yi bi xam nga man yoruma terrasse ay seng laa yor muy taw moom ah mu ngoog riir mi bu fekke reer mi du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Moussa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik netti le neen sayyidina omar ak sayyidina abubakar sadiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dund la sunu yonent bobu dem siyar ji ummu ayman omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mu ne labbayka abubakar wa omar mune ay ñun dañ la doon siyaré ci ngir yalla dañu gissone yonentu dal la siyaré ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy yu metti te yag ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jëlé muhammad sallallahu alayhi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter li ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yërem ko te yaatal ba mélam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci lugu la waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu kër soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox fi ne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gay defat mak la ko seigne abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci kër ga naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci kër ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla doli njegal te yeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggoon at muy nga ñew fi yalla xamna dem na kërëm ñaari at muy ma dem fa ben yon siyaré jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñomit mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla ni len yalla taxawu boba la len mujjé gis way en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ñi tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyaré ji ummu ayman mi dem diko siyaré ji légui nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma kat ci ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joyuma lool li yonent bi genn adina taxun may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonent yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyuma yonent yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga adina buma faato fa la koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonent yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu abubakar ak omar kenn ku nekk ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen abubakar ak omar ci siyara ji ummu ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaral len simbo ay rangoñ di joy kon siyara ji lu am jariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñu baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna burwi ak tawbi nga woma sama telephone wala nga yoni ma message ma arrêté rek
1: ba benen yoon agalé ko bu fekké amul buru ba tay rek inshallah taala nu continue bu fekké ni taw bi buru bi amul ni jeexital ci seng bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni sol saw dal siara ji sa mbokk julit te yalla tax siara ji bamelu julit te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nañ delo ci hadithul qudsi hadith bo xamni muslim solo nako ñu gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam mu mu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako lu ko taxa juk malaaka ma dal di soppiku melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa way yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xarit sama ben soppe bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waaw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox rande nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waaw lan mo la taxajuk nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko séti muniko dara taxuma juk fayeku juma bor joxuma randi mo bañ ko fossé te dama ko djegg ci yalla sop ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jam bo bu nga don séti lu mbiram demé muni mom dey néna diw sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel bor ngoy fayu muni dedet waw kon xana da la jox ra ni nga ban ko fofé muni dedet mané ko waw lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko dégg ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé néko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé néko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji bu faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla dongo tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegalal yalla ci jox siara ji mbokum julitam mu ngeeg sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggalé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji muy siara ji fa yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañu fa dem di laaj fu Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wër ak laaj ak seet ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alquran wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal maak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustafa Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla neen yalla jéggal ci yéram leen lepp ma ng koy yef lepp ma ng koy yef fa ngeen di dem dima laccé ñu naan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yek nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ci amna fay te da na leen fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daaram di ñox iyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonenti neena de len siarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg ma nan yalla neena yonenti neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khairu jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siara ji ndax ngeen sopante yaron tou sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day dole tioxel seti nit fekkoko fa da nga yakar ni mustafa mbey sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dole ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nop lay jaar jaala dañu xamni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow tiofel musufa sa mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali sallatu wasalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali sallatu wasalam kon yow mi yaakar ni diw sanga mi may deg mi ngi barap sanga ma dem fekkumako fa ay nit wax ca leneen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fekk ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog muy yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur khibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñe wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat al janna wa tabawat al janna man sila alayhi salatu wa salam abi uray neena yaron tou sallallahu alayhi wa salam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol sa dal dem diko siara ji neena bi ko solo sa dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diw diko siara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siara ngir yalla rek ko taxa juk muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lolou la mustafa ali sallatu wasalam wax lolou la mustafa ali sallatu wasalam wax yaron tu neena dom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamné dañuy wax naan jog siara ji bammel bi dala ñi leen waaw legi kon hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñi ni ban hadith ñi ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa suruha ñi ni lool dal bako yaronte wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi digal commentaire yi ay tahliqat yu doyedi tahliqat yu doyedi ay commentaire yu doyedi yonent mom yonam dane ci bammel bu jegeek bu sore yonam neeku ci jele nañ ci aba ali anaybori aba ali anaybori radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique ma jaxle munatuma ngelaw ngeen balm aba ali anay buri muni bi nga xamni jaxle na munatuma tudi ngelaw ndax problème yi fess na del sama bop neena faraitu nabi ali sallatu wasalam ma tuddu guddi rek gent gis yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena munima ya aba ali sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gint bima amé ay problème yidul jeex dama gint gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciow dem siara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siara ji ko mu ne ko gis nga boko siaré bu nopi na nga djéggu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def lo ñaan yalla dina ko def wallahi ma ngi len di watal ni ma ngi len di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siaré ji cheikh ahmadou bamba man mas na ci fekke ben saoudia bo xamni saoudia la wax de bo xamni limuy wax waxuko ndank ma ngi mom ñoo del mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ngoy deg muy jambat ay soxlam muy jambat ay soxlam mas na ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu señ touba ba def nangam nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni señ touba diwo nga ñew nangam ak nangam ak nangam da di jog dem non la amé non la soté non la soté kum neex gem nak kum neex weddi fa man sa afal yu'min wa man sa afal yakfur waye dama bëgg ñu xamni bërebu yonenti xamru yonenti bërebu nangu ñaan la wallahi xamru yonenti bërebu nangu ñaan la xabru walli wi beureubu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonenti beureubu nangu ñaan la waye xabru yonenti walli tamit beureubu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahum rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama alliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni waw muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi ndem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi niti yalla yi nak ñom nga ni munuñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fala yam way ak ndof fala yam niti adina yi nangu nga ni man nañ intervention ci sa soxla man nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi munul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof munu ko wessu ak ndof munu ko wessu ba alin anayburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wa saltaqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi lani ak khabru walli wi birebu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu sa départ rek ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Seigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nonu différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom waye bereb yoy bereb bu nangu ñaan la de yalla xam nako jere nañ ci sayyidina ahwaisul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoiream yonnentou sallallahu alaihi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh saway li téga lek sa wallu te bayima lek sama wallu ma ak yow ño ci bokk yam
0: oy sul kharini sayna oy sul kharini mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu baxal lu wax yalla def ak kon xana legi war ngeen nangou ni amna jaam ño xamni luñu wax yalla def ko ngeen bëgg téwérise ci sul nopi nan ñi payam ngeen bëgg téwérise ci sul nopi nan ñi payam yonent mo ni ab jaama ngi ni baxal lu wax yalla def oy sul kharini té pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin fu munawara di wote oy sul kharini ma nga yaman waye tewul mom ñaari liyet nam yi muy ababakar ak omar wala ñetti liyet nam yi ababakar omar aliin neena len won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di ndax lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari liyet na ni yow omar yag omar yag sayyidna aliin yeen ñaar yeena koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi abubakar nek khalifa ba joge fi sayyidna omar nek khalifa ci la huwaysul kharini doga joge yaman di siyaré ji muhammad ibn abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal uwaysul kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara bimu ñewé ben delegation bu joge yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir ba omar déggé ci nopam ñu ne amna délégation bu joggé yaman ñew madinatul munawwara dafa feux bimu ñewé dal ni len wayeen ana uwaysul kharini mamay dégg fofa ñu ne ah uwaysul kharini mel man ñoo and mi ngi ni mu ne ha mu ne waw ñu mu ne ko kay mu ñew omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ne hi omar khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay omar jamm bu doye di melni man Omar niko waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko muhammad ibn abdullah mu xamni feñna mu ne ah yeen sax day muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal omar la wax de mom la waysu xol ba seppliko niko yow tak neer muhammad do nga gis giso deug deug muhammad omar niko yow loy wax ni mu ne ma la wax li mu ne ko abubakar nak degal tudina liyat na bu magba wa abubakar mu ne ko meme abubakar tak ndeeru muhammad do nga la gis gisul aqiqatul muhammadiyya omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul muhammadiyya mu ne ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu wan mako mu dima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki junni kiray mu ne ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoo ñoo xam al hadratul muhammadiyya fa lañuy nané ci lèr muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xese facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gas wal ba genn ci essence ak pétrole mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañuy nané ci lèr sun borom yi rabbisul jalal ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngen bal mako sayna usul kharaini neena an al awliya wal ulama kasu ada ahya'un fi quburihim inma intaqalu min dar al fana ila dar al baqa usul kharaini mo wax li neena borom xam xam yi ngeen di deg te mandu te ragal yalla ak wali yalla yi ngeen di deg mune muy ñok suhadaaw yedde won ci badar ñoyam mok suhadaaw yi deewon badar ñoyam ñu ni ah muni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañu déménacé dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménacé ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé way déwu ñu motax bo xamé waxtu ye Seyd Touba di nekk ci baram ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni walli wi du jamono ba nek lañu nek ci seen bammel yi dedet dañuy def intiqal ñu def intiqal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won naani amna ben way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seyd Touba jaar ñaarëm jaar ci ben walli wu yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ndiarëm muniko fo jëm muniko Touba la jëm demay siyaré ci Seyd Touba muniko tay de bo démé doko fekk ndax romu na mu fi légui jëm pour xaan tay mom bo démé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm pour xaan té siiw na ci ak net li gisumako ci mbindu waye siiw na ci net li ñu ni Seyd Touba néna pour xaan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek seyna awul su xari neena borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak walli wi kasu ada muni ñanga ci seen bameli di dund dañoo tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uway sul kharini wax lol la al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran al-imran alors ñeen nan ko de jeexna ñeena dof ñeen balma ko de jeexna subhanallah aw seigne modou waxtani jeexut waye nagn ko yamale fofu khadjul khadjatu sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëreb yu mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xani borom xam xam yi nga xani def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ca gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben allah akbar ñi ngi nodd de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nu pe nga def ko hadiyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nu pe nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolou cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma aw noore neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo ndey joram legi neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanamam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jang la nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna ataynaka alkausar fuk yon ak ñaar suratul ikhlas fuk yon ak ñaar nga hadiyal ko mom momi soko hadiyalé bu nuppi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak légui fété ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci war may ki tudd fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non lako seug bi netle ci majma nooreni mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non lako seug touba netle kon nak kep ku siara ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme le geun moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu an-nabi القران مو خم قصيده هدي على يونت بي هدي على كوكو موم سي بوبام دال دي ديم نا تا غناوام نيان توسلو سي بركيم ني يالا ماغي لاي نيان سي ورماي ديو سانغام مي تدي في nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund faatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako net li momit gaay dañu fara di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dana la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba limay wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadou kabir nu mu démé ku deglu bande yi ding ko deg mu ne ah ñemewuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñ xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako don laaj noni ci lama wax ni ma nit yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu mu ne mom bay sa mom netti mu ne maam siexa ko netti niko bi seigne touba genné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñewé ci barabu seigne touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum seigne touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep deg nañ li dey seigne sama mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yeerum ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu toxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangala nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañ wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ah kay bo mané lo ploy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal sur ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bi ñew ni ko man bi may dugg dekk bi rir dekk sangam bi may dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alaihi wasallam pose question niko waw ba ngay dem fa nga jaarona mu ni waw fa la jaaron ba may dem waye bo ak legi matna wer mu ne ko ba nga fa tollo lo def mu ne bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti surtu ikhlas defal leen ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokki dal ma ngi jeeglu na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wané ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ mu dina ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaré ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jog na ngir def ko sakku ci tuyaba yalla man nako ci defal kon nak sak len seeni nop ci ñi nga xamni dañ len di jema teweriser nan len siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida xaju sa don bida yaronata sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken mu nuko bidal jasakumullahu khair jasaahi ño ngi ndokel mbolam diaspora bi ni ma len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lool xemam teef ak di sonu lool ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lool ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xam nako ñu ngi len ci sante di len ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamné way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal len moy bo xamné ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamné ni def ma daan dama daan dag biir di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alquran moma gënal lool lepp taxnama dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamné adina bi ñeppay deglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu bax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

taxut neena doomam ji wara ñew jamono budé goora budé jigéena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñun ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa shaytané ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do mëna xam sa borom muy misal ñariñal xam xam dañi képp ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo représenter shaytané ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa shaytané koku mo représenter ci yow Maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm na ko di anata binti fakhut mu xamal ko ni ko bu juddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox libertém ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xale bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangale ci Dakar ben xale bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal lakhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko alakhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra illa wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjé dañ ko mujjé ëmbël té ndayama ko yobbé dañ ko mujjé ëmbël té ndayama ko yobbé gis nga nak anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wërsegal ko dom ji juddu muy Maryam mi alayha salam mu daldi jël Maryama jox ko libertém digam ak boromam Maryama di mur aw yaramam dal di dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ji ngani da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom Maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jeexé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow Maryama bisa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax Isa alayhi salatu wassalam ñaan sun borom ko tuddé Isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitabil hasis malaakai dañu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am libertém digam ak boromam di jox yalla akam falako malaaka yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu daldi nek fayakunu
kun rek fa yakul.

muné ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikalé turam moy isa isa mi nga xamni foko fek al masih masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko lalé mu wir nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy lal muy deki koku moy masih bu koy lal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom jojuma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu nan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahud yu bon yi di tumal maryama njaalo la qadra lahu wala saman yusufa najar mom lañ ci tumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tay lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lir rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yent yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yent yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complot gassal ko pax wo genn jigen bi yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busu ba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul sa gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarullahu wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray waye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax
xaaroona moma jox alal ji bari nina la tuumal xaaroona la ca la yent yàlla mere sayidina xaaroona ba ñaan yàlla ni ko na suuf wan xaaroona suuf di wan xaaroona xaaroona di jéglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jéglu yent yàlla Moussa jéglu ko suuf di ko wan ba mu ni meng am ca mbooloo mu ñaan ah da ko añaane alal ji rek bëgg jël alal ji doo nga tax mu ni na ko suuf wan acca nun yent yàlla Moussa ne gees alali xaaroona ni suuf wannal alal ji suuf daal di wan alal jëpp ñetteelu liir bi mooy liir bi nga xam ni yàlla dafa dogal jamono boo xam ni buur ba fa nekk dafa dëng gaskàmbuk safara képp ku gëm yàlla rek képp ku ni rabbuna allahu yàlla mu muum rek mu sànni la ci kàmb safara mu di ko def nag ba am senn su ndaw soo xam ni dafa yorewoon doom ju ndaw waaye moom gëm na yàlla moom ak ay doomam mu jël doom yi di sànni ci kàmbu safara gi naan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bi mu agsee ci liir bu ndaw bi nga xam ni mooy nàmp ndax daa bëgg a lakk doom bañ jeex mu doog a lakk seen ndey bi mu agsee ci xalal bu ndaw boobu nag ndey ji xolum njuréelam daal di yëngutu tax mu bëgg a wax liñ koy waxloote mooy weddi yàlla liir bi ni ko sama ndey yaa ne ci dëgg bul weddi yàlla mukk dee genn rekk la te fii buñ fi deeyee tamit àjjana la ñuy dekkee ji ndey ji ngëmam gën a dëgëraat ñett ñooñu ñoo mas a wax ci biir suuf ki leen ñetteel mooy yonent yàlla Isa mi alayhisalaatu wasalaam yonent yàlla Isa bi nga xamee ni Mariama alayha salaam nee na gaa ñi ay ca wax leen ak liir bi ñu ne ko waay yow bu nu jaaxal gone gu juddoogul nu muy waxee yonent yàlla ni jebbet di wax Isa alayhisalaatu wasalaam ca la waxee ni alquran dañu ko misaal xaale inni abdullahi ataani alkitaaba wa jaalani nabiyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci waawsaani bi salaati wa sakaati digal na ma fu ma toll naay taxawal julli juróom naay julli di joxe asaka ci bu ma amee alal lu ko mat ma dumtu xayya li feeg maa ngi dund li feeg maa ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa barra bi waalidati walam yajalni jabbaaran saqiya def na ma it kat digal na ma fu ma toll li feeg maa ngi dund may def njekk jëme ci sama waajur wu jigéen wi néewul waalidayhi néewul waaliday ni waalidati lu tax moom wenn waajur dong laa muy jigéen mu ne li feeg maa ngi dund yàlla digal na ma def njekk jëme ci sama waajur wu jigéen woowu wa barra bi waalidati yàlla moomu walam yajal ni jabbaaran saqiya yàlla dogal na ci man duma mas a nekk bandi yàlla dogal na ci man duma mas a nekk boy disco yàlla dogal na ci man duma mas a kiris koros mu ndax yàlla dama dogal daa dogal ca dogalam yi ni man maa ngi bokk ci way texe ñi duma mas a texee di moo tax duma def bàkkaar yent yàlla Isa alayhi salaam bi mu waxee lii ba nuppi nag mu xam ni yàlla ni ko sëñ Touba waxee lu ko soob def fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatun laha sita dabara yàlla lu ko soob def te doo xam nam koy defee mu xam ni suñ borom ku sewi mbir la ku mën a wëlbati mbir la lu ko soob def kàtt na mag sañ sañam ci la tàllal yàlla loxo ni ko yàlla lii nag ginnaaw bi ma ko waxe ba nuppi jàmm yaa ko am ku ko am yaa ko ko may mucc ku ko def yaa ko musal kon nag maa ngi lay ñaan jàmm ak mucc wa salaamun alayya yowma wulidtu wa yowma amutu wa yowma ubaasu ayya saalika Isa ibn Maryama la ci yàlla teg mu ne yow suñ borom maa ngi lay ñaan salaamun alayya yowma wulidtu bis bii ma ñëw jamono nii bis bii ma ñëw jamono nay doon bis boo xam ne jàmm ju ni bay lay doon ci man kenn du ma rey kenn du ma fexeel du ma doye di musal ma rek wa yow ma amootu bis bu may génn addina it kat na doon bis boo xam ne bisub jàmm lay doon saytaane du man ca man dara musal ma ci sukuraatu sundee musal ma ci jaaxle génn addina wa yow ma amootu
bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni be yi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni be yi yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni isa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg len wax ju deug jim wax rek yen ñi warante ci nan isa domi yalla la du domi yalla muni deg len ji wax rek wax ji kuko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo len di tektal ni isa jaamu yalla la du domi yalla jaam yalla li ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yep muni li moy li ci wer moy isa du domi yalla jaamu yalla la du domi yalla jaamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tag len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bolé na lé kulen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin génération bo gis bolé na lé na gid génération bo gis bolé na lé na kulen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé ñi génération yonent yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégué jégué yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom wali mënu la xettali te gëmoko ni nga xamé ni wali lu mu naqari naqari dara lum tang tang bop munula alak te toñoko ke salika yit lumu bax bax bax munula jariñ te gëmoko samé munula jariñ te gëmoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gëmoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aisha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu ne isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikh bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienter ñim wara orienter mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du ci massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kat tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do massa jariñu de ndax innal fadlu bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xane ma ak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xane sama frère la wala ki nga xane sama mune aisha lum ci meuna doon isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wéddi duñ yam ci wéddi la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top
yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola bu nopi nak wagniku kuñ xam danañ jema dox sa dig ak mom yaqal la sa dig ak mom bu mënul lola ñu wessu lolu jëm la ray motax yent yalla isa ali sallatu salam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba ni ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi def len ko def len ci dara mi nak légui waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñi def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way bu ñi wax sidat ñu wax benn way bu ñi wax sidat ñu woyé sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba melni yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yont yalla isa yubbu ko fako sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yont yalla isa mu bëgg genn informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu genné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu nu pissalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko daj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defuñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nurok isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp lool la wala fnjay di wax xana nan yene neeg la borom ma cey fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi coobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala im binde isa def ko munib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك عند الحال الممسك او كما قال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي نديم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام
niko ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu kilabi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla isa kon dafa ñew ngir orienté ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yonne won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaan ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di mariama mariama non la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xawa guddu tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytané ñëw na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jané adina rek lul ni shaytané dina ñëw niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina loolu ni bam ne put rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mu ne ila maryama wa ibnaha bam dess maryama ak domam alayhima assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara fekk setané moy xet xalel bi xalal bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xatu setan xeyna ah mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy bi xet mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulul ne setan dana ko xet mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaronte yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jàng l'islam dañu bëgg fekké ni jigen ji la jàng na diiné mu jàng nodd jàng li xam xam nga jigen nodd waru ko li xam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekké ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñep war nañuy jang dodd ak li xam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddoo ci ay tankam lay jëkarot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi li xam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi li xam ci nodd chamoñ bi fissasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bof fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor li xam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé
bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa ak diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu délu ci waat buñu noppé rek mu délu ci waat lolu motax sëriñ ci daan jox seeni télé bi tur yalla yi ñuy sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tur yalla donc ko mëna daq ndax fimne bo dé nodd shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa nodd gi daano xam nga julli mo gëna for nodd fop waye gis nga bu sa nodd gi daano ba nga kabar di julli shaytané délu ci waat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay nodd kat dañi wëkkat daw bala fi yaron ta sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya um khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko lal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna daytu bi awali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mom jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni su fet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xamni mané kacior bi muni ko gis nga bing mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu doom adama yi degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando wepp tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy deggando mu ne ko nak bi nga mané ya si abdou khadir jilani mu na amuni sa son bi ci genn wet la ma joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mu ne ko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ak isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen nat ngo yonent yi xam ngeen ni leg bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonent yi alayhi salam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bula de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu
won len ni man nit la comme yeen waye nak neke moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yentu yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum lal rek bu don de sax dekk bu de won sax dekk da fa na netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sante jaxate wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sise yek ñu sante jaxate mu nek ku bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow de mak yow ñoo bokku fu ñu jëm comme ñoo bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé ne dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rër mu génné yetti mburu yi mu jël wén ak genn wall mu esa jël wén ak genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wén mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delo ci ko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenni lol tax na yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotey mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox isuñu ñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillahi nak wani ñokke jog dem wadi ni aja ban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waja ang koy yem ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wu de wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ni dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw sidina esa jël yab yu ni kuccu la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am la fañ bi ni do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waaji pa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deugmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi waccina manam gaal gi doon roñ nit ñi di jallalé waccina ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amuñ luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa
doxlo la fañ bi mu jéggiloñu ñu ci alaissane ko akon baxna légui gëmal mu gëm esa jël mbubum dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji daldi waxul dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall mi ñu gëso gis dex gi ci seen gannaaw ñu yalla esa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won mu niko way esa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanaan fa mu dalal leen waji tudd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamne ci lay defé mu jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yadi mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ni man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram nga xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñay wayeen ndax kenn febaru fi mu fajj ko ñu né ah saway defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ñu ko saway te nga bañu duggu ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal di waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ñu ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison esa mom yatam yu bune kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ey waji le bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema fajj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko way fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deego wex gi tal nga narona de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ngi ni nak ñent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko mu ni ko li ku nara alku dong koy am mu ni ha mu ni wa mu ni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxuy dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci deegu wex tal tayit kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bima dawe sempu xelam jëm ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ni gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekkunu fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi mu ni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi ora fa nek ni may def moy damay posséder ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem
momi daldi possédé ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi daldi jox ñam wi gaay daldi biñ daal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak daldi waw kay légui ñun ñew mom alal bi daldi sukk nak lek ñam wi ñom tamit daldi dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon newon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñet birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mbur wo waji ni teul ni ko way ma lekkon mbur wo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nanguni mo lek mbur wo wan nañ ko nak buñu dekkal musu ko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musu ko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musu ko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wëlliwit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi waliw lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni daño bokk ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekket lek jarasim defena microbe la ko tubab di wax jigen ñi buñu gor gor li won ba dara xasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji bax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sa'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am domi wëlliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdutna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt gula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gui la tak dacc yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar lu ni dacc nako ci yow lu ne alal juni jox na la ko bu fekkone tani jafay aduna yu dox sen digeunte ngeen dem ba ñaka meuna def yaron sallallahu alaihi wasallam neena li yalla dagana lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digeunte nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dani sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjilen seeni xif ci bëgg alal yow say morom yi jek bo démé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba né ci seen bop
yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bokk yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yobuma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopp bi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp non waye bako waji degge falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem Italie mba France mba Amérique mba Angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir yalla fastiyena am njabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi ne len nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yankere xep ko di batare rek goor gu ñew may la 500,000 rek subhanallah muni way xassna furojahunna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamone nek goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekku askumba mako raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lu mu bax bax xana bax ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munuñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munuñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam muni chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daire bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daire ba de wala yabdina sinatahunna di dem daire ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef rof wé yu tal ni wéy gaynde fo jëm daïra ba xam nga ni demo daïra de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daïra ba ndax légui tay nga demone ko wa daïra ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mën ta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba bu ne funi mu telephone fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala ibdina sinatuhunna daire bu fa yobbu subtar muna ila ma sa'ara minha nur li nga xamni yalla lako binde mom mën ta ñak da nga netal non lako yalla binde lola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daire ba soppi sa bop ko rombu mu deg lu yeng ko rombu ak nga top ko ngani daire ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daire nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanami do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkkar tew yeen ñaar dong
ila buholatihinna sa jëkkër rek moo war a gis taar ila buholatihinna taar du wan ko ko yi nga takk muy yëngu bàyyee ko ko moo ko moom yooyu moom dong nga ko sañe woon kese yooyu daa bokk ci maye jigéen ju baax kii doom ju baax boo gisee hadis bi nga xam ne sayidatuna aïssa moo ko nettali radiallahu anhu mu ni yarhamullah nisaal muhaajiraatil awaliin aw awali ñu ni ko lu tax mu ni keroog bi aay alquran bi wàccee daf ni yàll na yàlla yërëm jigéeni muhaajiruuna yi muhaajiraat yi yàll na leen yàlla yërëm ñu ni ko lu tax mu ni gis nga keroog bi alquran di wàcc naan wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna bu ngeen dee génn ci mbedd mi muuru leen mu ni aaya ba ca teen ba lañu fekk ñu def sun bopp yi neen mu ni waaye gis nga bi aaya bi rotee bi benn saxaaba yi ñëwee fekk ñu teen ba taxaw jàng aaya bi kenn ku ne sëmal fa nga xotti muuroo ko ñun ndax ñu ndigalal yàlla jëfe rek lañ ci xam nee na fa saasa lañ xotti kenn ku ne xotti sëb sir dal di muuru fi saasa néew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muuraay yàlla santaane ko muuraay aaday naar laak mu ni déedéet ñun fa saasa lañ muuru ñun ñun bañ déggee aaya ba rek moo tax suñ borom ni afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad mu ndax yàlla da leen di wax lii baax na ngeen ni ay ca d' accord ndax daa dëppoog seen bànneex yàlla ni lii baax na bàyyi leen topp leen ko ngeen ni déedéet mu ni déedéet gëm lenn li wàcc li ci des gëm lenn li bàyyi li ci des kon nag boo bëggee doom ju baax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñ mbokki jigéen ñi ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ yàlla xam na ko seen alal boo wootee ci yàlla seen alal du ko fekkee waaye nag ndax am nañ ku leen mën a orienté kuy tax ñu mën a am lu baax li ñuy wut buñ la déggee ngay wax ci lislaam sax Aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmee ndax bëgg diine ndax bëgg diine léeg-léeg nag nga daje ca kàccoor boo xam ne moom kenn xamul mooy kan koo xam ne nii dalay wax ci lislaam ba nga gëm ko ngir lislaam benn mu di la triyaane di lekk sa alal mbaa sax boo muytul mu fexe ba tekkale laak sa jëkkër takk la wala sax mën na laa bañ a takk jàdd ak yow yoon la qadarullahu wala saman yooyëpp nag faw jigéen ji day waajal boppam soo waajalee sa bopp rek ndëgg sërëx yooyëpp mën nga cee bañ a tàbbi ndëgg sërëx yooyëpp mën nga cee bañ a tàbbi koo mën a doon sëriñ boo mën a doon laax maa ngi leen koy wax jigéen ñi sëriñ bu mu mën a doon ak wilaaya gu mu mën a woote ak lu mu mën a wax ci ëddina boo ko seenoon muy dox ci kaw ndox mi laa wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laajee sa bopp te du sa borom kër seytaane ngoog seytaane la amul sama sëriñu borom kër la amul daa ko rus amul sa borom kër ma yónni ci moom yuuxoo ko laa wax yuuxoo ko ngeen baal ma tudde ko taxawaalu kat sax bu dagoonoon tudde ko ko lum la mën a xaali xaali waxul dëgg xaali ngeen koy wax de xaali mooy lum la waar waar waxul dëgg bu la ni woon mën naa laa jox caya bi àjjana buñ pare it waxul dëgg waxul dëgg maa la wax lii maa la wax lii ma yàlla moom ma yàlla dong la lu bon moom lu bon rek la yàlla permettre ko yonent yàlla permettre ko malaaka yàlla permettre ko walliw waxumaa nag kuy sëriñ sëriñ lu kuy sëriñ sëriñ permettre ko kenn kenn ku yàlla sàkk ku la ko wax day caaxaan ku la ko wax day caaxaan kon maa ngi leen di dénk sama bopp ngeen delloo si seen xel ndax ni ngeen bëggee lu baax bu dee daayira ba yéen a ca man daare alquran yi yéen a ca man lépp lu ñuy woote ci lislaam yéene ci man yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye nag bu ngeen fexe woon nag ba jox lislaam seen bopp ci ndigal yeeg tere yi ëy kon kon day seen gannaaw ba ndang àddina ku leen fa jiitu di leen a jëkk a faatu naa koy faral di wax naa koy faral di wax lu bari ma ni jàpp naa ni li ñuy wax ñeeño ñi ñuy wax ay ñeeño yowmal xiyaam te bokk ci yoonu murid yowmal xiyaam man gëw ma ni kenn dana leen jiitu àjjana amaana daal lu ñuy daj ci aw mitit boo muytul bàmmeel la yem jàpp naa loolu lu ko waral mooy
seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ ci toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay niti adina la leen di woyé yalla xamnako fimna tay serigne bu la upp teranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay serigne bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga

nak seen ñi ci aju kon nak wax deug yalla mënu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ donte seen loxo jotul seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nekk day jema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa job momu taxawayam ak soxnaam soosu nga xamni moy soxna jayne bo mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxnama ko jazakumullahu khairu jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna jayne basar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi ma ngi ko jëlé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaaye daara ji fi gën nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye téw rek légui rek bu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di leen ci ndokkel di leen ci sant naka nonu soxna daba jum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gën nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gën nako dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gën nako dégg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit kazalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciul ak borom kërëm mom tamit kazalika momit ñewnu fi ci daara ji rek biñu magale ba pare ñewnu fi sa at mo ne bu ñewé senegal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len ndokkel ci lolu ko ci melni soxna abi sek ak borom kërëm amadou badian soxna sa jaxate momit giñ nako deg man ko fi doon jambat dama fatte trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waw mo doon calé sax ni mo calé bi ngay calé jaxate yek sisé yi lay ndaysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di len ndokkel kumu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte seigne baye jili sek mom tamit di mag mo xamni bimu fi ñewé darul minnan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jarale juk ndax wolof njaay neena lamine man na xlum gëmut nop man la deg lum bëggut waye tank fu mu dem ah loola ñor nako motax ñu di len sant di len gërem ñom señ khadim jité ñom señ ko safal ñu ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi senegal ndokkel nañ ko ku ci melni serigne cheikh jonne mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye seureum bi ne senegal fin de mois bu nek mu ne sama barkelo ngi ni fin de mois bi lu wèr yu sori bala wèr wé dé rek mu yonne la ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xane yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxawu ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam anta mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ len am dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne mustapha cham ñom ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñu ñep ak dayram bobu nga xam ñoo doon dayrep soxna jaaraba nga xam ñu jappon ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karobiti gi rek mo ci desone ah te waxna len fi ni amna sama ben doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khairu jasaahi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khairu jasa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li sibni imatihi tatimu salihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-Hadi al-Amin. Sayyidina wa Mawlana Muhammadin al-Makin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Ya al-mustamilun al-kiram fi sa'ati khasid online ayyukum tahiyatan tayyiba. Ya salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kuntum fi barnamij min hajul abidin ila al-jannah. أقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرين مود مبي تام ايات الله ونصره باكي اوديتير ييغا خامني نيو ديغلو راديو خسيد اونلاين ديلو سيرين ونين يون سي سين ايميسيون بي نيو تيد من حاج العابدين الى الجنه تي سين مبوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في تي جينيرال ci radio bi nek etali ñu nan ko radio khasside online gina biñu sante yalla julli ci musa alayhis salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu dimanche bi wessu deglu wu leen émission bi direct ngantal doom adam rek la won diñ jéglu wat benen yoon ci waxtaanu tay wi xam ngeen ni waxtaan la wo xamni waji luñ ko benen bi ci dess ñu and ak bañ bi metti ba tax na jep mani ni ma bëgge waxtaan wi demé ko dëgg dañ ni demé waye lu ci manki rek ngeen bal mako ndax day situation bu gar ma denir lu ko lu yag ngir bañon ci wax te mënuma ci ñak baña wax ndax liko waral moy bu fekkon ni rek politiciens yi dongu ñoo tay wax duma ci wax sama yoon du ci nek waye dama deg ay woromi xam xam yu ci wax te wax waxinu ku far ñi tudde tahassub par parlo ñoñu motax mënuma ñak baña wax ci wax ji waxtaanu nak ndaw yi senegal yi ñoko mom ñom la ko adresser ndaw ñi la bëgg ñu deglu ko la cey seen njariñ ñu jël ko jariñoko lu ci amul njariñ ñu tek ko fe ndax ndaw ñi dañu am ahamiyya ci l'islam bëgg l'islam lool yaakar l'islam lool doy lool l'islam lool gëm l'islam lool way and ak loolu seen gëstu xawa dess ba taxna yennati worom xam xam dañ leen di nax ci seeni intérêt personnel yennati waram xam xam dañ leen di nax ci seeni bëgg bëgg rek pour ñu satisfaire leen sallallahu alayhi wasallam dafa joxoon ndaw ñi importance ba taxna hadith bi ñi ubbe suñu waxtaan yenenu sallallahu alayhi wasallam mo togon ak ndaw ñi wala kenn ci ndaw ñi diko waar diko yé ci adina mo melni hadith bobu la indi tek ci sama kanam ngir yé ci ndaw ñi may ñaan ñu jotalil ma wax ji ba ndaw ñepp degg ko yonentu bi ali sallatu wasalam ci hadith bo xamni abdullah ibn abbas moko netti radiyallahu ta'ala anhu mun yonentu bi ali sallatu wasalam dafa ma sa toog ak len ndaw diko yé diko war di ubbi bopam ci adina bi mu deugmal muniko akhtanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa si'ataka qabla sukhmik wa khinaka qabla faqrik wa farahaka qabla sukhlik wa yataka qabla mautik yow ndaw li may waxal ye ndaw ñi deglu len 5 points yi nga xamni yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi nako tek ko ci loxal len ndaw ngir avaniram yonnentou sallallahu alayhi wasallam dañi yeen ndaw ñi na ngeen profiter ci seeni juromi temps bala yenen jurom temps yi ci dess di ñew muy doom adama xam ngeen ni ñetta dajja ci kawam moy li ngeen ni tudde ci tubab passé présent futur ci arab di wax al madi
الحاضر والمستقبل دوم ادم نيت تان يوي نيوكو سيق باسي لو ياغ ياغ داي نييو بريسان ياغي تي فخيل با بول اسك فيتير ماغا جي سكانم ديلا غاتاندو داوال غاو نيكلنتي اك موم يننتو صلى الله عليه وسلم ني ياو نداو لي ماي واخال يين نداو ني اختنم خمسا قبل خمس profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew so bu xese aksi dootu len ko man sababaka khabla harami mi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollé ci sa digg doolé sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonentu ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumi ka nga mi ngi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funax ak yaram wu ras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñaka jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñu don sacrifier sen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ndaw ñe bañuy sacrifier sen life ci jamono yonentou yonentou bi taxoutone intérêt yonentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam momu may jam tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shukhmik yonentini yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène mi bayyi tahsir ci sa yaram di la fièvre say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentini bu ko def وصحتك قبل شغلك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك وصحتك قبل شغمك بول بصر دي سا ويرو يارام بو ديمي تي مانيفيستاسيون خامني مانيفيستاسيون بو خامني بانيخو جامبر رك تخ nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fièvre yonentini dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa weursak sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents
ñew ci ben village lo fay def daan sa doole ngir lo leen terale ji daan sa doole ngir lo leen terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamono bobu sa xina bobu sa kom momu sa moyen bobu sa énergie bobu yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum yonent neena bu ko basardé ci salam alaykum ku lo ko bëgg basardé lo lankal wa farax nga xam la soxlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci mëna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolu légui nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye di xalaato lolu da nga nek rek al topé al topé ndawi sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di leen nax temporel bi di leen nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di leen ping pong ba kañ ñu di leen ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé sénégal yi nek ñu di leen ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña nga exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy ki la responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamni xamul fu penku fete mu ñew nan serigne bi neena do ko massa jox loxo sa bo xamene ni dajale nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo deme sax dañi boxun ma leen bo deme lool la wax dañi leen boxun ma leen so deme sax lool la leen wax de su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kad kaddi ak de seeni bakkan ngir wa joju té ben politicien dong la bu bëgg dundu té nangou té liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yé ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdari néna kuy top topal ku top sunnas muhammad ali sallatu wasalam borom al akhdari loolu wax abdurrahman kuy top topal ku top sunnas muhammad alayhi sallatu wasalam ñoñu nga xamni ñoy seeni gidd spirituel tabbi ci geewuk politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp len yobul len kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xulo xolal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daniko yow muhammad premetruma la ngay saga kilifa ken lolou mayimalako bul sagati kilifa ken bul khasati kilifa ken muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayimala nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña donon seeni kilifa moy kan moy lata lata ak usa ak manata ay xirem ño donon seeni kilifa de sa bu yonante bi saga seen xirem yi ñom ñu jël fi yonante bi saga yalla yalla niko nak di doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu alquran la de wala tathrubu allazina yadhuna min dunillah fayasubbu allaha adwan min bi khayri ilmi adwan bi khayri ilmi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam bal kilifa jambur yi ngay saga ndax sa bo len saga ci man lañuy fayu directement
yow ngay saaga kilifa ak jambour tani kenn du saaga sa kilifa ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé waliw yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci si yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak ulamaaw yak awliya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw mu tudon sa cieur bi sa nday yor ak sa bay sax jëru ko cieur bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëru ko waxuma tudub serigne dong mu tudon cieur bi sa nday ak sa bay yor lolu jëru ko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifa am du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fayusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangaral ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation la dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam te pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamon nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dé ci nga né bama koy wote xamon na ni man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal jiñ defon ci étitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko basardé bu lako kenn jaral nga diko basardé lolu mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamné intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liggéey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sof sénégal maneko bam dé sénégal sénégal dé li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat dérat suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot Seigne Touba ni waye nanguna jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi Sénégal jaral na ma lool la Seigne Touba wax jammi Sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té Sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer Sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da ko exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and
sa nom sa bu amé occasion da koy exploiter mo xam dalay complot mo xam num la mëna def ba éliminer la lola da koy def nañ introsé histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alaihi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi bun sulul abdullah ibn abi bun sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonentou bek wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan safwan ibn murtal safwan sayyiduna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibbi ci ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamon na aisha avant ay muray di wacci mawani wal bit won ko gannaaw nangotuma ko xol ndax soxna yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mu yeesal geleema mu war muy womat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatu munawwara safwan gestuul gannaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dekk ba te kenn ci nonu yonnante bi gis lolu ñu dekk wax abdullah ibn abi bun sulul ah dafa occasioné wu ci lolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alaihi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lolan la ñu ni aïssa ak safwan dañu desson ci Allah ba ñom ñaar kene muccul ci moram bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencé daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complot dedet yonent bi niwul dañ ma complot de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tumal nañ njabotam newul dañ ma complot dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu ni ko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent ba nga def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digënte safwan ak te moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complot de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibn sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama niko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khairan yow ki yalla yoni mu na ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah taala xawma ci mom luddul lu bax man dal aishatu xawma ci mom luddul lu bax yalante bi ni okay mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawaa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meena den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu deggé lolu gannaaw bi ci la méré sayyidina ali ba kombe ko sax mujj nañ xaré ñom ñaar mujj nañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonentu yalla bi de te ba legi deg go batu complot
déggoko ba légui déggoko mune dañ ma compolo mi ngi def rek ay enquêtam mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam ma ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni fa demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bi mu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolél ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara dara dara dara goudi ba goudi la daan genn di doxantou bu fexé légui nak bimu fexé muy genn goudi di doxantou and ak ben way buñ wax sen ndaw suñ wax Umu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Umu Mista Umu Mista mu and ak Umu Mista ñuy dox ba yagg Umu Mista fakastalu ci malfam bima fakastalo ci malfam muni tahasa Mista yalna mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolou xam ngeen ni ab senegalay ak domi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu domi badjan tek ca dara Umu Mista non la def yalla na mista de tahasa mista bi waxe lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan Saïda Badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na Badar mom ngay mulu Sayyidatuna Aisha neena li la wax Umu Mista neena Umu Mista ni ma ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tecc ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tecc ci sa derbi muniko lum tecc sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak Safwan da nga deson di ngeena deson ci Allah ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni waaw siwna de media yep bindi nañ ci ni yak aishatu yak safwan da ngeen nekkon jouvet bouteille la xuma lañ koy wax wala da ngeen nekkon fañ doon massacer yak safwan siwna surna yep ko bind neena yak safwan da ngeen nekkon ca salon massage ba bi lolu amé sayyidina aïssa néna ma tambalé joy dérèt ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko déggo liñ ma tuumal mak safwan muniko yegg nako kay muniko nga yegg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yegg nako muné a yeen ngeen yegg ko ba nopi dal te dara waxu leen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aïssa buy nuyu aïssa du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêtam demone na ba douteni xeyna bo muy tuul aïssa def damay joxe misal rek ndax agna ci buy wote aïssa sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddé ak beccëk neena ma mujj rek feral say rang koñ rek daldi wax la abou yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna
فصبر جميل والله المستعان الا تصفون من داي ماغي مون غو رافيت ناخ يالا غي اندك واي مونني ان لا ما صابرين يالا غي اندك واي مونني كون ناخ مون نا مون غو رافيت توما جينو غال سي ساولوس اه مانكوي مون غو رافيت وا داما لين دي لاج ورم خام خام يي واخ نان بو فيكونتاني ريوم سينيغال الاسلام لاي اتي نينتي سيد لاي اندي yo xamne day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi al hasim bokku dara sun borom fim laaj ay sédé ci mu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamné ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def barki dembu ci ensemble taxaw ni diiw sangam bu fekke ëmb na yit jëkëram juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te meunta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la du ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wone ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñenti sédé waju ta laaj ñenti sédé du waxna bi dal yaronte sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wasalam sayidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy président de la république boyu jabaru président de la république la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru président moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëfëlante ak mom mu bëgg jëfëlante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne eh li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lér muni ko am bir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ci tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté mu ne ko aka yombu wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bam mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mu mim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di reposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di reposter
alquran neena fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na léegi fala ma raa khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na nee na bañ xoolee yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xottikoo ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xam ne ko ndaw si moo bëggoon a jot ci yusufa pour mu violé ko yusufa lànk di reposté enquête bi leerul est ce que foofa dañoo laaj ñeenti seede lu tax yàlla néewul indi leen ñeenti seede waaye enquête lañ ubbi mu leeral dëgg gi dañoo ubbi enquête mu leeral dëgg gi ba dëgg ga leeree lan la président wax président bi nga xam ne soxnaam moo doon jéem a sàkku ab booyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom daa tàmbalee ci wax ba muy nett li ni xaale innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrit an hada wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi leeree xam nga six bi lu mu wax six bi lan la àtte bi mu enquêté ba gis ni fi dëgg féete daf ni pexem jigéen daal jaaxal na ma pexem jigéen daal jaaxal na ma loolu la siis bi jëkk a wax wallaay pexem jigéen jaaxal na ma aka ñoo mën a fexe ay waay seeni pexe ko rëy waaye yusufa yusufa maa ngi lay ñaan mu naa mu ni jëlaleel jëlaleel ahrit an hada jëlaleel garaawut daal di wéet ak ndaw si daal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom tooñ nga as gor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom tooñ nga as gor innaka kunti min alqati'in yow ko mën a tooñ nga adina bi yaa ci gën a mën a créer histoire yaa ci gën a mën a juum dawal tuubi sa bakkaar bi gaaw ndax da ngaa yàq derasu gor yusuf alayhi salatu wasalaam xam na ni ginnaaw am na dëgg ci kaw ndaw si bu continuer des ci pale bi ndaw si dina ko indilaat tuumal ju gën a rëy ju mënta weddi yusufa daal di wax ni xaala rabbi assijnu ahabu ilaya mima yadduuna nii yàlla ñu yóbbuma prison tëj ma moo ma gënal pexe mi ma ndaw si di fexeel nañ ma yóbbu prison tëj ma moo ma gënal pexe yi ma ndaw si di fexeel waylaa bu fekkee ni mënumaa fexe nañ ma yóbboo prison ñu tëj ma wa ilaa tasrifu an nii kayda unna bu fekkente ni mënumaa yóbbu ñu tëj ma prison mënoo def ay pexe ba ñu yóbbu ma prison boromam lay waxal de kon bu boobaa maa ngi lay ñaan nga musal ma ci seeni pexe bo ndax yow yaa mën a musle waa ma ni ndax histoire bi mu xewee yusufa nee na dañ maa kompaloo déedéet daa bàyyi yoon def liggéeyam dëgg feeñ mu xam ni laalewu ca taqiwu ca mu tànn sax nag dem kaso boole ci gis nga yusufa alayhi salatu wasalaam même bi ñu enquêté ba dëgg leer xam ni du moomit tëriwul yóbbu nañ ko prison tëriwul yóbbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñépp xam ni du yusufa waaye tëriwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigéen ñi moo ko gënal dem prison ko gënal toog ci kër gi jigéen ñi continue di ko defal ay pexe kon histoire yu mel nii muy tuuma joo xam ni daa bàyyikoo ci jigéen directement dem ci góor directement soxlawul ñeenti seede ñeenti seede ñi ngi ko soxla ci diggante jëkkër ak jabar wala menn Samba Sum Ngay mu taxaw fële ni diw diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñeenti seede yu wane diw juru ko mbaa ñu duma la juróom ñett fukki coup fii la yàlla soxlaa seede fii la yàlla soxlaa seede waaw waram xam-xam yéen jàngu leen lii jàngu leen lii xanaa maa ngi def benn observé li ñu tuddee mulaahasa ci arab observation gis naa ni am na ay nit ay asaatiisa yoo xam ni dañoo jànge ji bitim réew diggante Égypte Maroc ak fi nga xam ni mooy Libi réew arab yi daal le monde arab gis naa ni bari ci ñoom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangi dañu raxas seen serveur yi dañ ko formaté def ca lenen biñu ñëwé ci réew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga debuté néna mom salafiste la ñu ni ko réew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor réew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yone duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci sëriñ bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni xalaat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajoju ngir bëgg fe jëlé kaddu sëriñ ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong réew mi ñoom ñëpp kenn du ci falu kenn du ci falu ndax man wotéluma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi du ko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy réew mi nek réewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni légui woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni benn borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara wala fu ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw gone gën abbi gone moy lan moy tubab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fay joggé xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci a lañ xamnañ lima wax ci ay yone yi xamnañ luy taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif lila taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara jiit fen nga rek da am ño xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombe mi dal lay de masque nak gnaaw de masque nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defa liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def waye xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane muy wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane nako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer
taxut mu ne dañ ma compolo ba yalla wacc ab aya xamal ko ne ko mbir mi day même bu fekke compolo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatun minkum mbir mi bu fekke ni compolo yit kat ci tumay ay saji muna muni hasbatun minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak ay sa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum ay sa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural ëlëk xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grensel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakara fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir parparlo ñepp seen bakara ngi len di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amone kenn ku ne sa bakara fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasa'ifkun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma compolo compolo la oudu compolo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dané a ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bay yon def ligéyam nak te bay yon def ligéyam nak ma nga soratu nur ñene yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop dan ne ah man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jomb na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am bit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurut eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lolu nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay la ngeen ko exclure bu kenn nangote ay cdm lum waxati bu ko kenn gem mom momi lum waxati bu ko kenn gem ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun ab say say la ñene ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni men ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu
bokk yi.

ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop nga ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kèn dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop nop sa borom kër perte nga dooto seyete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakun lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lulu seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti muni dem leen ngeen giñ juroomi giñ juroomi ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekke doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kéro ñu naan suba le bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarel bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé giñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni neena diw bu fekke da ëmbit ëmbi bi du jëkërëm waye tuma yi direct and direct a dedet koko enquête la laaj koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wutek waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiyah ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ap parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek président de la République am xalé bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam ne ko Omar ki sa derata Omar ni ko gaayema ki sa derata moy lan mu ne ko sa dom ko jur mu ne ko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw dama baña tuddu tur bi comme sahabi la mu ne ko diw sangam mu ne ko diw amagul soxna di mu ne dama sif dama violé Omar ni nga ni lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ dé jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo dé jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam dérèt yo xamni ay way xam dérèt yo xamni ci l'islam bu fekkonté ni ñaari jigen dañu dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xamni dereet ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamne buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom jang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dalane ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara duko dindi buñ ko waxe dara duko dindi ki mi ngi bok ci wa mbayen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara duko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ

bayil mu ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana nixul bu nixul way mana boba nit ñi rus nañu fen jomb nañu jëfëndiko attaqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal nixul ba nixul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñan sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témerel bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la at 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arriquni netti nañu ko netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am bu ni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cede deet day am yo xamni mom enquête la laaj enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alayhi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mudai wal yamin ala man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëruko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëruko kuñu offenser kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna leen legui ni ana mamadou diop mi deewon pertna njabotam pert nañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuy ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolter ka kasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waaji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde len carte wowo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisse ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla
numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jele walé ndax da ngay gis ndawlu tuti ñew kala wu di kufuñ kufuñi nan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takku ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf du dara lul selal té selal fu way nek man nako amna kuma ci méré ñaari at waye gëna bi da délu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug mané ko ni boko bëggé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran ako kurus muro sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf boy ñibi ne ko may ma pass lolu moy tasawuf do dem liggey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërsek mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhu makhrajan wa yarsuq min ay sura la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yuro fofu marakis yu rapak yuro fofu mbu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon dama liggey ben yon yi ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngeen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn leen réseaux sociaux yi te ngeen dem liggey wi ngeen di am la leen réseaux sociaux yi di fay ah man de japp na ni liggey yow ko gën japp na ni liggey yow ko gën de rew mi nak kep ku leen wax ni bu ngeen mako joxe dina leen wutal emploi dina leen nangam la leen nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wala ndjay neena ndar xewli sotti ñun liñ wara jëk lijeenti ñun julit ñi moy fexé ba Sénégal nek ardul islam lool moy sun première priorité fexé ba Sénégal doon ardul islam rek murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis don te leleg mu am ay inconvénients waye quand même monotané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu men mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkkal lank julit ñu bari ñoy jëkkal lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi goné yi sun bakkani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jang lo ji leen yar leen xamal leen njariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal leen ñam nit ki man na dem ba atteindre ak sustifam te du ray nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du violer nit man na dem ba atteindre ak sustifam te du massacrer dom adama loolu meuna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atteindre na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugé ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ñu jox réew mi ku lako wax naxna la Sénégal amna borom yag na ko wax ku lako wax naxna la Sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi Sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi Sénégal kéro ngay doga xam magi Sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañu wetti seenu ñaq wetti ci seenu ñaq
kon nak lolou moy li nga xamni beggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may deg yo xamni wax deug yalla dama wax ni xew xew bi xew senegal mi digeunte ñaar ñi ak isente ah yena lu bari ci doom adamay tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi legi luñ la waxati da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gayne kilifa go xamni lo fadd mu bayé la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané ñu cheikh abdullah hanbaké dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako genné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ni man nako li mu na mu ni bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga genné mu ne lolu ko ne ko man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la koy bal dem cheikh abdullah haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolu lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone ba mu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqta ba'du ba'da sun borom mako wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tay ñi kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama téléphone bima ne yow dal mu na mu ni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqta ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas
bëgg gindi sama ndawi réew ak bëgg délo seen xel moo sabab waxtaan wi ni ma contre ma Samba ni ma contre ma Demba sama yoon ci politique waaye bëgg na maa gindi sama ndawi réew pour ñu jéem a conserver seen bakkan yi pour ñu jéem a sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni waajur njariñal seenum réew waaye njariñal l'islam njariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel laax jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bëgg dégg lu baax del dugg ci site bi, képp ku bëgg am lu baax duggal ci site bi, képp ko xam ne nii gëm nga yàlla duggal ila akhiri ila akhirihi. Ñu daal di ànd ak yonte yàlla noo ca mbaax ga ca mooy seen gaal googu ba àgg ci menn montagne ñu ñu tuddee jabalu Uhud. Ñu àggee ci montagne mi, suñ borom xamal ko ni ko tabaraka wa taala. Léegi nag man ngaa wàcc ànd ak ñi nga xam ni ñoo la gëm te topp la. Xiila yaa nu aabit bi salaam. Inti yàlla noo daal di wàcc foofu ci montagne moomule ñu tuddee juhud. Ñu xamee ni wàcc na fa moom ak ñi mu àndal. Ulama wu tasawuf ni bis boobu mi ngi tombeek ci mbaaxuk yàlla yow ma asura fukki fan ci weeru muharram. Nga randu tuuti dem ci beneen yonent bu ñuy wax Musa alayhi salaam. Musa alayhi salaam dafa daje woon ak benn opposition bu ñuy tudde Firawna, di opposition bu radical, opposition bu radical bu ñuy wax Firawna moom la yonent yàlla Musa dajeeloon. Opposition la boo xam ni xamul dara dara dara lu lu rey rek rey rek. Opposition yonent yàlla Moussa rey rek la xamoon, rey rek. Képp kum xam ni rek far nga ak Moussa rek mu sacrifié la. Opposition bu ñuy wax Firawna daje woon ak benn leader bu ñuy wax Moussa alayhi salaatu wasalaam. Lu tax ma tudde ko opposition? Da ngay dégg ñu koy misaal ñoo xam ne ñoom dañuy wax naan moo yoroon pouvoir bi, déedéet yorul woon pouvoir. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Moussa moo yoroon pouvoir bi. Parce que li tax ñuy wax pouvoir moom la Seigne Touba di junj ca xoqal bu kaawu lu mu wax alxaq saabit. Pouvoir dëgg day sax, alxaq saabit, pouvoir dëgg day existé. Waaye wa amal batil saail, pouvoir bi nga xam ni ci ay pexe ay système moo ko lal day mujj nasax. Kon Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Moussa moo yoroon pouvoir bi, Firawna mooy opposition bi. Mu nekk nag opposition bu radical, bu radical sax. Ndax minitaay Moussa yi mënul ci ñoom lu rey rek rey rek. Moom fu mu jàpp minitaam Moussa rey ko rek la ci xam. Moom opposition bi ñuy tudde Firawna. Minitaay Moussa yi di nëbbatu, di làqatu, waaye nag nekk ay minitaayu discipliné, minitaayu discipliné. Duñu toj duñu taal duñu lakk, duñu toj duñu taal duñu lakk. Militant yu discipliné di ñaan yàlla rek. Ñu ànd ak seen leader bi ñu wax Moussa rek. Bi ñu ànd ak moom ñu nekk ca Moussa di def ay meeting, di def ay live, di def ay conférence de presse. Militants yi di gën di dolliku, di gën di yokk. Opposition bu radical bi ñu wax Firawna ni Moussa kat wax dëgg yàlla fi mu ne nii mi ngi bëgg a bari mbooloo, mi ngi bëgg a bari ay militants, faaw ma sàkk ci moom pexe. Ñu ko léegi man pexe la. Mu ne xanaa léegi sama agent secret yi, sama agent secret yi nañ ma wëral dëkk bi, nañ ma wëral réew mi. bépp kër minita bu ñu xam ci minita yi Moussa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def benn croix rek ñu xam ni kii minita Moussa la bi nga xamee ni yàlla dogal na renseignement généraux yi daal di dugg dëkk ba dugg réew ma di renseigne wu ku ñu xam ni minita Moussa nga ñu croix sa kër biñ ko defee ba dajal dellu si waat ni Moussa ni Firawna jeex na identifié nañ mboolem minita yi Moussa yépp identifié nañ leen mu ne kon nag ay ca dal di joxe ndigal moom Firawna ni bu subaa bépp kër bu ngeen gis ñu identifié ko na ngeen rey borom te xam ni minita Moussa la wolof njaay neena yéene néeg la boroma cay fanaan bi nga xamee ni gaay yi war nañu xëy pour rey minitaay Moussa yi yàlla mi nga xam ni ko ànd ak moom te ragal ko bu la gaay yi sëkkatalee ba dugal la ci mpax dana la wutal fenetaire boo jaar génn amani taqillaaha ci loo maxrajan wayarsuqu min aysu laa yaxtasib yàlla moom subhanahu wa taala moo def contraire bi bépp minitaawu Moussa buñ croixoon sa kër yàlla wëlbati mbir ya croix mboolem kër yi ñi nga xam ni ñooy minitaawu Firawna di opposition bu radical boobu ah raykat yi moom comme jox am nañ ndigalal ni fu ngeen gis kër gu ñu croix borom rek ray leen borom ñu topp di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposition bu radical boobu ñuy wax Moussa la alayhi salaatu wasalaam ki Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek ndeke minitaam la moom mi joxe ndigal ah bi ñu rayee ñu bari ñu ni waaw ñun ndekete ñi ñu ray ñépp ay minitaawu Firawna lañ Firawna nag di opposition bu radical boobu loolu merloo ko mu ni léegi daal comme mbir mi demee na noonu léegi li ci des mooy na jóg rek far ray leader bi complètement leader bi nga xam ni moom moo tax mu rey ay minitaam léegi na jóg rek far sax nag rey leader bi complètement te mooy yonte yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam moom lañu alquran di misaal lama tara aljamaani xaala asxaabu Moussa inna la mudrikuun xaala kàlla inna maai rabbi sa yadini muy li ma waxoon léegi bi nga xamee ni nii opposition bu radical boobu nga xam ni tojak taalak lakk rek la xam ak ray bi mu jógee ni day ray Moussa ak mboolem ñi mu àndal Moussa rocc ko na di wutunum rawale bakkanam rawale ay minitaam ñu daal di takk ngir fas ko yéene dabi taal seen i 4x4 ak seen i oto fas yéene dabi Moussa biñ leen sëkkatalee ba nga xam ne seen diggante géej gi dara doxu fi ñi nga xam ne ñooy minitaay Moussa yi ñoom ñoo wax ni Moussa tey rek la woon sunu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Firawna danañu ray ñun ñépp agsi na ci sunu kaw moom nga dégg alquran di wax ni inna la mudrikuuna waaye déggal Moussa nga xam ne moom leader la boo xam ne xam na fi mu jëm xam na fi mu leen jëmee xam na ni yàlla la àndal te yàlla képp ko ànd ak moom boo demee ba dara cëgg di satul ci guy dana la wutal solution moo tax mu leen kàlla inna maay rabbi sa yax diini aha kay maa ngi ànd ak yàlla mi nga xam ne moo ma jox ndigalal woote te xam naa dana ma jox solution dana ma jox solution innama i rabbi sa yahdini ah bam ne yàlla dana ma jox solution yàlla ni ko tey nga xam nag ànd ak man lu muy jariñ tey ngay xam wéeru ci yàlla lu muy jariñ fa awayna ila Moussa an adrib bi asaak albahr fan falaqat yàlla ni ko Moussa lu ne ci sa loxo du yat mu naa mu ni ko dóor ko ci géej gi xool Moussa xacc yeb yi dóor ci géej gi géej gi xotti ko fukki mbedd ak ñaar bu la neexe nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar bu la neexe nga ni fukki tëleeg ñaar mu ne acca sataxlu ci yàgg say minitant say dinaa Moussa daal di daw jaar ci mbedd yooyu nga xam ne moom lañ xottee ci géej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen walla ga sun borom neena fa anjayna Musa wa man ma ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa anjayna Musa wa man ma ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko wa legi ba nga musale Musa ak ay minitam legi opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legi mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tudul sax turu nangu wala tudu sax turu fir'auna nangu wuta tudu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xeynan Musa ba lamine yep di Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñox Fir'auna tudul turam sax lanen suma akhrakhnal akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na am ni ñi def ñep malak leen sama leader ak minitam musal na len ñek dess ñep ma alak len suma akhrakhnal akhirin suratu suara ñen balma ulama wa tasawuf neen xew xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñi rando tuti ñi delu ci benen leader bu ñi wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam Dina Isa da nekone ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujj wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla Dina Musa Isa ben leader la won bo xamni momi da demone bu mujj ay minitam diko jiñ yalla minitam yi mujj diko jiñ doomi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujji nak ñi diko jiñ yalla mujji ñi diko jiñ doomi yalla minitami nan ko Musa teddal nelaw kenn dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndal waye comme leader bobu ñox yon ci yalla isa mom dafa xam yalla lutax mu xam yalla moy xam na ni kenn tewut kenn muntu mucc kudul ko yalla teul kudul ko yalla musal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ci yalla musal yont yalla Musa nak Isa lolou la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun ma nga suratu Maryam wa salamun alayya yawma wulidtu jam muna muni bu len ma defandar bayi len ma dem ci yalla mu defandar ma ndax yeen mun len ma defandar kat bu cartouche yi takke rek ngeen samp seen xelu bakkan fu way xam dug la kare mo seni bu takke rek yeen ñep ngeen daw kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alayya yawma wulidt ndax bamay juddu ben minitane ku fete moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay judd ben minitane wufa kenn assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alayhi yawma wulidt mune bis nga bu may fatu mom dong la fa yakar nak bis buñu démé ba war ma ray sax kérok bu boba yalla momu kep la yakar ci mom musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yeen ni salik isa ibn maryam xana legi weddi na le minita yi waxon minita yi ko don wax nan ko yaay doomi yalla ak yaay xaritu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki muni yalla ni kay mo wax len isa mi ngeen di yekati ak togn tognal mo wax len moy kan salika isa ibn maryam fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryam bu len ko jox lu mu yurut fanatisme fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax muné salika isa ibn maryam ki moy doomi maryam di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuka weddit moy deug kat lutax muné allasi fi yamturun yena ngi ni doon wer wer yena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa doomi yalla la isa moy ko teddi ki isa moy malaka ni isa moy muné allasi fi yamturun li ngeen doon werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama doomi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waja ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu café ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke ka xeyit nak waxo deug wa ñu pamte pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen du sukku jur do yalla ulama wata sunu nenañu xew xew bi mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa man musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékk ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak ni mu grawe ak ni mu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alaihi wasallam niko waaw danañ len tal dama amna ñett biirab yo xani mom kenn du len fatal nak liñi don yonent duñ len tal amna ñett biirab yo xamni liñi don yonent kenn du len fatal nak ñett biirab yoy après la après nak ñett biirab yoy ram so nga ñew kon ram lu am la alquran ko saxal ram lu am la alquran ko saxal après ñett biirab yoyu ram so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni do tal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neex comprendre la bu ñu randu waté tuti ñu dem ci benen yonent bu ñu wax Yunus alayhi salam idina Yunus alayhi salam momit jamu sun borom la tabarak wa taala yalla yoni ko ci aw gay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñ wax Yunus mom la yalla yoni ci ay minitam mom muni day dem ci nguur gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na junni at ay minitam juroom fukk ko gëm ndem mat na juroom fukk sax yow nga ñew fi barki dem ni kut kakut da ngay jot ci nguur gi ak lu mëna kuté téyal yunus ni mom day jot ci nguur gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitay du ngeen dara gëmulen dara waaw bu ngeen gëmon dara dama len di jaral len la yeen minitay li yeen minitay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ci ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alchimiste ngone yeen wa rew mi yeppay alko ina nangu len ma gem nangu len ma top jox ma rew mi alchimiste ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa ba xam ba alchimiste ba xam ndax yow yaay yalla wala dit alchimiste dara xewul minitan yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alchimiste dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajotul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus lamina al mursalin isabaqa ila al fulk al mashun fasahama fa kana min al mudhadin faltaqamna al hud muni ak lu meuna xew yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit mako yoni muni waye nak dafa yakamti bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gagnewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciab bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyule am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demissioné na mi ngi dem yalla neena bam demissioné ni mi ngi dem gal gam jikko yam avion bam jikko yam mom la jël wal bim jikko yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del na rasoukh gal ga na rasoukh mu am ben renseignement scénario bu nek ci bir gal gi dat ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ni téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan ni sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi la jar bakkan ni sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan ni sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëruko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan ni sénégalais yi motax seigne touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngaax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wonna ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wonna waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus nga am kersa owo mulimun mi ngi ci biiru jeen wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way way man li lu ma dalé yakamte jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeen la ma nekkat ci benen prison biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeen wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu dal di gaw delu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meuna dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison wu biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biiru jeun wi dama ko fay barek mu ne ci prison bañ ñu suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom non lay def ak mom njumte nak lum for for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonta ni yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bañ ni suba la yowmal khiyam lolou ma nga suratu safat lama wa tasawuf nenañ borom xam xam ni batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti ni yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yawma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër inshallah ta'ala yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñibi seeni kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñuy wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent boole ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la ko am discipline la legui nak mbollem opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom yunus yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukk fi sama kanam fukki leader ak ñaar muni ko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bok ci leader yu mag ya bayam ak ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyé leader buñ wax Abdoulaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëmé kaw muna muni ko sa rivali duñ la ci bayé de leader yépp lay massacrer yépp lay sotando sacrifier la leader yépp ay dajé sacrifier la duñ la bayé nga jall de muni ha muni ko waaw waaw ablay wad ni ko waaw waaw ya da allah nasara yalla nako yalla sam ablay wad ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xame fo jëm muna muni ko sa affaire du bax de waye comme yusuf alayhi salam leader re bo xamni amagul experience mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu jubadi la nim wara défaraté justice bi ñu ne ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de
1: ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar
0: comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di génn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sa way yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw bi lolu amé opposition yépp dañé waxtaan mi dal di def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyé bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu Yankoba alayhi salam Yankoba bu xamé liñ bëgg ni ñun dañoo woté dialogue national bis bu ko Yankoba yëgé du nango Youssoufa bok ci té bu ci Youssoufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañ wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyé dañoo bëggoon dal amna benn dialogue national buñ bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañoo bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi Youssoufa mu and ak ñun mu ni aja ban xalaatunako da ngeen ko bëgga sacrifier ñu ne ko way ponkal yu toll ni ñun dof nañ bay sétane en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou xalaatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko suko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agresser ko ñu ne ko dédé ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram duwaye bi ni len kon nak yobul len mi dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu niko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi khala qa'ilun minhum la taqtulu yusuf wa alqoo fi qabayat aljubb né bi nga xamé ni leader yi né nañu occasion biñ bëggoon am nañ ko jekku nañ ko nañ ko sacrifier mom du bok nañ ko sacrifier néna leader yépp bu ñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko déglu mu ni dédé leader biñu wax yusuf sun frère la waye nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñu wa légui ñi def déggal mom xalaat bi mu joxe mom kay mënon nañ ni nak bayi len ko ak liberté am na droit xalat am na droit wax waye waxut lol de xam nga lu wax dañu dal comme mën len ko ñak baña sacrifier mina mu ne wa al khufi qabayatil jubbi ni lolan la mu ne tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi khabayatil jubbi yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna mune même bu féké né dañ ko bayé ci prison bi yaltaqitu ba'da sayara in kuntum fa'ilin mom leader bi moy wax dé mune même bu féké né bayé ngeen ko ci prison bi man na baña faatu muna mune man na am légui tay du yag dara muna mune ben leader ñew gagné génné ko prison ay fekk mom ñak na ngor gi rek yaltaqi u bahda siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na ngor gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax bu féké def ngeen lima leen wax ma nga suratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañu bi lolu amé ñu sanni yusufa ci ten ba mom ay fréram doomi bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ci kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi leen ko def bu leen ray yusufa mu bayyi leen ko fi rek xeyna legi tay ben karawaan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoy ci seen jalak national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak bi ñewé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañoo top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joge nañ feele ci gannaaw legi Allah wi nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko bi waxe lolou joye leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gëmut yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemul man Abdoulaye Wade dara dara gawma li ngeen wax da ngeen na sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaron ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïl Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaron ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi bax bax bax wala liñ lay niru niru lu bax liñ lay niru niru ñu honnête ño daqa wor ño fi daqa fen wajahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf nga suratu yusuf ño fi daqa wor waaw señ modou jeexal guma leader yi desewon na leader bu ñu wax Ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy Namrouz teyit wax deug yi ma ngi won ak benen opposition benen leader bu ñu wax Idrissa momit aksi wu ma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu war ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen benen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togg ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togge nim koy togge ah bu dé sun rew mi nak rew mu layig la alquran bokut alcorane bokut sunna bokut awa yeen xana du ngeen ay julit bani alcorane bokut sunna ñu aha kay baye leen ñi julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom genn leen ci alcorane ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koku mom joxat nañ ko alcorane yeen wa alcorane mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alcorane la ma ngi deg xuma ay lanu daara ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug mënta nek la ngay xex système bi fi nek bañ nangul lako kay té moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas képp ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti madlabul fawsayni ñun la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonku ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm ken gëmula da ngeen di politique rek dem len politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi ku ko jël ci système bi muy doxé système boboy continuer wala yow do ko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continuer nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit créer sa parti tudé ko mawaay bu nafi du liberté lañ wax kenn ku ne am nga ci droit bu ngeen xexé lolu ba lolu soti nak waaw kay su boba bo joté ci nguur gi bëgg ko soppi système bi fi né kenn du ci saña wax ndax dañu xamni li nga représenté wu nit ñi trahirou len xaro ba yegg palé soga bëgg indi lenen Mohamed Mursi ma nga né bim ko défé té pourtant ñom sen ni nga sen parti bi dafa léron sax ñom lér na len ni ñom ay salafiste lañ ñeleen wotel it xam nañ ni ay salafiste lañuy wotel waye téréwul bañ duggé ca ngor ko sax bëgg doxal salafiste nan lañ leen def ñu leen américain yi def jëlé palé ci bu gaaw doxal lañ bëgg doxal ñom ma gaay mbiri yombut de il faut ñeen def attention ñeen def attention man nak sama yoon ci politique man politique mo politique waye xamna nak niñ koy défé gaay di politique mom xamna niñ koy defé waye man politique mo de wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la djëm ak sunna ak seigne touba djexna man politique ma waye nak niko gaay defé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama redi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax munuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tagaliko ak seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam danañ na ndekete kat li Mustafa Mbaye Sam doon wax dembu deug la waw waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencat sa pikir febar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wër rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé lebna len kal na len di len ye rek djubluma ci luddul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xeyut sotti adina du benn bis bu leen nangu kenn ku yàlla bind ku leen di jaral ngeen di beccingal seeni waajur suñ bi internet bi nga xam ni fii ak cent ans mi ngi rulle mu wóorale ni yow doo fi amaat cent ans te di moo bàmmeel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diiw ma gënal sama nday ak sama baay te kooku ngay wax du yonant du walliw la hawla wala quwwata te wax gi mu koy wax daray alaxira taxut adina tax sahaba ya waxon yonent ni ko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy bay waxunu ko ci seen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala seen ngëm yalla ge mat da ngeena wax li ñu door ko wax waye gis nga ba alquran ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonk nit muna bu len fatte seen ñaari waji lu ngeen fonk nit muna muni bu mte ngeen war mal seen ñaari waji lu ngeen fonk nit ki muna bu mte ngeen jox seen ak seen ñaari waji way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko ko waye bu mtax mukk nak eulek ñu man la war ni la he ya fi becc ngalon seen ñaari waji malaakai dañ lay war eulek yow mal khiyam ni la kay ya waxon fi ni diwele gënal sa ñaari waju malaakai dañ lay war bu la ko dara jaral bu lo malaakai war dedet bu la ngum malaakai war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bul fatte sa ñaari waju ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alquran téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu desuko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma shahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dundé kenn ci ñom ñaara ngi dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa xol li jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ni ko comparer ak al ihsan fil walidayn ba len wax joju refetut kenn du ko wax ci public diwama gënal sama ñaari wajuri kenn du ko wax ci public ëpp na wax même bu fekké ni sax sa tiofel ci mom sa mbeugël ci mom ak lumu for na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug doyna war bop lool lepp nak bëgg la intik bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku lo seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall amna ben way bo xamni mi yoré pousse bo xamni café ataya lool la ci def ndeké wu ma seen rek dal ni may sang yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñëw ni ma am édé Seigne Touba ni ma mang lay diglu guddé ak bëcëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc li do nga motax yeen ndaw ñi may wax ak yeen waye man bañuma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñu yam loolu nga nang ko fim la limay wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gawma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fasiyenu ragal yalla tollu nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tal lo tok nuro ak mom lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xani neena ab mouride la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu lum doon loolu lum doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew dugg ci sa biir bant bi max ko bam funox te do ko yek da ngay laal rek muni ta sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngay na tardé seen affaireu bidda yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de mu tax sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah dug na ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidda yi seen affaireu bidda yi kon dal seigne moudou ni yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ni ngi ndokkel nak mbollem diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci Dar Ihya Ulumuddin ñom serigne cheikh jonn ñom nek fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne kossa fall nako noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci Angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci Angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek di nemiku ak ñaan jazakum allah khair jisaahi kon dal kul antum wa kul am antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum allah khair jisaahi di len ndokel jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gumat kilifa wala faratna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawat na kon bo amé kilifa gumat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen ni jamono ci bopam du mom moy indi waye ñu wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñu wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deug te gem deug du ci d'accord bu nu sété conférence wessu bu yagone te ñu xewalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sabantal nañ ko te ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñeenti khalifa yonnentu bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan lolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yi da leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ni yo xamni kep ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal bu de luñu wara wax dana ca wax kep ko laal bu de luñu wara jëf dana ci jëf juroomi mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroomi mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroomi mbir yoy moy yan moy kep ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroomi mbir yoy moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadou bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu subhan jasbatu sikhar ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen qudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu mu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awulil amr waruk top ndigalal sa kilifa Ali salatu wassalam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali salatu wassalam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonentam bu fi yonent sallallahu alaihi wasallam nekul ana kan mo wutu yonent bi yow kan mo represent yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni waman yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wala ku wutu yonnati sallallahu alaihi wasallam ci yow waman yuti ar-rasul faqad ata allah

ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbistu jall mom sun borom ñu del waxat ci téréem bu tedd bu maggi bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina wa azna ulaika rafiqa akay nam ci ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowal khiyam mumalay fang damalay fang boole lat mbolem xeti xiwali mbolem xeti barke yi yaak yonnati ali mu salam yeenay dekendo yaak sidiquna yi yeenay dekendo yaak suadahu yi yeenay dekendo yaak salihin yi yeenay dekendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratu nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khaybi wassahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asha allah wa man asha amir faqad athani sayidina abi urayra neena yonnata sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam def ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam man yonnata bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yonnati sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun balma waye buñu amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kilifteef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni ba nga xamanteni lolu ñu balma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran ni ko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangula top kilifa sa boone bëgg nga ko te nangula top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way kat arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukumullah
ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سورة آل عمران من يالا لي ماني فيرنديلي سما جامني ما بغ لين لي ماني فيرنديلي سما جامني با ييرم لين لي ماني فيرنديلي سما جامني با جيغال لين موي ني نانغولا توپ يا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني ياي سين خليفه ياي سين خليفه لوتخ علي الصلاه والسلام ني كل امه يدخلون الجنه الى من ابى قال يا رسول الله ومن يابى قال علي الصلاه والسلام من اتاني دخل الجنه ومن اذاني فقد ابى رواه البخاري صلى الله عليه وسلم ني سما خيد يوم الخيام نيباي ديم الجنه منا بام داس نالانك بام داس نالانك sahabatu kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ak ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firndey ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firndey ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko ko ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yoonu aljana ngi ni muni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legui buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ni danañ ci dé ni danañ ci dem prison ndaw ni té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diine ji legi ñaar ñoo ñu nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xani moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi legi contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif legi jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xani mayatu ñu kenn hurriyatut ta'bir hurriyatut ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatut ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nekk su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom faru sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt
da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la khas mba mu di la deukul fo deukul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doyadi ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nala taxé di man na wessu lolou ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolou taxé di munu ko wessu taxé di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تهبدوا الى اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مبامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيري وول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تهبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا da fa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sopp ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sopp yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mor antassali woko bam ñew muniko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digga yow bam yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'i al muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena asam liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata muni mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na qarina la muni a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sam awata muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mun sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa ak la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga egg ci njobaxtan la ba nga egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصية الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جاتو سي توب سا نديغال الكليفا سي ياو تامسي لي في الكليفا غا ديغالو لا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابت نفسك شيخ محمد بام نينا نغا ديغلو سا نديغال الكليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su juglu way beggulo ko waye nak mo la yilif
jëmelen la fa mu ni su boba na nga fa jëm na nga ca top bari me ci tereb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na bu melni julli kata budé wor na bu melni cunkoru fas mu way nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara it nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf mo tax señ tuba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najjo bul genn mu ni genn ba ndar bul bok ci manifestation mu ni bok deug bul nangam mu ni nangam deug mu ni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye mën ta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono buñu indi ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñu ni parce que so dé sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi jurom ñenti wer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'usu billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door ma te bañ ma gañ ak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronu sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتا جاهليا أو كما قال رضي الله تعالى عنه بخاري صلى نكو المسلم ييب حديث بوب ما واخ صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه يونس صلى الله عليه وسلم نينا كيب كو يالا نتو nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yonent neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa dé muñ rek fa seuss da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yonent neena muñ fa seuss muñ rek tay top ndigalam mo fa seuss muy nax waxtu joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci biir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faatu ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faatu ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala
lele nit ki yalla natoko ci li fego xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama adama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mu ne ah legi man ngay dir bag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mom sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yenen sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penchima na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yonantu sallallahu alaihi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola mune bu ko wax ci bir mbolo ma kat ñu ne ko numuy def mune walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wasalam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li nga ko bëgg laye bir neena bula nangulé fay la alhamdu wa shukru bu fekente ni nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joggé fa la jàngé neena ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñëpp yeen ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jàngal té yëru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonku ñu da wéx pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono yi dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali
mu ñu ne fi bu lekk ci kaw lay tok cheikh khadim bu lekk ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak na la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sour la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mëna man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que éducation dafa bok ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënu leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wabil walidayni ihsanan sa bay lu mitti mitti mitti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg ye xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul Seigne Touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a ñun dal bis ni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu téré ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu ndigalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñ jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal sunu banexu bakka nga ca mo xam la nga nu digal neexunu mo xam la nga nu digal lu jafé la mo xam la nga nu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doliko njegal amoudou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk
amna sañ sañu denkané sama bop mura mu ni denk na la sa bop may na la sañ sañ sama bop sama alal ji may liggéey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la may na la sañ sañ sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi may na la sañ sañ sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur may na la sañ sañ ci sama bop foma woma wuy la may na la sañ sañ sama bop loma liggéey lako légi nga ni waji ki def lolou nga ni ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji mudu mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama señ señ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop defna la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu sloganu salafisti la sloganu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ñu ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvre le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvre le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafiste yi motax mu am gravité bat bi bu fekkontani seigne babakar si mansour sen tiwaan moko wax do deg ciow bat bi fekkontani seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi bu fekkontani cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow juk parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi dé ndax bat da nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñewna fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñewna ko ci alcorane ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lum wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab woté ko xamni da woté ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana woté leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ñoo jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alcorane wax gis ngeen ben ci ñom ci ñom ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma neurmel nañ institution ya fa nek neurmel nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram
nga ñew fi ci mali guñu jégué gi barki dembu bari na rew yu ma dem rawati na ci rew yu afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci ba ki bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ñangay mab xebru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma don defé conférence bi ci mali ñu wéccent ay cadeau yu yag loolu téluma fi kalimatu dakhwa solo gaawu salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force buna amul wala samam non nga man ngay andal for force buna amul wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé suhodia sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la ma nga suratul rahd waye deglul sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin dakoruma gawuma len soldar yi andon ak sayyidina alin ñi andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mënatu ñoo dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fa mëna jaar fudul wuy ji sayyidina alin a kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lulu deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali ñu wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'akal munafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam liko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fen ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxul len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lum don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fen waxunu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dakhwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wo subhanallah
xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defé ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñu ko yalla fayal néna wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé ni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem ci salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau dëgg feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ca humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikoy julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikoy julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñ invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchalé bu sété sét yo yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay boromi daara neenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yuru daara mom la señ bi yabal way yuru daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ko ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dahwatu al wahhabiyu te moy dahwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dahwa moy jele nit ñi ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabih ibn amir mo solo hadith bi rabih ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbi al-ibada wala ila ibadi rabbi al-ibada yeen lu len taxaw ñew ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw ñew
moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni likulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit nodu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakaja da ko ko wor mi nga wax baati sédé yi gëmna yalla mi nga aji makka waye neena ko nak and ak lol lepp ma ngoy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu moko amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal jimay ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñung ko tuddé ti moy participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser yaangi bañal serigne bi talibem yi top ndigalam bu len digale ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal de bi sangam nañ dajé sangam dañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len génn leen ci loolu bu leen nangoo déglu ndigal kilifa yi par ci par là man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañoo war a dégg ndigalal kilifa borom xam-xam yi dañ leen a laaj rawatina nag ñii may wax léegi muy salafiste yi biñ leen laajee ni leen waye nan ngeen gisse salafiste asalafiyin nu ngi len gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug bi haddi salafiyin deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama al umma al mutaqaddimin minhum deug dal salafiste salafu sale moy ga nga xamni moy al mutaqaddimuna ñu akayna am al mutaakhirin batay sax amna ci ñu ñoy ñan mu ne alasina sara ala tariq sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genn ci salafu sale xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu sali man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laajé né wa al mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu sali ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tuddu ci ku melni imam shafi'i tuddu ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam dar al hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yëkkat tek ci xamru yaron sallallahu alaihi wasallam nan borom xamru bi neena kasa wa kasa ñun waaw ba da hasa ginaaw ñi
gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci lima wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñ wax Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñ wax Babacar Sy yow mouride bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñ wax Fallou Mbacké waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dede duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah buñu tuddu Muhammad Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad Ibn Abdul Wahhab de Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax Seigne Touba ni jikko yi salafiste muné wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihu istikhbaruhu min khayrik neena jikko yi salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu keneen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu keneen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fo far ba nuppi keneen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekke ni xamoo ci mom dara lu ñaaw lolou moy melokanu julit te yow lo def mune baxna lu ay li leeram def mune baxna mom lu mu def ni baxna ay kilifa am luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yu na ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessu wut lo nek defene lolay li bax lenen baxul seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene yow do nga ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul seigne touba ne xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste moy seen jikko yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alikum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rasidin al mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna si wayef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ko tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla ben talibé mo ngi tok ci wétam ben talibé ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni toyli bi yow cheikh ci ko ci andal muni xana seigne diw muni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni Seigne Touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deggu wallahi alhasim donte sax nak ay partisans dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deggu la xawma nak bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deggu la wax Seigne Touba mustawa ci alal kitab wa sunna
cede sosu señ touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu lima wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xed wi da lañu seddeliko jurom ñaar fukki xaj e quelque jurom ñaar fukki xaj ak dara mune wa muni muni way ben

bobu ñan la muné man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ño nek ci li yonent nekkon keneen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xam te bis peen ci jotagul dina bis peen ci jotagul ba yalla ni ñi ño nek ci li muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du lal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis peen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yaw nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suufi yone yépp tek ci seen baram xana loolul borom xam xam yi nga xamné fara tax ñu wala parpar lo tax ñëmé wuñu wax waye ko parpar nga déggé baat bi sogé na la kepp ko parparlawul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gim nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké luko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxé moto sayfone yépp jog dafa deltu wat gannaaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tudde taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu wër lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atender sa objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu daara mu jangi alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sami nak mu ne ko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax sufiyoni nu tasayifone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi sacci amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw sacci amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam solo gaawu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñ ko nermele niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko te baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktumul haq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumuna alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na parparlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal ñum dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écraser nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax
bat bi ngeen wax ni.

penc mi ñim nek seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayanté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar rek fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayanté fa am ba légui ku wedd nga laacc wa Nigeria wa Nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani ni Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñen ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne kuko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxa sa xalat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi ñima ko waxé légui ndaw ñi ak jigen ñi ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ju tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xam nako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la société bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacc bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistré nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dak ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom muna de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne mënoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi ni ma len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako su niew ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax wutuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy lulul l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku
ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye feruma ken ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kawsu bo xani mas na ma tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako menum mustafa jaxate menum mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ki ap politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum reew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi doon 4e president te boba election yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax ji neexna deg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dekk dama la doon féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politiciens keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima génné am ko daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politiciens la man leen yeen yeenay jaxass nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw ni wax te musuma xamni a politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen déggété ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def waye en tout cas ni len wër ni yowmal xiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der kulen lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lula naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq malakanam ni la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal
ñi toj seen place ñuy jambat kon li ñuy jambat ko deg mu jamb rek du mourid sadikh du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ihtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi aiswarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku ihtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi ci alquran loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a muy ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala becc mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digël wala sëriñ bi téwut bimu la koy digël jot nga ndigal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yaronte sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawwara wa est ce naqarul nañ ko est ce naqarul nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na len te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba niko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwin dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamale ak doñ ju suuf mustawiyen dinar ayni bil madar señ touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal señ touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keur yi ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni señ touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de señ touba ni ko boole ci asaman sa mi day amum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni légui ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo ak ay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolu fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir da bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolu ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay Yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok
dans 24 heures yalla indul ko fukki mburu sayna ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu tax seen ndogu ben ja yalla ñew nifi sabbilay ñu jox ko ko ba muy 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan sayna ali dafa soxoron ci wa keureum ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaire diplomatie la ma ngi len ci yeeyé ndaw ñi ma ngi len ci yeeyé yene samay xuma numa ko meuna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi señ touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg bu ma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp nañ rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seeni wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yene ci yeen lo rek moy sama yene ci yeen leg leg nak wax ji man na andak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fek rek lolou moy sama yene ci yeen moy sama yene ci yeen lolou cheikh muntaha khadef mu yekati alal jox ko ñeneen fek njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beggu ta jappale akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajek ngeureumal ab yonentam dajé ngeureumal cheikh modou bamba yal nañ yalla xir ci djub ak djubal ndaw ñi ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu deg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñu mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamoo fuñ ne xamoo fuñ ne kon ma ngi len koy ñaan ma ngi len koy ñaan benen bi ci dess ma ngi len di ñaan bu len dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu amna ñu xane yalla leen bindé nonu dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek sagganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yep conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gëreum suñu jigen bele nga xamni moy soxna sayna bu kébé nek fofu ci bitim rew té waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yep di len gëreum di len ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cant la guma leen beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na leen deug deug sant na leen deug deug ndokkel na leen seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yi rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant leen ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji sa fonté ak ñun soga delu wat bitim rew
loy ñu ngi leen ci sant di leen ci gërëm di leen wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemp lay katan ba sa bu yalla ñiwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yoyu gis nga len keur modou mbay cham ñukay camara camara gis nga ko fa camaraman yi de man fima len di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi di ci rek fofa nga len di seen animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la animateur yi di met mbassay yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wut lol de ba seigne touba raye gatam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek ñeen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngañ ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowu dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ruu kon man nañu berndel yaram wi waye nañ berndel ruu gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy santé amna jankatu khasida bo xamni amna daire bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yonne nako ambulo 500000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ayo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mom mune suko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mune ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu seigne touba ni kon buma len woyé ngeen sante lema yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa ta'ala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ñu na man xamna sa bop
mu bu ne

sikki mom bu wex di katch ba adina bi xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko jeruko ni len naqari te guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khala khana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasida am neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dede ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yolo limba dantan dede deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala yal abrar lu wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yow mal khiyam mbollem ku am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ku am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ciftal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kumako añane tud di nelaw mayumako tud di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tud di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ku nek di def sa TikTok diko añane Seigne Touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nopi waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man Seigne Touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wala ñay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara ah yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yent yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serign bi fé nak talib bi baangi ni jakarlok serignam muy muhammad mune eh ya muhammad mune ko labay ko mune ko xolal paka bi ci sama bat bi dañ ma na rendi ngir yaw mune ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam legi waji bu amul ngam est ce dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñewugul yaw do ma xet li fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gem ni liko muhammad wax deug li wallahi da gem ni fatu rek ko tay dem aljana dajje ak yentu yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mune ko ya sheikh yow sama serign mune ko labbay ka mune ko xolal paka bi ci put gi
mu ne ko jox naa la ren diw yowmal xiyaam mawdihukumul janna jox naa la ren di yowmal xiyaam daal di koy romb dem xam nga ni kooku bu doon tëri bay léegi yi danaan kii kii kay mënalu ma dara yowmal xiyaam waaye noppi leen tufu dara xamu leen ko ab sëriñ dañ koo doye lool rek ab sëriñ dañ koo doye rek ñu tëj la kaso mu ñëw génne la kaso luy kaso kaso nga xam ni lenn la ci mbugali àddina yi ñàkk solo yi bu dee sama classe gi seen dugg kaso mooy seen yëkkati ko dara ja yowmal xiyaam ci lañ jóge tiim seeni morom ba faw ci lañ jóge tiim seeni morom ba faw raw leen ci yàlla raw leen ci yonent bi raw leen ci sëñ Touba raw leen àddina raw leen àlaxira ci dugg kaso lañ ko jële natoo di kerkeraani awliya ku weddi li laaj ko xeyrul anbiya ngir yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaata muy ku nuy baal luy kasto lan am na ñoo xam ni moom ndeysaan dañoo rus sax ñu di leen tudd kaso ma ne cim foo xam ni tëj nañ fa sa sëriñ loo fay bañ a demee yow fexeel bu la fa tooñ yóbbu rek loolu rek am njariñ fexeel ba bu la fa tooñ yóbbu rek loolu dong ngay li am solo bu la fa tooñ yóbbu mukk yàlla dana fa dugal nit ngir bëgg a yëkkati dara jaam ngir bëgg a yëkkati maqaamaam xel bu la fa tooñ yóbb rek bu la fa tooñ yóbboo nag moom ñaar rek mën am yàlla fóot la fa nga set bakkaar bi set waaye nag moom mënoo génne waale dara ja nag mënoo génne wala it maqaama nag waaw moom daraja ji rek moom bakkaar bi rek la yàlla di fóot xëy na nga tuub dellu ñi nga xam ni sàcc leen fa yóbbu ñi violé leen fa yóbbu ñi nangam nangam loolu moom waxunu ko loolu waxunu ko mooy tuuma juñ teg ci sa kaw te dara du ci dëgg ku weddi nga laaj lii ma lay wax demal nga yee Yusufa nga laaj ko ko alayhi salaam demal ca Yusufa nga laaj ko ni ko ñu tuumaal la viol dugal la kaso te fekk défaut boo fa génnee nooy mel Yusufa daa génn rek doon yonant daa génn rek doon yonant alayhi salaatu wasalaam daa génn rek doon yonant du sëñ Touba biñ koy yóbbu dañ koo tuumaal tuuma ji ñàkk ama tax mu ñëw indaale daraja indaale daraja moo tax bul suñ borom tabaraka wa taala bu nammee mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayin asbab mbir moo gis yàlla dana ko wutal ay sabab sabab yooyu nag li ci suñ borom jublu bu neexoon suñ borom mu tawte du xiin waaye lu tax yàlla di xiin daa bëgg gaa yi préparé wu denc seeni bagage loo bañ mu tooy nga denc ko kon li yàlla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf caa jublu rek ay sabab la yoo xam ni mooy escalé yi muy jaar ci ñooñu pour dem fi mu bëgg a dem fekk nag ñooñu yàlla daf leen a nar a yóbbu safara ki yàlla jaarale moo tax bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yàlla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaare ci sa loxo tegee ci kawub jaam jaam booba yàlla namm ci moom yëkk ci dara jaam ak maqaamaam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñ borom da laa nar a yóbbu safara loolu ñun ñëpp ko jàng ci diggante Xusayru ak Buxtu Nasar Xusayru keroog ba mu ne suñ borom gaa ñaa ngi nii tuumaal ma Buxtu Nasar a ngi nii tuumaal ma ba tëj ma kaso lu ñu def na ma ko suñ borom ni ko après mu ne ko rayal ma ko ndax moom walliw la bu ñaanee yàlla mën na ko nangu mu ne ko après rayal ma ko suñ borom ni ko waaye ndaw yaa neex yaa neex mu ne ko Buxtu Nasar loolu mu la def man maa ko ci xiir bi tuuma jim la teg nii maa ko ci xiir xam nga lu tax ma xiir ko ci mu naa ma dama ko nar a fecc le safara ëllëg yow mum tuumaal xam nga lu ma jublu ci yow mu naa ma ne ko damaa bëgg say daraji yëkkati ko ëllëg yow mal xiyaam xoolal ma lii moo tax sëñ Touba ni fixlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara suñ borom ni muy defee ay mbiram tey leen ci xel mu ñaw munu koo settantal ba xam nu muy demee tey leen ci ñu néew la ko yàlla di xamal ki yàlla may xam-xamu ilmu la dunia lu yàlla dogal lu ne bu ko settantale dana xam xikma bi ci yàlla namm waaye du ca man dara dara la ci dun man ñi yàlla may ilmu la dunia dong ñoo mën a xam yi li yàlla di xewal lu tax mu di ko xewal xikma bi ci nekk ñoom rek la koy xamal te ñoom moom la sëñ Fallou Mbacke daan wax radiallahu taala anhu
ci lima deg gisuma fum ko bind waye ne seigne fallu dana wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki sarax ak ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali yi am na ñom ño xamné bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamni wer wi rek la len yalla xamal wer wi do ko genn amna wali yo xamni at mi la len yalla xamal amna wali yo xamni yalla de len di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wetam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wetam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeeyi loxo jox ko pour bako tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jek ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi beus rogi doga dem ki nga xamni deg na sonori bi bimu ñewé muy bëkk neek bobu bimu ñewé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye ken xamul ken mënu lolo dul deug kon bu ko defé waxtanu tay lolu rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi lolu lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi sun borom yërem leen tabarak wa taala ci yërmane bi yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yooni par ci par la bo di mul magay da ngay dé dé mom du jass kullu nafsin sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona djok alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila allahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dongal taxa djok santale seigne touba yalla dongal taxa djok sun borom neena sant la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxajuk far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa ajru ala allah wa kana la waqfu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki doon ñew accident ci yoon yi lu ko taxona juk mu ndax da jogon di sant le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable lamako taxone djok mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamni bi muy ñew di magal ci Touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa djoga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momi day magal ci ndaw se ko taxa djou koku jotté wut ak seigne touba da rir ma de yalla nak yaatu na yalla neen ci yalla duggal waye ku faatu ci yima la wax moy da nga djuk ngir commerce do nga la taxa djuk koku da djuk pour commerce ji rek waye ki djuk ngir santale ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé santale yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yol aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnatu bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal ahmalu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnatu bi neena jëf yep manam mbir yep yalla ng ko tek ci intention yi
manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonanton moy sa intention yalla dogal nga de ci yoon wa sun borom neena tabaarak wa ta'ala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi ci tuba jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne innama ahmalu binniyati wa inma li kulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngeen balna su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi sitwa jalla sallallahu alaihi wasallam neena amna ño xali bañi gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñing leen lutax mune xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mune ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mune amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina munawwara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mune koko yalla taxut ay bi ma jang legi muy waman yakhruj min bayti mu ajira illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abu yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu meuna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikul maut faqad waqa ajru llahi wa kana la waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur tal sa auto départ jëm Touba dara dunul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonentou bek seigne Touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken meunta tema fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla ñu leen yalla jéggal yalla ñu leen yalla yërem yalla ñu yalla def seenu faatu di seen noox lay suñu borom man nako def gi duko wañi dara waye képp ko xamni gëmlo na la ni la bo dimul won Touba ci magal gi lolu dal danaka diina téréti nako ay yoon yoon gaay yi dañ ko daan wax ñi daan and ak yoonte bi di jihati seen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié seen mbokk yi dañ leen di wax naan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw bu ngeen bayeen Muhammad dem ngeen baña dem du ngeen dié lolay li xew rek waaw bo magul won do dié ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogali sun borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te téxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dund na lu ko gëna graw te da ko muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mo muru ko Seigne Touba mom wote wul jambat sante la wote ñi nga xamni nak ñom bi ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam reen ba dewen lan la leen di jariñ xana da leen di wañi rek waye du leen jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te gëreem lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp gëreem ñepp di dolli di sant di gëreem di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jang ya ci aju yépp rek gërem nañ dong yépp sant leen ci 28 kamil yi ñu déppelé ko arafu Touba waye non lañ gërebé yi tamit wëlëré daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñépp nga xamni ni par téléphone dong lañuy dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawatina bi yoru magal yu tero ku ci melni serigne khadim gueye di jarbat ci serigne atou gueye
serigne atou mi nekkone responsable moral bu isbu tarqiya mi serigne atou diagne dal nako yalla doli njegal momit doli koy leer ndax bis bi bu massaani ñew effort bu nek danako ci def ngir teral gani serigne touba yi ak taxawulen dal nako yalla djegal te doli ko yermane te wonale ko serigne touba te gëna doli ay darajam ci liggey bo mudon liggey serigne touba waxtu wi xamni ni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggeyel di perte way du serigne touba serigne touba won kuko liggeyel bam nangu sepp liggey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sik newu ci ndax da liggeyel yonnatan bi sallallahu alaihi wasallam ba adina am bax alakhirah bax ñi gëreem nak jarbatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax serigne khadim gey ni ma len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappelé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi ñom serigne modou bey ñom ñepp wax deug yalla ak serigne wali fayak ku ci melni cheikh ahmadou badian momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna abi sek seigne ko safal soxna daba djum ak ku ci melni mama jongu njoba tion soxna njoba tion ñom ñep sante len gërem len ñi wax ñep ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew amna ñom ñu xani musu ñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yabal ni li nak mako yobul ba ca seigne mustapha mbey sam nga joxal mako yalla xamnako yalla na ma len yalla fayal ni ma len ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako seigne tou waxe won seigne malabin djob dagana muy jazakumullahu khairu jaza ma ngi len koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi len di wax jazakumullahu khairu jazaahi al jaza wal ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayel lu rafet kon yalla na ma len yalla fayal subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok daara ka man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni degu moko wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir al akhir ñom ñep dal sant nañ leen gërem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñone ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi labiré donga yi ak di événement bi ñuy togg di leen jox xéti bernde yoy yépp sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem seigne modou mbay cham ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passepartout la koy def fi may wax yeen ni ci émission bi ma nga feulé ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jissakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamadan mbacké ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmadou mbacké sama xarit sama wëlëre ñoo ne ci daara ji jissakumullah xeyr jissa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmadou mbacké bobu di def conférence yi jissakumullah xeyr jissaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bu tere te comme bindu ma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacké ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jazaahi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: saga sama waliw rek déclarer na waliw sénégal yépp saga nañ leen bañ toy waliw sénégal yépp traité nañ leen n'importe quel combat ay gor jigen ñen balma ci baat bi ay complotateur n'importe quel combat traité nañ ko sun waliw sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu ni ñu traité leen ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku leen ko wax da leen di nax rek ku leen ko wax da leen di nax rek sun borom neena da am ño xamni da am ño xamni buñ bëgge atteindre seen objectif seen yoon nekul ci li ñi tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonent bi wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa beug atteindre sa objectif bum la taxa taluk day muy ndax day gi bu také do ci mucc beug atteindre sa objectif muni bum la taxa taluk day ndax bu day gi také do ci mucc wattaqu fitnatan la tuziban alladhina salamu minkum khasa yonanti al fitnatu naima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni beug atteindre sa objectif bu taxé nga yé fitna yonent néna rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu naima la anna allah man ay khasaha beug atteindre sa objectif wërta tax nga yé fitna ñun ñepp ko jang ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rewma ab dom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dañ fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom ak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lol la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek tal ak lak ak toj rek moy seen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tuddé nak ñenn ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaan ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah té duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahti 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy don mafia ay mafia lañuy don tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby 9 lobby 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waw xana buñ ko talé bu nuppi danañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar mu wala yuslihun duñ defar mu xana am rew mum ku ko talé wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nopi du gigal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeen yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi ñu koy tal yeena ngi fi te teewu len loxay ñi koy tal kon nak biñ ko talé bu nopi tok len defal rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defal fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defal ayatul qur'an bi mu wax ko dem ci suratu naml dang ko fa fek sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir samani yarfa'u il mushari'a wa kasara fiha haraj qalu wama al haraj ya rasulullah alayhi salatu wasallam qala al qatl sallallahu alaihi wasallam neena buñ agge fi ci mudu jamono buñ agge fi ci mudu jamono mun amani boba justice dutu am buñ demé ba discipline amatut yonent bi neena buñ aggé ci mu juk jamono nga xamni discipline amatut muna amuni su boba justice dotu am ah sayyidna omar omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jëk yi muna amuni nañ ko man suxal moy nañ ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay tay gu bes feñe Omar ibn Abdul Aziz moko waxone te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz mo ne won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew mu na mu ne loi yu nañ ko man soxal ñu saasa yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox léegi ñu créé tay tay gu bës go xamni loi waxu ci dara mu dinañ créé loi bu ci wax yonnante sallallahu alayhi wasallam ni buñu aggé fofu ci ak yaquté mu na mu ni justice dotu am xam nga luy am lammi golé ku juk daan motax may wax ni kuy sétan képp ko xamni yaangi sétan bañ neurmel loi am réew mo xam loi spirituelle ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituelle ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci mëna neurmel adina yaquna légui lambi gola lay doon loi spirituelle ak loi temporel ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëgge aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituelle ak temporel mais gis nga bo leen neurmelé lambi gola la ko man sa morom duma motax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé madina munawara fekk loi spirituelle neurmelu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homistie commencé dal ci kawam mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ko liñ fi indi du dara dictature nga yonent lañ ko waxone de yalla xam nako niko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jami yalla yow dictature nga lol lañ waxone mohammed moy li ñi wax suji rek moy li ñi wax suji rek yow dictature nga waaw nitu mel nonu demel nonou sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ ñi wax dañ la guerre mom neena gore na ba kenn munu ko guerre ndeysaan te nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko gore nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek e waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu yow nang nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lool yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré yi di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guer ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu il mushtariya muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp neurmel nañ ko muna amuni wa ak sharaf fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laaj niko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante moy rayante legui lo gis bliss bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci réew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dotu ko xalat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alayhi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina gëna bon mu ne amul benn bis benn génération bu ñëw lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñëw moy yees ba ca top loolu la yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo waxo mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ab yoy dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfusi was-samarat wa basiri sabirin allatheena isa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg ma natto len titange sanne ko ci seeni xol ni gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolong ni diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw genn daw wal ju mana to len xif bani gadda yi di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 wa mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo muytu de yegg ñi jaar ci yoonu amerique bi ñi ay 3,000,000 ay 4,000,000 ñu ni rew mi da ndol subhanallah batum ndul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci ndul mom yalla ci yalla mussel kenn musuko gis kon wal ju wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañ fi taal ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawita teeri station yi dong lañ taal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jange pour am xam xam ki nga méré baytal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga lisbonne di jang amna moye yep pour domam dem lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula mauritanie ji do nga jang mauritanie yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam don te université ba sax xam xam bu tax ñuy wax nekku fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lum wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu muné ko xaaral ma wo sama teulib bi biko jang wo teulib bi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question mën ta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagné ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant qu'étudiant. Ministre de l'Intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogone yakarna defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ñeen xam xam bu doy sax amulen ko ci université bi ba nupi nak wagnu ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij'al qa'id al hawa wa la takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij'al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel mi nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurtu tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legui atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la méré dana den ci yow te ku yalla méré fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def moko talé may perte intelligent ngo intelligent benen way joge fele be ko tal defi pexem ma wéja ko buma ci munul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ko ñew be ko tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétane bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan motax Erdogan aka neexon ñu indi ko Sénégal mu doon président au Sénégal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bimu yegene amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay 9 association ñu nara neurmel état wu rewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Sénégal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñep mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen génération Erdogan mom fu laam mom bimu yégué ni am nañu filtrer etaw rewam narko neurmel école yagn len di influencer yep le te yep école yagn len di influencer pour neurmel etaw rewam yep le te seigne touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt sa obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawla'u moni taxagnel na reussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay cham buñu bokke ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500,000 ku ñu dem té buma joxé sama 500,000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñu nak dañu jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt nga xam sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jittal nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am ben groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yegg ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew té pour ça bon bo defone dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nangul ko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal ma masulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day tal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dana indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wul gaay ni ko waxew xana ya ne won ngon gaay tal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni senum rew ngok yena xam torox len waye bam demé ci geej gi yalla baddu ko ci geej gi momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salimin yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam acci gennal mu doora genn ci biiru jeen ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusi dana len nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata te ndaw ñi yag na len ko wax de ndaw ñi yag na len wax ni ndaw ñi andi nak seen xel ndaw ñi andi nak seen xel mané li ma len di wax wallahi bëgg len rek tax ma di len ko wax andi nak seen xel yag na len ko wax de yeen ndaw ñi ngen nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxot legi fan ngeen mujji waxon na len bu len tayle seen bakkani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre sen objectif immédiatement xalé bu judd amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dund lix sétan na ci ben xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër naan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej gi yërem sa ndey yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej gi xale bu ndaw yow amul ben loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la ben loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay waliwom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geej gi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu dila fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geej gi te alquran ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xale yi dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbeddi rek lañu dajel ñu di leen doori aya ak arsh yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bokku ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggem rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka nañu maaka lool kay and nañ ci waye li fi nek ñi diko korkolo ko neew ñi ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral la duggu ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon la ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti metti muna muni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sirum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuwa bi sirum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuwa bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen sen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeuma koy maye sun borom nak tabarak wa taala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dagn ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim develope ba nopi ngani buñ doye di ci sen kanam ngani ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci suñu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawm qar'un misluhu aw kama khala tabarak wa taala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di wan gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amune dalon na tubab yi tubab yi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna faqad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di wan gannaaw seenu rew muna amune dalon na tubab yi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muni dalon na len de ni na legui lut pexe nak muni tilkal ayamunu dawilu a bayna nas man yalla may ay lon te adina bi tubab ye ay won legui fegal nañ yeen afrique yeena ay africain yi di doye di ci kanam tubab yi ci sun borom ne non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tubab yi muy li len dal dalon na tuba bi musol nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew manna sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéyel len senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew wara mëna liggéey sa réew sun borom néna tilkal ayamunu dawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi suuf sangi ni ñun bañ ñi ne ci tol ya dañ daan tok ba yagg ñu gis ben way bu gaddu awulisam joge ci dekk tax yi lo bëgg muy dama bëgg kuma japp surga ñu jox ko bari ko kembu japp ko surga mu bay delu ci wat tak soxna ci deewen sa mu ñew delu ci wat defar keur ci deewen sa mu ñew waye fi ngay ñew ci Touba gi ma gëna jëgé fekk ndaw lo xamni tabal ji mu tim tabal ji mu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci tabal soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ku ba kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy ben benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dedet xam nga numuy defa kafe ngone bu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañu wex mu tibbi ci xaliss bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaayé ba ngone bonofisam yep matul 5000 waye mom sa bu jaayé ba ngone dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga numé defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji day tok ba yag rek deg ñu ni dag na billet wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du nexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nek bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajalatu ay 10 euros ki 50 euros ki 20 euros ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kër milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu par 50 euros yi ngay joxe par dimanche nga xamni do ko yek ci sa salaire ngeen diko def fi barab ba meuna ubbi ab société ngeen ubbi société bo xamni bu fekke ni ñi dëkk Touba def nañ ko ñi dëkk Tiaone def ko ñi dëkk Kaolack def ko ñi dëkk Fouta def ko ñi dëkk Njambour def ko bu yagge ndawi Sénégal yi amé fuñu liggéey ñom tamit ñi xey di liggéey ñu leen fay wër waye dédé kenn woluwul kenn moy li mo xon ci tambali bi kenn woluwul kenn kenn woluwul kenn hôpital Janatul Mahwa ngi ni ana daayira bi ko tabaxoon ci alali mouride yi ba légui benn mouride bu ci mëna faju yek ci sa bop amul barki dem rek yobuna fa sab donga passement rek 25000 francs la passement bi rek ñu invité directeur hôpital ba ci benn radio fi à la place mu ne fa di wax bama duggé ci émission ba da ko ni ay discours go dong ngeen di wax waye li ngeen di wax dara amu ci ay discours dong la mané ko barki dem inna fi sab donga ci ay passement bi donga 25000 francs la mu nan ma hôpital ba amna département wu donga mané département wu donga fan ben département wu donga amul ben département mo fa nek ab serigne lañ ko jaglél benen serigne lañ ko jaglél te serigne boba man na bopam sama classe gi mënul seen bop ñom bu seenu dongay faju dañuy fay wa bakagn li tamit bakagn bo ñewé ci walu ñi jité réew mi suuf so xamni say mam ak say mamata ko doon bay ñun ni dañoo teural loi yo xamni suuf si boko utiliser tout rek loi bi ñew nanguko légui ñu fal ben maire bo xamni am samba sugur gay la mu joge fele bëgg alal tax mu ñew dal di délibérer suuf so sulé bakagn lolit bakagn lolit bakagn loi bobu soppi len ko nit ku ne la nga doone ci say mam ya ko mom ya ko mom sallallahu alayhi wasallam neena won isa aradallahu bi abdin khayran ja'ala qinaahu fi nafsihi wa tuqaahu fi qalbihi sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam mu taxé mu namu da koy def mu doylu da koy def muy ku doylu sun borom bu namme ci ab jaamam aw yiw nam ci mom barké nam ci mom taxé da koy def muy ku doylu da koy def muy ku doylu yow sa nijaay wala sa frère oubil na la cantine sarcel lako bam fess ni la ay ci ligéel ni bokko tedd sa ñaka doylu yobula ci ngay jël sa bo wacce amna loy jël ci xaaliss bi ñaka ragal yalla yobbu na la ci ngay jël ci xaaliss bi di wut fokay depo ba mëna lijeenti visa day xey rek deg nga ni tir motax yonante bi ni ku yalla nam ci mom aw yiw da koy def muy ku doylu ba nopi nak watu aw fi xalbi xol ba ragal yalla da ci ne xol ba ragal yalla da ci ne xana xamoni magasin biñu la tek dila fay par wer wala ngeen di liggey di seddo ndox mu sedd sax boko ci nan bala nga ko nan war nga ko avertir borop ni ko lele bu mu maré ci ay jeun ndox mu sedd mu na akay lol kay man na né way dedet ñom dañuy tim wéccéri mu bari rek bo gisé nar yi buñu luyé magasin di jaay bis buñu démé ba gis ni mënu ñu am bénéfice 5000 francs par jour lu xawa mëna fay magasin bi dañuy dal di bay buñ fa tok bay perte mu ab sénégalais ngay gis mën ta xey am bénéfice 5000 te bis bu nek mënu tuy ab aw 10000 francs bénéfice 5000 mënu ko am par jour de te bis bu ne mu dépasser 5000 bis bu ne mu dépp ab sénégalais rek ngay gis muy def lolu bis bu ne mu dépasser 5000 francs te mën ta am bénéfice 5000 par jour waye dana dépasser 10000 francs kafé ngon du ko rombu ciagri du ko rombu goné bu bañé wéx du ko subhanallah hanala way yeen tamit nonu ngeen di def yeen wa bitim rew di dajale ngir jënd kër ngeen di def ay kañot ngir dolel ben politicien ay milliards nga dajalel ko politicien bo xamni yow mo la gën situation train de vie mo gën sa train de vie nga dajalel koy milliards ay wajile boko dajalo len wajolaf ubil len ko ab societe ñu liggey bu ngeen jom joju ngeen def bay dajalel n'importe quel politicien bu meuna don ay milliards di cotiser bu ngeen amone fayda joju boole seen bop cotiser ubbi ab societe way kenn ku ne raison ba nga dekk dañu am luñu japp dañu liggey oustaz yi nga xamni dañu ne ci radio yi waxu ñu leen dara luddul ñen bal ma ta balatima liñ leen di wax moy lu leen neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe ak association sop muhammad ak bu ko defé oustaz ba nefa waxu fa dara luddul ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jax dula wax noy def ba taxay yow mal xiyam dula wax noy def ba genn ci sa xéssal bi dula wax noy def ba gindindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amone yonent bi lako jox ngir lan beug na lo yor jox ko ko dong ngien di len invité dagal len pass ñu ñew fofu ngien bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ki jënde koy auto ñom ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen leen doon yobante di leen ko woré aka wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fayut duñu jang wa lolu bakagn bu ngeen fayut duñu jang bakagn alal joju ngeen leen di jox bu ngeen ko dajale won yone ko ci gox ba ngeen dekk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqo ben machine buy wal café ben machine buy soqo café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ len ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yonné oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dala koy délo légui té lim tabaxé daara ji ya ko jox dé yaak say morom lepp kenn mënu ko wax suma ko waxé bo moytu
1: gaay fi li ñuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp kenn mënu ko wax dal lepp kenn mënu ko wax mu ngok waye li ma bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci réew yoyu yeen ñi ne ci réew yoyu yeen ñi ne ci réew yi yalla xam nako wa guiné bissau ñi ngi may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu ne ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu len commerçant bo nuyu boy dem mu jox la 5000 may lool deugënu ñu ngi ay señ bi balé xam ni deugënu bi man nga ñew commerçant bi jox la 5000 wus la tax mu jox la ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci kër señ Touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba da may ñibbi kuma soxla fekk ma fi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibina ñu naan ana señ ben ñu ni ñibina ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom raison bu nek mu yobbu la fa laaje lay addiye ba damato nga ñew def Touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé Touba gi Touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni ba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbedd yi parce que né lañ marché occasion rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occasion Seigne Fallo ci ñaanon man wa mu ne legi dem leen ngeen ti bu ndax Seigne Fallo bam ñaané ci marché ba sa ni ngu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lool la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am Touba marché occas saretu mbam moy usine yi Touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi Touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi Touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkon ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mu ñu mëna ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñeen ni mëna leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter te nangu wu leena dem ci tool yi nawetaani bay pour am dara ay bay leen fontu yi yeen ku fi bay yeen akoy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé te yeen akoy def ñeen ni mëna leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sentir nak te xamni rew mi yeen akoy défar yeen ndaw ñi bu féké ba ngeen mu défaru séré len sentir sa tok ci seenum rew ñi len di wax naan geej gi ku ci dem xaru wo amna ci lo xamni ay nax dong la niñ ko interpréter demewul non dañ ko interpréter ci waajo xamni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wasallam moonu jangal ni jëf yépp yalla ng koy tek ci acte bi ci intention bi ngeen balna sallallahu alayhi wasallam neena jeuf yep yalla ngoy xeyma ci intention xam nga ki nga xamne dafa juk am intention wu dem nappi ay jinn ñew jaay ko dund ci dundal ci njabotam koku bu faatu ci geej gi dafa sahid da sahid wa yow sa intention du lolu yow sa intention moy barsa mba barsa yalla ni la kay dem barsa yow bi ngay juk sa intention moy barsa mba barsa da ngay dekkul lan la am alal mba bammel bu sori deg guma mukk am xam xam mba bammel bu sori de am alal mba bammel bu sori yalla ni la kay jël bammel bu sori yalla mom sa bo amé intention yu négatif da la cey fekk ci rek waxon nako ci wajjo bam ne yalla may ma xaliss tok ci tatu kero gi sedd yalla may ma xaliss yalla faale wu mun xaram xol ba xam yalla dama deggu yalla danel garab ci sa kaw garab gani xaxaxa wuti ko musam po xelam xana ray mi nga bëgg mun ko waaw da nga def effort yaay fekk ci garab bi ni nga toge won fi sa sal bi nan yalla may ma xaliss bo gennon di roñ suuf di jaay lema may la xaliss da nga tok ci sa sal bu sedd tal say kilometer nan yalla may ma xaliss sallallahu alayhi wasallam ne wonon aqdubul awa'ij bi isati al anfus fa inna al umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wasallam neena li ngeen di wut len ko ci discipline aqdubul awa'ij
0: bi isatil anfusi li ngeen di wut wut len ko ci discipline wut len ko ci dignité ñu ne ko lutax muné yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay centre dina traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xamnako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok bi yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañu tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag mun bal adallu sun borom neena ndawi legi ñuna mun lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndawi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbeuk mir bi rek doga taxu nan e sun borom ko wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñom duñ la comprendre mukk wala hum ahyun la yabsuruna biha duñ ubbi seeni beut di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaykal anam ku melni muna muni yak bayyi mayam bayak muni bal adallu bayyi ma saxalata nana bayyi ma latana yow bayyi ma latay manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rewmi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi la wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug dañ la sip soné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug man nam sax bo démé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom man nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ gëm moy sen système adina bepp non la war di doxé bepp adina bu ko nangou wuta doxé ñi ngi ci sa kaw boko yegi ak boko yegul pensée unique xana yalla ni bind jam ni sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax khalatam te traité wu ko n'importe quel comment iblis mi yes yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan mak mom bokku ñu position wal iyas billah jëkër ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkër parce que mak mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni khat mata khawmun wa ma matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nasi amwat neena amna ño xamni bo demé fek nga lem ñu dem baqi yeb bu yag niwaa mun waye gis nga liñ fi nekkewal jikko yu bax yiñ fi nekkewal def ju bax yiñ fi nekkewal taxaway bu am solo biñ fi nekkewal mun amuy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëfë ngi fi seeni jikko ngi fi seen makarim al akhlaq ngi fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq ngi fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la
1: mune amna ci mune way am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam duñ ay nit ndax yuri ñu xeli nit duñ ay nit ndax nit bu démé bay jakarlo morom ni nan tal leen kër diiw xam nga yow do nit de dañ la bolé ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lu waxon inma al umm al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lool la ahma sawt waxon neena rew mo gis muna muni seen culture mo len fa bayyi rew mo gis seen culture seeni aada seeni mbax seeni jikko yu rafet seen mbatit muna muni buñ ko ñaké di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo doon lan am job am ngor am education am fulle respecté mak fonk mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur yu la sukk jur dacc yow lu ne xani ba nga judde bolam bankanon fa ngay yam mu dacc yow lu ne nga xey ni ko wo ngagn wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yi mo waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatu ilmi salas faqihu fajir wa imamu jair wa mujtahidul jail legi xolal ñet ñi yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko andil ba ci jëk moy faqihu fajir borom xam xam bu kacior bo xamni nuko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi nuko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ne ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ne ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen dé taxé di kay ngay wax ngeen dé dé taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par lo tax nang wuta wax deug ngir yalla par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow yaay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexey yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman yu gis kuy saga nga ni saga baxul lolou yenente bi wax nako iliman yu gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa mutahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé senegal waxuma sax xalé ab senegalais rek ci bopam ab senegalais mo bëgg diiné ba boone muhammad sax mu naaw falan wone muhammad lu ma sa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax loolu nga wax ci muhammad rek ndax bëgg roy muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. وباك اوديتي راديو خسيد اونلاين دلوسي نين بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سنغال. ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu. Li ko waral moy sababu itti jamono, te moy ni ngeen ko xamé leg leg conférence yi nga xamni ñi dinañ ko sakku ci ñun, lolu mo sababon dimas be wessu conférence biñ doon def fele ci boori dekk bi ñi wax Bambay. Ni djeglu len ko benen yoon inshallah taala. Mu melni dimanche bu le wessu tombe bi nga xamni mom lañ doon waxtane, beggun nañ ko tollent sax mu nek ñaarelu tombe, waye ni ma len koy faral di waxe ni arab yi ñoy faral di lebu ni li kulli makan maqal, bir bu nek ak lañ fa wara wax, waxi abu nek ak lañ ci wara wax. Lool motax tay ñu bëgg waxtane ben tombe bu ñuy tuddé al mufsiduna fil ard, wala bu la neex nga ni hukmul mufsidina fil ard. Atep ñi nek ci kaw suuf di yaq seen atté fi alquran alkarim wa fi hadith an-nabawi alayhi salatu wa salam. Xamna waxtanu gatt lay doon ndax dimanche wessu te deggulenu rek motax, waye amna yeneen itti yu ni xaar ni ci sunu kanam. Xam ngeen ni doom adama lu jëk suñu borom liko indi ci kaw suuf dafa am ay generation yu dëkke kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min adama rek la adina tambalé dedet, fekk na boba amna ay generation yo xamni ñoom manona disséré tempérament bi nekkon ci adina, ñoy ñi nga xamni nekkon nañ fi mo xam nak yalla xam yeen xetum bindafun la, waye binde fi jikko na ñew jëk adam ali salatu wassalam binde fi yoyé nga xamni ñoom manona dekkou jamono boba, ndax boba doom adam mënu ko fi dekk, bu fi dekké day daldi faatu. Sun borom tabaaraku ta'ala di aminacer souf ba suuf am li ñuy tuddé al islah, mu door fe indi adama ak isatam alayhi salam. Lool sax mo yeb sabab malaaka yi contesté sun borom, du ko tuddé sax contesté waye proposé ko niko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf generation yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xeyn dina ko wax ci place am inshallah taala. bo gisé ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduna fil ard yaqkadi ci kaw suuf bo gisé ñu ni nañ waxtaané hukmul mufsidina fil ard atté ñi yaq ci kaw suuf lolu xam ngeen ni ci adina bi yépp la wayé daf ci rawati sun réew mi di Sénégal ndax yenen réew yi lég lég ñu and ci xel lég lég ñu and ci intelligent waye sun réew mi di Sénégal mom andu ñu ci xel passion rek lañ top ñu yaq alali jambur yi ci seen tayu bakkan seen ciobaray bakkan ci seen bëgg bëgg ngir bëgg atteindre seen objectif motax ñu yaq alali jambur sun borom tabaaraku ta'ala daf na wax ci tirem bu tedd bu maggi bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'an in rahmatan la yakhribun min al muhsinin yeen dom adama ginaaw bi nga xamene aminase na suuf ba ngeen man ko dekke ma aminase ko ba ngeen man ci bay aminase ko ba ngeen man ci rot ma defaral len suuf ba suuf tali ñayi ma wacce len fi mune ñaar rek la len fi def lo moy ngeen jaamuma taragal ma ngeen jaamuma tewek ma ngeen kennal ma tewek ma ginaaw bu ngeen ma kennale wek ma nak bu boba def ngeen seen dawar mu def seeni droit bu boba dana len ko indil motax mune ginaaw bu ngeen ma wege jaamuma ba nuppi nak ragal ma waye ci bi ragal gi and ak sopuma bu boba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manam na kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewruk sun borom manam ni kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewruk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawar ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nekk ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen bayi leen sakase bi ngeen di sakase alali jambur alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayi leen nature bi ñu dëkke ngeen diko sakase diko polier ci digënte ay saxar digënte ay mbalit digënte ay nangam environnement bobule rik way tey leen seen loxo bayi ko niko yalla defoon ci al islaha neena xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy defar neena lool lañ lay tontu waysa khila lahum la tusidu fil ardi khalu innama na'nu muslihun alla innahum muslihun walakin la yashurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yaq kat yi mag ngeen sun borom neena waysa khila lahum la tusidu fil ardi sa bo len ni bu len sakase alali jambur ji bu len sakase mang sewu jambur bi mom gite wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambur bi yeen jotté mom jotté wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul seen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgga jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgga jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci triangle lepp lañ ko am mo ñuko xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek liñ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe mëna jëlé li fi nek yalla ni alla innahumul mufsidun yen yene yaq kat yi magi walakin la yashurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yen li ngeen di def droit la mom ngay deg xalé nan nuñ ko waxe sax cassé tout état qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw cassé tout état qui paye moy yakal lepp état fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambour yi ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali état maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew état da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def état dedet yow ya lamb sa poche yëkëti sa alal jox état niko état fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fa sa xam yegg sa xam yeggu fa alal ji ma la ko jox xam nga lu tax ma jox la ko nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hôpital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko taal sa alal la ya ko jox état ni ko defaral mako état defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hôpital bi ngay taal sa alal la ya jox ya yëkëti sa alal jox ko état niko tabaxal mo hôpital état tabaxal lako bu nopi nga won ni ko tojate ko sakase ko légi bu fekkone ni sax nak état ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ neeku ci bu fekkone état ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkone état ko mom état tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakasse autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi héliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya baye teli ya lakata teli bi ya sakasse teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yashurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sa surga la sa employé la ya ko jël niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dëkk ci réew mi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu ab tali eta tabaxal leenu tali tabaxal mu hôpital eta tabaxal len ko gassal nu trawo mu gassal len ko tabaxal mu ci gendarmerie mu tabaxal len ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ni ci maire mu tabaxal len ko ba yoy yep yegg legi nga mere ko au lieu nga xaar un jour vendra keuyit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fagn ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la kon na xara ma sakasse ko dede sa alal nga sakasse du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakasse walakin la yashurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mu nga mere bay tal tali bi gadron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak tali bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xam nañ ni courant bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sa kassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yeen yene yaq kat yi magi di ngeen yegul ni yene ngi yaq rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yaq fu meuna don aramna fu meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom Cheikh Ahmed Bamba dunduna ba genn adina musta yaq Seigne Touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi mini ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida Seigne Touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam koku yaqku fi de xam nga ni koku yaqku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yaq dedet kala wallahi kala wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu lu leen nakari motax ñuy sakase xolama joju wax ju juunu xolama joju wax ju juunu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawwara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yaq te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yaq mission wu yonent bi yep nok sakase rek la fa nekewon sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekul fofu yalla motax yalla ni yonent bi abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonent yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la warana top say ndigal bayyi say téré lol la defut té pourtant day and na mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récoltel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayyi wul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji tegewul ci top ndigal ak bayyi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la khafur rahim alquran la
1: sallallahu ni ngi nodd yeen balmo bu ñuy nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
0: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré wa yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko sakassé ngay sakassé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani top ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la ci sa bo tiyé seen loxo ni len liñu def ak yaq la ñu ni dédét ñun dañuy défar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy défar dé fekk na boba dañu comprendre route dañu xamul li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom waxna ci benen aya sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom waxna ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jemuut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu qasas sun borom neena bu len jemuut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq ben lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit mu ni bum la taxa yaq combat bi mu na mu ni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allaha la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jar na baña yaq sun borom ni bul jemaawut ben lay ben protexte bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prox ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di mbok yi ñu bokal ci ahmadou bamba ñi ngi labiré suñu bop te di leen labiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow man khiyamat akbar jambur bo jotelul dara nga sakasse alalam nga profiter ci benn occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga jéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yaq alali jambu ben dang ko sacc direct wala indirect ndax ñaari sacc yoy ñu am sacc direct ak sacc indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambur yi station yi jambur yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun borom tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yaslabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabarak wa ta'ala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusalabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusalabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle aw yunfawna min al-ard salika lahum khisyun fi ad-dunya wa lahum fi al-akhirati 'adhabun 'azim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu lisina yuharibuna la wa rasuluhu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambur yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambur mune yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agara seur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo démé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alquran wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben suñu borom dañ ni nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekké ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ni dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekkenteni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yon may mu sét bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ngi ko gis atté kat bi la yon may bu ta ray jaado bu fekké ni salab mo ci war bu fekké ni dag loxo ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exilé ko raison bi mi défé lolu raison masalan buñ japon ñi sakassé alali dëkk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu baba dañ leen di exilé jëlé leen ci département biñ ko doon défé raison biñ ko doon défé yobul leen ci benen raison tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am min djublu tumurankel la bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala luga mbata mba señ touba lim dacc dekkam bi lim dacc dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseur yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasser alali ñooñu yeen nga yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digel di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wa ma li salimin min nasir mune togn kat yoyu yak kat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wa ma li salimin min nasir aw min nasir wa ma li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ay ni wa ma li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofa kenn du fa def intervention ci ñom yonentu bi du def intervention seigne touba mi nga yaakaaroon du def intervention sayyid allah ji malik du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofa ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yak kat ci kaw suuf alquran ko wax de du waxi mustafa mbey sam de dossier wu yak kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit ken amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xamna ko ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgguñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajjek sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolou togn Seigne Touba la togn ñepp nak togn ñepp graw waye gis nga togn ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam du balé martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi rijalul khaybi yalla leen boole ak ñom yalla leen di délégué boole leen ak nitu yalla bobu mu melni ñukay escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer garde corps dañ lay éliminer yow ba paré fekk sa déssatar garde corps dañ lay éliminer ba paré yow président doga yegni ndekete amna ko ñëwon pour éliminer la président dor ko yek non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan leen man ma leen ko wax budé ko xamni ku warona yilif li Seigne Touba batub Seigne Touba la du ko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub Seigne Touba la du ko massa yilif budul ko xamni ni du yilif batub Seigne Touba mbugal ngoy xaar gatch ak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamnako ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neenon ittaqul zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la ëlëk yawm alqiyamati akbar ko tol ni Seigne Touba ni sa dekk bi bëgguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa la muy bañ ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bu la neex tanal da ngay deg ko xam day wax naan man Seigne Touba rek la gëm manam bëgg na contre carré Cheikh Mountakha mi fi nek bëgg na wéddi Cheikh Mountakha mu jël ko fi naan la Seigne Touba la gëm loolu dinaay wax ni batay erreur gënu ko reey ma jox exemple waxon na ko ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayyidina daoud alayhi salam ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko ko présenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul kaaba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ci dara inkar ci dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko fa representer niyent yalla dawoude representer sun borom ci kaw souf non la seigne muntaha representer seigne touba ci kaw souf kon bo wedde seigne muntaha seigne touba nga weddi akula meuna jur nak akula meuna jur seigne touba nga weddi bo wedde seigne muntaha rek seigne touba nga weddi ndax moko fa representer bang ko representer gul ken digul batam ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoré batam amna droit wax li seigne touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ci la waxé won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ci la ko waxé won mom mustafa ali sallatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerné lepp concerné julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ñe yeen julit ñi min adam ila yawmina hasa yeen julit ñi yalla aramal na ci yeen seen deret yi inna arrama alaykum dima'akum seen deret yi aram na ci yeen wa amwalukum seen alal yi aram na ci yeen deganul ci kenn ci yeen di yak deru mbokum julitam mba muy tour deratam deganul kenn ci yeen muy yak alali mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wassalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balakh ndax yeen ak may deg sahaba yeb andono ni ko nam ya rasulullah walay deg nagn la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama temoy sun borom yaay sama sede allahumma ashhad sun borom yaay sama sede de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nagn ko lay amatu motax yonentou sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joge ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonent bi nak wax ca lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono gi ñu joxani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci ëpp ak degg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti li leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti li leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek li ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti li conférence bi day mu ballu lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanal won nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allama ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yak gutul ni nga bako fa di wutal gona yi protex di wutal yak ka di awlay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin ak ak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yak alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sipi ki nga xani mom bam juddo di dajale ay ñaar dërëm ak ñett dërëmam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca té mom lila naqari tégu lako ab imam xagna tok ci minbar dila wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag man nan xana deug deug ilimani li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñin la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gaay dañu nan kafe opposition yi ilimani ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam yalla ma tax di wax yaq mo degeunut ak loxo meuna justifier bu yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gona yi di yak bo gise gona yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yak degeunut yonent neena julli pire et dire laminim wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julit pire et dire moy ki nga xamni gadlayna musibay bakkanam moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tudé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñew ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday te am sa te atteindre ce objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre ce objectif wallahi dana ko rendi ba nopi diko layal depuis 2012 mang len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 mang len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acca depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñetté dé fuñ mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ len di ansiré jox len ay légitime de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako te yow ki tax nga genn ci mbedd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxante randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xep doga accès ci place bi gis nga bi mu wacce ci kat katam bobu dal lay seul loxom bi ni seulax na loxom bi legui li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entourage ndax di ngi seen doomam mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politicien bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la doom ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan télé di ré bayam wacce kat kat wacce ci kat kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo légué ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mautu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yé yeen xalé yi nangou léna yew top seen ambition rek top seen passion rek nangou léne politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xamna ko ma agone ak yeen bo wax len ni len serigne su ndaw si sax man len yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte lestek moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi te man neena len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkani seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen ndey ak seen bayyi wa yaq sam jang ki tax nga yaq sam jang dooma nga ci école ye gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari granate mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara mana allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala denkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam aggression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase mang sey jambori bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa yaangi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha

isine ñaari tëri fa la ma fekk fekk ma ñëwoon fa gaa yi di toj mangasey naar yi am mbokk moo xam ni dani ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xëy muy ndékki ma bañ caa ndékki ni ma yow da ngaa dof ma ni ko déedéet dofuma wallaay dofuma sax baal ma jël sama ñaat dërëm yi ndékkee ko rek dofuma sax yow nga sakaase màngaseewu jàmbur duy say ndab am fees yóbbu sa kër baay man nag bi mu xewee Touba moo ma gën a metti ci sama addina yàlla xam na ko ndax man damaa foogoon ni Touba koy sàcc du fi dëkk jàpp moon ni Touba sàcc direct ak indirect dañ fi war a dëkk daal damaa foogoon dañ fi jóox dem rek waaye ndekete am na ay sàcc direct ak indirect yu dëkk biir Touba la qadarallahu wala saman toj màngaseeb jàmbur di roñ alalam di yóbbu sa kër baay boo demee ca sa bàyyi néew la ci biti yaag sa bàyyi yëpp ay sàcc ngeen yéen ñaar ñëpp yi sàcc ngeen salaahu alayhi wa salaam nee na woon sun borom sax moo ko wax ci alquran sun borom nee na wala tutihu amra al musrifina allasina yufsiduna fi al ardi wala yuslihuna sun borom nee na bu leen déglu ndigalal leader yi nga xam ne ñoo leen di orienté ci dem leen yàqi dem leen taal dem leen sakaase wala tutihu amra al musrifin ñu ni ñooñan la mu ne allasina yufsiduna fi al ardi wala yuslihuna sun borom moo ko wax di alquran la de ma nga suratu suara mu ni rikwaay bu leen topp ñi nga xam ni dañ leen di orienté ci kaay leen taal kaay leen sakaase kaay leen lakk kaay leen yàq ñu ni waaw ñooñan la ndax est ce que nit ñeme naa orienté nit ci kaay yàq mu ni aha kay suñ borom ne aha kay nit ñeme na ko de ñu ne ko ñan la mu ne allasina yufsiduna fi l'ard mooy ñi nga xam ni foo leen fekk yàqa leen gënal kaay defar wala yuslihuna te duñ ma sa defar yàqa leen gënal kaay defar wala tutihu amra al musrifin bu leen nangoo déglu leader politique yi leen di orienté ci kaay leen sakaase kaay leen manifesté mu ne bu leen leen déglu alquran la wala tutihu la wax amra al musrifin ñu di ko def defenu intellectuel nag dañuy ñëw woola ba nga ñëw ñu groubé ba mbooloo nga bari ñu rocc ku ne fees ba leen fa ñoom yéen ngeen ne fa di naan ay granate saxarus granate seen xol yi di dagg seen bët yi di yàqu ba sax man lañ leen ca rayaale far benn yoon nga perte dis perte lestek ana ki taxoon nga koy def moom bi mu la orienté rek la dem dala sarxe waaye man bu fekkoon ni sarax bi da cay jiital doomam duma am lu ma naqari waaye day denc doomam ca kër ga ñëw sarxe doomi jàmbur day denc doomam ca këram ñëw sarxe doomi jàmbur yi sun borom ni bu leen ko nangu wala tutihu amra al musrifin bu leen ko nangu ndaw ñi yéen rek la am yewu leen delloosi leen seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaaraleen ko ca irniya kenn terewu leen ko xaaraleen ko ca irniya waaye bu leen yàq alali jàmbur yi bu leen yàq alali julit ñi bu leen yàq tirangay jàmbur

peuplem ni salih daf no xagn suñu aq daf no xagn suñu droit salif li salif la yent yalla salih ñu wa legi lu ci pexé ñu ni xana nañ sakase geleemam gi nañ ray geleemam gi salih ni sama geleem gi ko laal dede salih ni sama geleem gi ko laal de fekk na boba aw nitam ñoko don togn tanal nan ko yow bu fekente ni ne nga yonante nga ne nga man nga def li ne nga man nga def la legi fexel ba montagne ni jur geleem geleem gogo jurat geneen geleem fi sase immédiatement yent yalla salih ni ruku montagne ma jur geleem geleem gogo jurat geneen geleem muy geleem ak domam legi nak geleem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dekk bi wara nan ten ba jeex tak wa dekk bi nañu am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak legi lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray geleem gi yalla ni bu ngeen raye geleem gi na mu ni ke ca gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray geleem gi na mu ni ke ca gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khalal umr rasulullah na khata la wa suqiyaha fa kasabu fa qura wa fa damdama alayhim mom la sun borom wax fa damdama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp de fa damdama alayhim dial setan ñi sa kasse Touba rek ndi len setan rek yalla mom yat yum yoron ba legi mi ngi fi ken du lal wayam serigne touba bu fekkone ni radiyallahu anhu amna kenn ko ko meuna defiye kon touba bi defiye ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu serigne touba moy ko touba bi jël ba nopi ci yow te mënuñu ci yow dara te wañu wuñ wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melum ahmadullah ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay giddu barki dem man nañ ko defiyé gonay giddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard té moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf da am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genné nako ñen balma ibn Abban genné na hadith bi ci sahih mané Ibn Mas'ud neena yalantu sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay trissé bokko ci man yonent yalla muhammad kep kuy trissé rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané trissé xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm seeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ak corpagne nga nan ki bu ko jappé tay moray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñu don défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji bowo essence ñaar ñoo ñu don bëkkënté xam nga lolu tirisé la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feerok mom yamuñu ca da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp di ko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew la ko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ak ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy genn ak radio ak télé yi taggatal lako bani la ki waliw la way ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sina ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am askat kat
ak su wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw gëwel ngeen bal ma yeen gëwel yi wala fi yakoy wax guer gu yaq mo raw gëwel serigne bo xamni jangut politique fekkewul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la ñeu fekké woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga danañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politiciens yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak walli wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad démé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa démé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky démé nak way délo ci len seen xel ragal len seen borom ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga june am nako yalla xam nako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna benn politiciens re man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens la ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngien nono ndax benn groupe yalla bolé len jenn dérèt ngien nono bu xalé yi manifesté yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yeneey def ay communiqué ak ci sortie di jéma wutal xalé yi porte de sortie ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal ah adina jaral na len lolu ah adina ngeen di jënde seigne touba légui adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf xif bay lek souf moma gënal di défendre koudul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi jugé ci yalla constitution bi jugé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xol ko ci tousou seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ci tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di taw xilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam tek ko ci yaari waggi seigne touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak seigne touba ba yag mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gaynde ni wañet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne ci gi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la
ngay war auto bu légalout mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalout mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeur Seigne Touba do russ Seigne Touba nak yow dañ la russ ngir Seigne Touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi télé ci dëkkum bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma nga def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim mune rim moy lo xani entourou touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamnako mané ko man rusna di def ci dëkk Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisul ni min leen di gis nan da ko rus man lolou la ko tont xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofa wala Seigne Touba jëdul lu loola ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus Seigne Touba mo mëna kon do rus Seigne Touba mo ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus mba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fa am de yalla da lay rus mba nga and ak ku mu rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñuy def dédé dañu and ak ku ñu rus bare na ñu xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara lañuy dékké kasalika Seigne Touba alquran neena yowmal khiyam mbolo mo gis ci seen turu kilifa lay sukkandiku régler seen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop seigne madjaw pakha radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madjaw Pakha ak Seigne Touba Seigne Madjaw Pakha dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yi nga xamne taraw yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci Seigne Touba niko bi ngelawuma ndax yawma ci alquran nañ Seigne Touba niko waw ndax dajé wala genn yawma jo xamni dana dalal sam xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké sama dajé ak momit day fak nako mune ko dajewulak yawma nadu ukulu nas bi imamihim mune aha kay mbake mune ko ndax du la doy yawmal khiyam suma ne mel gen nga jog top ci man mune ko doy na ma seuk mune ko nemel teddu te ñalaw motax yawmal khiyam da ngay and ak dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus yal nañ and ak Seigne Touba bu kéroge radiyallahu ta'ala yal nañ and ak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu kéroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñatt ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir Seigne Touba ay way yow tamit rusal Seigne Touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus Seigne Touba rek tax kon rus leen Seigne Touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trader rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa keur japp yob legui la xew
waye bu jekkon bi yaqta gi amé waye bu jekkon touba touba touba la wax dé wallahi limay wax ni ku wéddi laaj ko ñi xam yalla malaka sax bala fi dugg day taggo waye nak bu jamono yaqko nak amna ñu nekk biir touba té daray señ touba ñuru leen daray señ touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis naani ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indi len ma xaji fi ñu indi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbake ay way ab xaj ci dekk señ touba mu ne waw dekk bi da mi xaj ta xajma morawum xajam rek ko meuna li jeddi da nama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax amna yo xani ñom dong ñoo ci man dara ñom dong ñoo ci man dara waaw chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atay yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gu bes gog Omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la muna muni nañ créer atay yu bes yu mëna régler chay chay gog ñun Sénégal dañu mësa xam kagulé wuti nit dañu warana créer ay loi yo xamni fuñu gis ku kogal yi rek balakoy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atay yoy lañ warana tek fuñu gis ku kogal yi rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañe ko le filmé nak kon ngen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen de def autocte duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alcorane tere won alcorane dañ won wala tahawunu ala alism wal udwan bul dimbali nit ci bakar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya warana protester sa alali mbokum julit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan alquran la muni bu fekkon limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ca dimbali waya ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yak alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yak alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yak sax tuddé ko alali état momu ko yakum mom sa lempo wu bay sa lempo wu yaay sa lempo wu mak sa lempo wu dekkendo yoy lañ dajalé tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek tay ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow ya ko mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam mayu wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak walakhir sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yak amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom
doomi sénégalais comme yow moko mom bo démé ab jul ni yow sax la nak kon ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreum ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni sëriñ ko sa faal ñu wax sëriñ Daoudi Bey momit légui la fi joggé ak njabotam Daoudi Bey nekk fele ci Italie légui la fi ñew ak njabotam am na ko yalla sam taar ko at mu ne bu ñëwé Sénégal bala déllu dina ñew ba ci daara ji naka noni tamit ñu wax sëriñ Cheikh Diouf nekk fofu ci Côte d'Ivoire sëriñ Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ñi ngi leen di nuyu di leen ndokkel suñu wëlëri suñu xarit di xarit daara ji sëriñ Cheikh Dion ak soxnam soxna may nekk fofu ci Amérique doona Seynabou Kébé di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nekk fele bitim rew ñu koy jaalé way juramu jigéen fi bayiko barki dem yal nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammélam mbaram nako Seyd Mohamed Diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppé ñëwna bu fi ci daara Seyd Mam Cheikhna Ndjay nek Espagne Seyd Khadim Djité nit xaw nañ ko dégg ñu koy nuyu diko ndokkel nako non soxna Mama Jong kenn la ci yaay daara ji ci melni Seyd Cheikh Mbacké fofu ci Amérique ñu koy nuyu momit ak soxna Awa Ndjay ak njabot gi fa ne yépp di leen ndokkel di leen ñaar soxna Dabo Djum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom kër ki borom kërëm ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel ñepp xeyna ni dik ci ñu xel rek mu ñox ñepp waye yeen ñepp rek seenu yëk ak seenu safo ci melni Baye Abdou Khadir ñom di wax Baye Djili ñom ñepp ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkel ci leen ñaanal ci ñi yone message yeek ñi wota téléphone am ngeen ni téléphone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limuy jafé jafé rek dañ ko def ngir déggante ak ñun ñi di ñaan ñi di ndokkel di na xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñu diko def non lañuy gëreme Seigne Modou Mbaye Thiam ak rakam Seigne Moustapha nek Amérique so Thiam Seigne Modou mom danaka munu mako gëreum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jot ci waxtaan wi yalla mi metti xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio créé wu ma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu leen fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbokk mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñu bari sax dañu défé li ci baye sable ñu bari fekk boba ci réew Afrique yi la démon am men mbokk mo jël micro ba sama déxé conférence ba nuppi bi may def conférence bi am nañu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwel bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waaw mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assane ndjay walu bayam ci yaram bay mang cheikh mbay waxa wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba ni ko almu muna man leen ndax bimu waxé lol rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alma micro bi mu jox mu mané yeen bob batay maangi tok fi naan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor
han kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikko yi bok budé mam ju bax ak mam ju bété bété kon kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjenam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci ndariñ nekké ngeen jël ko té jari ñoko man mi képp ko xamni ni bëgg nga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walla te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga nima fukki at ak juroom ñong ci all bi de Serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom gulé mang ñom ci ni la continue ak ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far yalla xam nako dañuy wodi dañuy wote di jambat rek di jambat man len man dal tok ci daara jangal alcorane mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok sama ngok kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yep legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man ya ko warnaay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yeneen site yo xamni ñom tamit ñing la ci roy kon ñing leen di wax rek jasaakum la waxeeri jasaayihi di leen jeglu te di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yowmal khiyam lol lay ñaan suñu borom seede na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé noppina ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñoko sekk passé lu yag day ñew présent yaangi ci fexel ba bul essek fitir ma nga ci sa kanam dila gatando dawal gaaw ñeukelante ak mom yanantu sallallahu alaihi wasallam ni yow ndaw li may waxal yeen ndaw ñi akhtanim khamsan qabla khams profiter len ci sen juromi possibilité bala contrainte bala juromi contrainte yi di ñew sen juromi possibilité na ngeen ci profiter gaaw ndax amna yenen juromi contrainte yu nekk ca kanam yu ñew sa bu xese aksi dotu len ko man sababaka qabla harami bi nga tollo ci sa digg doole bila sa wajur yi soxla bila sa jamono soxla bila adina soxla bul sacrifier sa bop ndax intérêt personnel ben way sababaka qabla haramika bi nga tollo ci sa digg doole sa avenir nek ci sa kanam nga wara atteindre sa objectif muni brick way nga fexé ba bul ko bassardé ngir intérêt ben way sank sa bakkan ngir ben way sank sa bakkan ngir ben way sababaka qabla haramika muni ndax bo sanké sa bakkan ngir ben way mo xam nga genn ngir banexu ben way ñu japp la duggal la ci prison bi 20 ans 10 ans sa avenir yakuna ngir intérêt ben way intérêt ben way bo ban la moy waju bëgg falu ak ku mëna doon yonent ni lankal lankal ndax sa avenir moy sa sabab boko sagane ba ben way ni ko ciopet yobbu muna muni perte nga ndax heureumika ngi mingi sa kanam di ñew moy bo ci joge même bo magatul ndax magat du fi rek yah yu funa xak yaram wuras waye magat day yegg ci doto am possibilité pour def dara te fekk ya nga tollu ci digg tole ya nga ci sa 30 ans ya nga ci sa 40 ans waye mënutula def dara ndax lutax sa adina yakuna luko yak moy ñak respecter sababaka ñak jox honneur sababaka ndawli sababam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli sonesam dafa ser bu koy sacrifier warna ko sacrifier ci luko jar ndawli ndaw ñadon sacrifier sen sabab ngir l'islam garabu l'islam taxaw dañ ko sacrifier won ci luko jar ndaw ñi sacrifier won sen sabab ngir yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ngir intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam dede dañu sacrifier won sen sabab ngir intérêt l'islam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam pas intérêt yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ndawña bañuy sacrifier sen life ci jamono yonnentou bi taxoutone intérêt yonnentou bi taxoutone lan mo taxone moy intérêt l'islam minou may jam tay ji l'islam mom nu may jam tay sababaka qabla haramik washi ataka qabla shukhmik yonentine yow ndawli bi nga amé santé sa santé bobu way nang ko sauvegarder bul ko bassardé bul génn ci mbéd mi di nan ay lacrymosène ñuy bayyi tahsir ci sa yaram dila fébar lo say xëteur di dok nga xey dé say wajur perte yonentine bu ko def wasihataka qabla sughlik qabla sughmik wasihataka qabla sughmik wasihataka qabla sughmik bul basar de sa wiruk yaram bo demé ci manifestation bo xamni banexu jambu rek tax nga dem ca nga doxé ca dem prison jëlé ca fébar yonent ni dedet nako jar bala nga dem prison nako jar waxinaka qabla faqrik bila yalla maye energie sa alal sa wursuk sa tiranga yow ya nga bayyi sa ndey ak sa bayyi te salum te madina mbay te daru salam te daru minam te bawal te kadior nga bayyi say parents ñew ci ben village lo fay def
daan sa doole ngir loy len terale ji daan sa doole ngir loy len terale ji ñu di ko tuddé ambulance ambulance jamana bobu sa xina bobu sa kom mom sa moye bobu sa energie bobu yonentu neena bu ko basar de ci salam alaykum yonentu neena bu ko basar de ci salam alaykum ku lo ko bëgg basar de lol lankal wa faraakha qabla sughlik bi nga amé jot am nga jotu réfléchir am nga jotu jang am nga jotu xalaat développement am nga jotu xalaat nan ngay def ba am moyen yo xamni di nga ci meuna développer sam rew yor ci sa njabot yor ci sa yor ci sa yor ci sa bi ngay xalaat lolou legi nga bayyi ben way ak say xalaat mu di la conditionner tout le temps yaangi ci réseaux sociaux yi kan nga fi nekkal ben way bo xamni intérêt rek bis bu fallo won doto ko gis bu fallo won doto ko gis wajoju jaral la sa xalaat yep nga jexal ko ci réseaux sociaux yi te warana xalaat lu lay may développement warana xalaat luy tax nga réussir sa adina warana xalaat noy def ba nek leader comme wajoju waye dede xalaato lolu da nga nek rek al topé ndawi Sénégal ñaari pôle ñoo leen sekk spirituel ak temporel spirituel bi di len nax temporel bi di len nax ñu nek digënté spirituel ak temporel ñu di len ping pong ba kañ ñu di len ping pong ba kañ digënté spirituel ak temporel ci la xalé Sénégal yi nek ñu di len ping pong bo démé ci côté spirituel bi ñata nek ci politique ba ña ngay exploiter ndaw ñi yow di nga dund ba dé sa leader bobu nga xamné moy sa leader ci spirituel di nga dund ba dé do ko jox loxo du la xam sax ana kan ngay xam yow moy sa responsable moral moy kila responsable ci daayira ba nga bokku koku do nga lay xam so déwon mom moy dem ni serigne bi diw déna serigne bi yabal am samba sugum gay yi mo xamné xamul fu penku fété mu ñew nan serigne bi néna do ko massa jox loxo sa bo xamé ni dajalé nañ leen ci ben bass mu ñew ni leen sey yi ñaari loxom bo démé sax dañuy boxun ma leen bo démé lool la wax dañuy leen boxun ma leen so démé sax lool la leen wax dé su boxun ma leen la leen wax yeen ngeen di sey ak kaddi ak déssé ni bakkan ngir wajoju té ben politicien dongal bu bëgg dundut na nga wuté liggéey dé kaas ay intérêt bopam rek yeen ndaw ñi délo ci leen seen xel borom al akhdar yi neena kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam borom al akhdar yi lolou wax abdurrahman kuy topal ku top sunna muhammad ali salatu wassalam ñoo ñi nga xamni ñoy seeni gidi spirituel tabbi ci geewu politique di len jaylo seeni bakkan ñu yaq ci seen adina ñu japp leen yob leen kasso seen adina doxé ci yaq ba faw mu jaral la xex jaral la xudo xolal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom dañ ko yow muhammad premierouma la ngay saga kilifa kenn lolou mayima lako bul sagati kilifa kenn bul khasati kilifa kenn muniko ndax ko fi khas kilifam mom bu joge dula khas yow muhammad man yalla mi lay khas man mi sa kilifa man lay saga kon nak mayuma la nga saga fi kilifa ken te kat ki yalla di waxal ñoña ña doonon seeni kilifa moy kan moy lata ak usa ak manata ay xiram ño doonon seeni kilifa de sa bu yonent bi saga seen xiram yi ñom ñu jelle fi yonent bi saga yalla yalla niko nak bi doyna nak bu len sagaati nak ndax bo len saga ci man lañuy fayu القران لا ده ولا تضرب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من بخير علم عدوا بخير علم يوم محمد صلى الله عليه وسلم بال كي لي فاي جامبور ييغي ساغا داخ سا بولين ساغا سي مان لا ني فايو ديريكتومون ا يوغي ساغا كليفا جامبور تاني كين دو ساغا سا كليفا
ba tax nga jëf jëf ju sew en tant que jigen warma jiko yalla jox defal ko magasin bo xamni ci lay ëmbé wali wu yalla yi ci lay ëmbé borom xam xam yi jigen joju waxu jëm ci ci yow nga door ko majiri ci biram bi muy ëmbé goné yak lamaw yak awlu ya udahi ndaw lu bonté ñaaw ndaw lu bonté ñaaw bu tudon sa cër bi sa nday yor ak sa bay sax jëruko cër bi sa nday ak sa bay yor suko tudon sax jëruko waxuma tudub serigne dong bu tudon cër bi sa nday ak sa bay yor lolu jëruko jigen boko mënta duma ca gannaaw bako wala tasbu lasina yad'una min dunillah yalla niko bul fi sagati kilifa ken ko fi saga kilifam du fayu ci yow dala fi wessu fayu ci man ndax bëgg lola naqari fa yusabullah adwan bi khayri ilmi man yalla mi lañuy saga bala fi yow muhammad wa ma ngi laaj borom xam xami dañu jangut li borom xam xami ndax dañu jangut li man nga jang li ni dang dangara ci alquran nga gis mbir mu ne fang fangaral ken lambuti wuko ngay weta ñaamo ko wet wetal ngay weta ñaamo ko wet wetal yi ndaw ñi ma ngi leen di laaj ana mamadou diop ci manifestation wala dem noddu sax def nako fa waye lu bom bakanam c'est pourtant day leader ya andon ak mom leader ya ko wowon ci xew xew bobé leader yoyé ño togaat ci télévision bi ni lola bañ koy def ci politique dong lañ ko tek waye xamone nañ ni amna ci raison la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata nga wote manifestation ba ay nit dée ci nga ni bama koy wote xamone nani man awma raison ki may contre mo am raison ana mamadou diop légui ana bokki mamadou diop ana sen alal diñ defon ci etitam pour mu réussir mana yori ay wajuram perte nañu yonentimi ni bu len ko kenn jaral sa ndaw gi bu lako kenn jaral nga diko bassardé bu lako kenn jaral nga diko bassardé lolou mo wax ci niti diina yi nonu ci côté spirituel bi non la amé ci côté temporel politicien bo xamni intérêt personnel rek intérêt rek ma ngi len di watal ci borom kaaba gi ni kep ku len ni bu ngeen touré sen bakkan dana tax sénégal avancer bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am liguey bu ngeen touré sen bakkan dana tax ngeen am nangam ku len ko wax waxul deug waxon na len fi ben borom xam xam tok na ci victime rew ni mbollem rew yi nga gis ñu réussir wala ñu am avancement wala ñu am développement rew yoyé dérata ko suxat maneko sauf sénégal maneko bam dess sénégal de li fi am ci ndariñ li fi am ci tuyaaba li fi am ci barké li fi am ci beutine dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat dérata suxatuko révolution pacifique moko suxat cheikh ahmed bamba mo jël jëmam bayé ko ay nonam pendant 7 ans lu bon lu ni ñu def koko lu bon lu ni ñu wax koko muy muñ rek pendant 7 ans pour sénégal raw pour sénégal mucc pour sénégal am jamm pendant 7 ans pour jammi sénégal rek seigne touba bayé bopam ay nonam dañ ko complot muni sama fou dañ la complot muni sama yo neewu ci donte dañ ma complot bayé na lek sama bop fuñ ma jëmé baxna té effectivement dañ ko complot seigne touba ni waye nanguna jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison jammi sénégal jaral na mako lool la seigne touba wax jammi sénégal jaral na ma ñu complot ma yobuma prison té sénégal am jamm pendant 7 ans mu délu ci wat libérer sénégal pacifiquement kenn ko ni xam na ni sa non sa bu amé occasion da koy exploiter pour massacrer la lolou mok jamono and mok adina and sa non sa bu amé occasion
da koy exploiter mo xam dalay complo mo xam num la meuna def ba éliminer la lola da koy def nañ introcer histoire ñu dem ci jamono yaronte sallallahu alayhi wasallam moy ki yalla yoni mu amone ben non buñuy wax abdullah ibn abi ibn sulul abdullah ibn abi ibn sulul abdullah gis occasion bu meuna massacrer yonent bi ak wa keureum mu exploiter ko abdullah ibn abi mo nekkon njital nafiqi madinatul munawwara mu gis ben way buñuy wax safwan ibn murtal safwan sayyiduna aisha bokon na ci convoi bi demone ci xare bi jeex ñibisi ñu fatte ko fa waxtane nako bataay duma delu ci wat ci detail yi safwan seen ko ci tatu garab muy nelaw pour mom bagage buñu fatte la mu ñew jikko buru bi ye sayyiduna aisha mu xol ndekata aisha la mu ne xamone na aisha avant ay muray di wacci ma woni wal bit won ko gënaaw nangatu mu ko xol ndax solo soxna ci yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mu yeesal geleemam mu war muy wamat panda fañu déparé ba bañuy dugg madinatul munawwara safwan gestuul gënaawam ngir baña xol sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha waye bañ duggé ci dëkk ba té kenn ci nonu yonnante bi gis loolu ñu dëkk wax abdullah ibn abi ibn sulul ah dafa occasioné wu ci loolu pour massacrer yonnante bi sallallahu alayhi wasallam daldi wo press bi ni len gis ngeen lima gis ñu ni lo lan la ñu ni aïssa ak safwan dañu deson ci Allah ba ñom ñaar keen muccul ci morom bi subhanallah subhanallah wal yas billah min ha mu ni ma len ko wax ah rumeur bi daldi commencer daw ci dekk bi ba tasaro waye gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam rumeur bi accès ci mom num def est ce que dañ dama dañ ma complo dedet yonent bi niwul dañ ma complo de xam nga num def moy li jamono laaj moy def enquête tuumal nañ njabotam niwul dañ ma complo dafa def enquête di def enquêteam ba yag mu douté ci aïssa dal di yabal aïssatu niko demal sa keur nday sayyidatuna aïssa dem keur ndayam xamagut lu xew fek yonent baangi def ay enquêteam ba xam ndax liñ wax digeunte safwan ak te moy yonent yalla bi de moy yonent yalla bi de gis nga bañ ko waxe newul dañ ma complo de dafa dem di def enquêteam di enquête mu walu ko ñu wax usama ibnu sayyid usamatu ibnu sayyid wa usama accusation bi ñu accuser sama njabot lo ci xam usama ne ko yow ki yalla yoni innaha ahluk wala na'lamu minha ila khayran yow ki yalla yoni mun ko gis nga ki ñu tumal sa njabota man nak suma de wax sama aqullah ta'ala xawma ci mom luddul bax man dal aïssatu xawma ci mom luddul bax yonent bi ni ok mu walu sayyidina ali karamallahu wajha wa yow ali accusation bi lo ci xam sayyidina ali niko yow ki yalla yoni bul sonal sa bop lam yudayyiq allah alayka wan nisaa sawa kaseerun yow yonent bi bul sonal sa bop ci ay enquête ak di xol deug lak du deug jigen ñi bari nañu te yalla yaatal na la yalla mayu la nga meuna den ci kenn rek yalla yaatal na la jigen ñi bari nañ bu fi sonal ak sa bop ay enquête neñu sayyidatuna aisha bi mu dege lolu gannaaw bi ci la mere sayyidina ali ba kombe ko sax mu jinañ xare ñom ñaar mu jinañ xex muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg muy khaswatul jamal bobu ngeen di deg jigen ñi bari nañ te jigen ñeppayam way kon nak bul sonal sa bop ci ay enquête sallallahu alayhi wa sallam te mo yonent yalla bi de te ba legi deg go batu complot deg go ko
ba legui deggo go muné dañ ma complot mi ngi def rek ay enquêtem mu wam bindan mi ci kër gi wayo mbir mi xew lo ci xam xam nga koy laaj bay laaj bindanam koy laaj bay laaj bindanam wa li xew lo ci xam mari ko yow ki yalla yoni dama nak man aïssa xawma ci mom lu lu bax aïssa dal bu amone defo ben defo dong la moy gawa nelaw gisna dal buy moñ ci kër gi fofu lay nek di nelaw ba ganari di ñew di ciof moñ gi aïssa dal bu fekk amna defo defo bobu dong la gawa nelaw gawa nelaw bi lolu amé yonent bi continue enquêtam ba yag mu yabal sayyidatuna aïssa ni ko demal sa kër nday man nga ñibi sa kër bay ah sayyidatuna aïssa dal di ñew kër bayam tok bolé ko nak fièvre bimu jëlé won ci voyage bobu ndax bimu joggé voyage dafa fièvre gis nga sun borom mom joggé na voyage fièvre bu ñu tek ko tuuma ñu tek ko tuuma bolél ko ci ah bi lolu amé mu dem kër yaayam tok fa mom yegul dara ci xibar bi dara guddi ba guddi la daan genn di doxantu bu fexé légui nak bimu fexé muy genn guddi di doxantu and ak ben way buñ wax sen ndaw suñu wax Ummu Salama mu and ak mom ok astaghfirullah Ummu Mista mu and ak Ummu Mista ñuy dox ba yagg Ummu Mista fakastalu ci mulfam bima fakastalo ci mulfam muni tahasam Mista yalna Mista de yeen senegalay yom ngeen expliquer lolou xam ngeen ni ab senegalay ak doomi badjan ja ni ñi def moy bu la dara dalé nga tuddu sa turu doomi badjan tek ca dara Ummu Mista non la def yalla na Mista de tahasa Mista bimu waxé lolou sayyidatuna aisha niko bi sama qulta way ya bon loy wax way ya bon lo wax tasabina rajulan sa'ida badar ah yow da ngay mulu wa jo xamni fekke na badar mom ngay mulu sayyidatuna aisha neena li la wax Ummu Mista neena Ummu Mista nima ah ya nga defar ndar ko xamni wallahi bo xamone lim tek ci sa derbi muniko loy wax ni muniko Mista mi ngay defar ndar muna muniko xana deggo lim tek ci sa derbi muniko lum tek sama derbi muniko dekk bepp siiw nak neena ñak safwan da nga deson di ngeena deson ci Alla ba la ilaha illa ant sayyidatuna aisha ne ko ngani lan muni waaw siiw ne de media yep bind nañ ci ni ya aishatu ya safwan da ngeena nekkon jubet bute la xuma lañ koy wax wala da ngeena nekkon fañ doon massacé ya safwan siiw na surna yep ko bind neena ya safwan da ngeena nekkon ca salon massas ba bi lolou amé sayyidina aisha neena ma tambalé joy deret ñew daanu ci sama kaw nday niko yaay yow xana yego li xew muniko lum doon muniko deggo liñ ma tuumal ma ak safwan muniko yeg nako kay muniko nga yeg ko ba nopi ne ci kër gi te waxomako daw song bayam xana yego muniko yeg nako muné a yeen ngeen yeg ko ba nopi dal te dara waxulen mako ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam demon na buy nuyu aisha buy nuyu aisha du jaar ci aw turam day wax kayfa tikum waaw seen ngone soosu num def nga xamni kon legi mom da melni ay enquêtam demon na ba douté ni xeyna bo muytuul aisha def damay joxe misal rek ndax ag na ci buy wote aisha sax du jaar ci turam day wax rek kayfa tikum xam ngeen shaytané nak nim meuna yakum xel kayfa tikum waaw seen ndaw soosu num def sayyidatuna aisha neena ma nek ci guddi yu doy war nelawatuma di joy guddek beccëk neena ma mujj rek feral say rang koñ rek dal di wax la abo yusuf waxon nabiyullah yanquba alayhi salatu wassalam sayyidina yanquba bi kris bu ndogalub yalla bu tol ni dalé ci kawam lan la waxon da waxon ni fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala tasifuna fa sabrun jamilun wallahu almusta'an
ala tasifun man day mangi muñ muñ gu rafet ndax yalla nga and ak way muñ ni inna la ma sabirin yalla nga and ak way muñ ni kon nak muñ na muñ gu rafet tuma ji ñu gal ci sawlos ah mang koy muñ muñ gu rafet wa dama len di laaj waram xam xam yi wax naan bu fekkon tane rewum senegal l'islam lay atté ñenti sédé lay indi yo xamni day melni cour ci gënë gi giñna ko ci yalla bokut ak dara ak li sun borom di wax fi wallahi alhasim bokku nu dara sun borom fim laaj ay sédé fimu laaj ay sédé ñaar rek la ba ñett fim laaj ay sédé nga xam dañu wara indi ñenti sédé dana ko wax ci kanam waye gis nga tuuma ju melni yonent laaju ci sédé sun borom laaju ci sédé lan la laaj moy enquête bu leer deug feñ enquête bu leer ba deug feñ la laaj waye laajul sax ñu indi ñenti sédé moy lan moy tuuma jo xamne ci public bi la bayiko tuuma ju bayiko ci public bi mom lañu laaj ñenti sédé lu melni li ben way def ba ci demb ci assemblée taxaw ni diw sangam bu fekke ëmb na yit jëkërëm juru ko koko lañ ko ni da nga dem indi ñenti sédé so mënta indi ñenti sédé dañu la door juroom ñett fukki ku koko la l'islam laaj sédé tuuma ju bayiko ci public bi mom lañ laaj sédé niko ñenti sédé nga indi mba ñu door la juroom ñett fukki yar juroom ñett fukki ku manan ñen fukku juroom ñett fukki ku ngeen bal juroom ñett fukki ku da lañ la ko door benen bi l'islam laaj sédé moy ko xamni da tuumal soxnam te mën ta am ñenti sédé yoyu ñu ne ko da nga juroomi ngiñ juroomel ba nga rebb sa bop juroomel ba nga rebb sa bop waye tuuma ju bayiko ci personne jëm ci personne en direct ken la du ci sédé dina ko wax de ken la ju ci sédé xam nga luñ ci laaj enquête bu leer ki tuuma laté na indil ay lay yu leer yu tégué ni tuuma ji deug la kiñ tuumal na indi ay wedd yu leer yu wané ni tuuma ji du deug li rek la l'islam laaj mais laajul ñent ci sédé waju ta laaj ñent ci sédé du waxna bi dal yonnante sallallahu alayhi wasallam te mujj ci enquête nañ dem ci sayyidina yusufa alayhi salatu wassalam sayyidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu goor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusufa alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflante ak mom yusuf riposte yalla dogal mu raw mucci ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak president joge conseil des ministres di ñew yam ci ni walu xew lan la mu ne ko gis nga ko de bo ci teggul won sa beut ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru president bi li la wax saliqa li la wax president bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr muniko am mbir mu melni nan la koy enquêter kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté ki tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêter muniko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mbubam nim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbulim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw ci di riposter buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw ci mo bëggon ko ko violé yusufa di riposter
alquran neena fala ma ra khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na legi fala ma ra khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na neena bañ xolé yusuf vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froisé ca gannaaw ñu xamne ko ndaw si mo bëggono jot ci yusuf pour mu violer ko yusuf lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu leral deug gi dañu ubbi enquête mu leral deug gi ba deug ga léré lan la président wax président mi nga xane soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydi kunna inna kayda kunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la atté bim enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni xam jigen dal jaaxal nama pexam jigen dal jaaxal nama lolou la 6 bi jëk wax wallahi pexam jigen jaaxal nama ak ño mëna fexé ay way seeni pexé ke reuy way yusufa ma ngi lay ñaan muna mu ni jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yak de rasul gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tumal ju gëna reey ju mën ta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw si di fexel nañ ma yobbu prison tejma moma gënal pexé yi ma ndaw si di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbo prison ñu tejma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tejma prison mëno def ay pexé ba ñu yobuma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna muslé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da bayyi yon def ligéyam deug feñ mu xam ni dalé wu ca taxé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallatu wasalam même biñu enquêté ba deug lèr xam ni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi leer ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxna wul ñenti sédé ñent sédé ñing ko soxla ci digënté jëkër ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw feulé ni diw juruko ñu ne ko di nga indi ñent sédé yu wani diw juruko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa worom xam xam yeen jangulen li xana ma ngi def ben observer biñu tudde mu lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jange ji bitim rew digeunte egypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arabi dal le monde arab gis na ni bari ci ñom
xam ngeen ni biñu ñëwé ci réew mi di réewum Sénégal amna ci ñom ño xamni réew yeen demone jangii dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci réew mi fiñ jëk jaar pour dal ci ñi nga xamni ñoy magi réew mi ndax wa réew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa réew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi mi doga debuter neena mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do ma sa yor rew mi mu daldi de masqué wu dal légui wax ni doto donatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mo ak ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entourer wa joju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir par parlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñoom ñepp kenn du ci falu ndax man woté luma ci kenn ci ñoom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feek rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révélé malé nga né di tak ba tay ta fayagut te mënu ci dara wolof ñay néna ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé bala ñu fi joggé xaaral ba am lu ko gën xaaral ba am lu ko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ci man tous té ñoo fa indi révolution boba ñoo ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay ci lañ xamnañ li ma wax ci ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen wayé fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafiste mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay de masqué nak gnaaw de masqué nañ la ni la légui bul tudati lolu ba jot ba paré defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci réew mi ba paré loy def nga door ko def waye xana xamuñu ni réew mi Seyd Touba dako moñalé ak lèr Seyd Alhadji Malick moñalé réew mi ak dëgg moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane alnako yalla dolli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyiduna aisha bi sun bi yonent defay enquête def enquêteam amul dara lu leer
taxut mu ne dañ ma complot ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day même bu fekke complot la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki husbatun minkum mbir mi bu fekke ni complot yi kat ci tumay aysa ji muna muni husbatun minkum de ci seen bir la de gennulen yeen julit ñi de gennulen yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yaakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba ju reey daraja ju reey maqam mu reey la koy jural ëlëk xala yusufa tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj doon dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yare walu mbay mi way wala xnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñëmel yamb ku bëgg akara da ngay ñëmé kaani ku bëgg lem ñëmel yamb sun borom ni guest peuple bi ni guest peuple bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen peuple bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni grincel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakkar ang fi di la xaar yeen ñi doon wax ngir par parlo ñepp seen bakkar ang leen di xaar li kulli imrihin minhum maktasaba min al ismi kenn ku ne ci yeen yeen ñi nga xamni yeena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amone kenn ku ne sa bakkar ang fi di la xaar لولا استمعتموه سن المؤمنين والمؤمنات بانفسهم غيرا وقالوا هذا يفكون مبين لو تي بي نين ديغي بن واي بو نيو تومال موني داني ما كومبلو كومبلو لا اودو كومبلو لان مو تيون يين نين تي سي سين غرين ديسل داني ا نون داي واخ دغ يالا سون يونيكو سي waye no nga rafet ngort ni dal mbir mi dal du lu am te baye yon def ligeyam nak te baye yon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen di ngeen déggé mbir mi muna mu ne nat leen ko ci seen bop tan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jomb na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fu ne nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir taxasu par par lo rek par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy cede yi da am moy enquête bi da am ba pare sun borom doga indi leral li lima don wax legi ci li député bobu wax ni diw bu fekke da am nit jeukeram juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekenteni eumb na jeukeram jurul eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé momi wax lolu nañ ko indi nañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekkeni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door jurom ñatt fukki ku ci la yam dedet ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا بس ني تاي لا نين كو اكسكلير بو كين نانغوتي اي سيدم لوم وخاتي بوكو كين گم موم مومي لوم وخاتي بوكو كين گم نين وا يالا لوتاخ موني اولئك هم الفاسقون اف ساي ساي لا نين ني مل ني ني مل ني ساج واخ يو مل ني موني من اي ساي ساي لاني ساج واخ يو مل ني xol doomi jambur ba yag nga ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muna muni ay sañ wax lañu ay say say lañu
bokk yi dañ moy tindi ko par parlo amul njariñ ñaarelu sédé bi bi l'islam soxla ko ko sédé moy ko tuumal soxna sa bopam sa soxna sa bop nga ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ñina ginaaw yaay borom kërëm de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door jurom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ jurom fukki juromi giñ ben ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga dooto ko mëna jariño ba faaw yow ku jigen ki lo nop sa borom kër perte nga dooto sa yete ak mom ba faaw lolu moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni bëtt waye amuñu ku leen mëna tollanti mu ni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomel ba ngeen rebb seen bop ñu tass seen digënté bu fekké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kërok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekkati jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu fekké da ëmbit bi du jëkërëm waye tuumay direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote ak waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko net li sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag jenn jigen fekk ko ci fi mu tok muni wettet ab parental ci gannaawam ben xale bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xale bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan muniko sa dooma ko jur muniko sama dom num ko juré sama dom jan muni diw dama baña tuddu tur wi comme sahabi la muni ko diw sangam muni ko diw amagul soxna di muni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan muni waaw dama violé sa doma xam nga li ñuy tuddé test ADN bala ma ñew ci lolu test ADN buñ da jang al fiqhul islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqhul islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkon tane ñaari jigen dañoo dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tanku nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ca dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayna omar radhiyallahu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax
mangi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jele ñent cédé fan la koy jele motax laaju ko ñent cédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ji niko ay lay yeen mana bay mana neexul bu neexul way mana boba nit ñi rus nañu fen jomb nañu fen jomb nañu jëfëndiko attaqi jomb nañu jëfëndiko taqi muniko bay muna muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionné la da ngay dem prison prison bi l'islam santane niko def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna muso am soxna l'islam reylula waye dorlu na la témer yar sayidina omar wa ab kurel ci julit ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñu diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xane bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atep 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faatu ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faatu lu mëna xew néna leen wax wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yéne ko sayyidna Omar duma luko ala kulli hal tarikh la al mu'arriquni netti nañu ko netti nañ ko kon nak du tiagnu ni événement bu am buni rek ci yu melni ci sharia dañ nan nañ indi ñent cédé dédét day am yo xamni mom enquête la laaj enquête la laaj lo tax yaronte sallallahu alaihi wasallam waxta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mudai wal yamin alla man ankara yaronte neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow mi tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëruko ma ngi leen koy watal ci alcorane kenn ci ñom jëruko kuñu offenser kek kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde leen seen ndaw gi ngeen liggey ta jaamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey te jaamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni anna mamadou diop mi dewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dacc ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gemuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci len bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko sen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kasa ka talipuno ka takka ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakagn li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko nopi walé lolu bakagn yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu nefi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu nefi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diiw mi la bëgg mu nefi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan ben bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak ben rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man xofel
ma am ci yeen tiofel guni toll ndax ni ma len gisse ngeen bëgg diiné wax na ni sama yoonu daara ji bari bokku na ci yeen ñi ko gëna napaaje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndawlu tuuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow tekil sax.

parce que da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañu par parlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañu par parlo parce que dañu par parlo xolal buñu démé ba kilifa kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamine waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy légui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sab gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa way ya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñetti lañu mané Cheikh Abdoullah Mbacké dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu Cheikh Abdoullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko li nga man day samba sugum ngay mu ne man nako li mu na mu ne bu fekké ni ko bon nga dakk ko bon nga génné mu ne lolu ku ne ko man lén do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tuddé gis nga sama tour yi mako fi mëna na ba fi la la koy bal dem Cheikh Abdoullah Haddad niko wallahi ya ri togn te mëna lay acca togal lolu lañu doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko téléphone mbamu wo la téléphone nga koy enregistrer te yow nga ne kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal l'islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alcorane ci sourate hujurat ngeen balam fekke yakna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd ki wala tajassusu la bëgg astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'du ba'da sun borom mako wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bula mustafa mbay sam woyé bu ko arrestéré mustafa mbay sam bula mudu mbay woyé bu ko arrestéré wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tay ñi kenn du ko wax wala tajassusu bula nit wo téléphone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sa xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waaji don installer sama téléphone bima ne yow dal muna mu ni da nga bari non ta gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestéré ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestéré ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir salle bi lolu lay wax ci mbedd bi moy lima gëm jeexna ko arrestéré ya xam bu yawmal qiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alcorane wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndaw wi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam.
ñariñal l'islam ben spirituel guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راجا قصيدة أونلاين ديلو سي نيو نين يون سين إيميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال في تي دارام دي نيو تودي إحياء علوم الدين ci studio maam cheikh ibrahima fall radiyallahu ta'ala anhu mbokk mi nek ci technique bi moy serigne mudou mbay cham yadda allah wa nasr na buñ sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtan wa jeexutone waye arab bi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane asaykhul kamil serigne bu mat serigne sunu xel yobbu ni ci ñu bëgg waxtane al muridus sadiq bi mana ash-shakira li cheikh salih mbake radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi nak li cheikhul khadim dimu joju ñu bëgg waxtane mi as cheikh salih mbake radiyallahu anhu xam ngeen ni cheikhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li shaykhil khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu seigne touba tamat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sha'ir wax nako ina iza arada allah amran ayya allah lahu al asbab ayya allah lahu al asbab sun borom rabbi istawa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reey ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day juddou walé istihdad muy day juddou walé nubuwa naka nonu al wali kamil momi day juddou walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddou walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddouale wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddouale wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki juddouale wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len taxel du yam ak daraja waliw bi nga xamni juddouale na wilaya muy istihdad bi waye bi ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom juddu walé wul istihdad dafa jang ba xam wagnou ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala
seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidin fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidin fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté wayé gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhira ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari beut beutu adina bi ak beutu al-akhira bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasu Allah fa ansa'um anfusuhum ulaikumul fasiqun la yastawi ashabun nar wa ashabul janna humul faizun suratul asr sun borom ni yen ñi wax ni gem ngeen fekke ni ngem gi deug la gnaaw ngem ragal yalla gu mat mo ci wara top muni gëna ragal yalla nak na nga xep sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la muni kon na xepul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër gudul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk muni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug sen borom ndax sen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jef muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signantu won ak sen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangul yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bu ñëwé adina ñu dal di firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ñi nga xamni dañuy firi kontra biñu signanté won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkanteni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi daralutal ni fepp sara yeen ñi wax ni dem ngeen yalla ta ragal ma mune ndax gaay nga xamni bi ñewé adina dañoo firi contrat bi amante won ak seen borom ca yawmu ala subrabikum ñom day na len woor ni
ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ ma bolé ak dara bu yowmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yowmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni de ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nekk ci safara way tak di badañu te kat do de do dundu la yamutu fiha wala yahya do de do dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu beyi lepp lu massa soxla te itti woko day nekk ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nekk sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango hunul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu ni nekkal rek lola dal di nekk luñu bëgg rek lola am fa saasa mo tax nañu bëgg waxtane jëm joju di cheikh salih mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci Seigne Touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom sax sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsan alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni Serigne Salih rawati na njabotu Serigne Touba gi xani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu Serigne Touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawati ni akay li sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti Serigne Touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni Serigne Touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala mo ma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko inna ma a'malu bin niyyat neñu Serigne Touba ni ko wa niyyati tabaraku bi shadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala mo ni Serigne Touba yenent bi lay neena jëf yep yalla ngi ko tak ci yene manam act yep mi ngi tege ci intention act yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yenent bi sallallahu alaihi wasallam act yep rek mang ko tek ci intention neñu mu waxe lolou Serigne Touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la Serigne Touba tontu al khadim jaxata kala ne ba mu delo kërëm mu dal di bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati muni akay yalla na jaduna ñeñ ñi ni de kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko ñeñ Serigne Touba doxé ci bind huqa Serigne Touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ñi fatali ko sang yu melni Cheikh Salih Mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni Cheikh Salih Mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mu ndax ku melni Cheikh Salih Mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaar yi ñi koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati na ko am xel ginaaw ñu amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man Serigne Touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal xiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu natax natax amna kula gën ke la gën ñu diko wax Cheikh Salih Mbacke nekkon na fi te teewul yalla jëlé ko fi
mu woor la ni yow lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna ko lako fi ëppalé won fi bër ci demb muy cheikh saliou mbake gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën lako bëgg gën la xam seigne touba gën lako bëgg té mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xoti sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xoti sagub l'islam yaangi wax luy xoti sharia yaangi wax luy ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne saliwo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xoti sharia musta ñagg ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam nañ ni agona fo xamni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxon ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne saliou mën ta defar dédét yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare xoti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddé wo seigne saliou lani bakkarok may fatu li feek yeena ngoy def dana ko donosé serigne saliou mbake defarul nit kuy xoti sharia ku wedd nga dem laaj ko serigne saliou touré bu ties serigne saliou mbake defarul kuy ñag ñagob l'islam ku wedd nga dem laaj ko cheikh saliou mbake mi fi nek wala nga dem cheikh mustapha saliou kumu ci mëna doon gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekenteni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko xoti sharia lu tol dédéwé kon nak bo dé xoti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh saliou mbake da na la wax ni joté wo seigne saliou dara seigne saliou defarula yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé melni ni seigne saliou defar tañ xam len fa cheikh saliou touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne saliou wama defar ta fa top fa tollu di xoti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu nga xani bi ñëwé adina dañu top seen mbakan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé degg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci parparlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmadou bamba radhiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne saliou mbake dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante wala seen borom te rabbu sun borom ne ala subrabikum sun borom ne ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante wala ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duha Cheikh Saliou Mbake di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran la ni deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssale lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbi subhanahu wa ta'ala dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh saliou mbake yegoon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh saliou mbake julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina ni dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh saliou mbake amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ni dul ay julit sax gis nañ ci seen bop dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa kullu naqs alayka min anba'i rusul ma nusabit bi fadak bo gise manela dana la netli ay netli rafet ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gise ma dila ko wax moy dama bëgg
mu meuna deugereul sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo meuna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu deugereul sa xol sokk la jom ba nga gën leena meuna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lool la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku xana luddul bi jaaw bi rek nam doon jaamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jaamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat di lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak roham yobbu ko faka sopp nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam niko wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na ngay jaamu sa borom bekerok jibril bekerok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wa'bud rabbaka ata itqal yaqin na nga jaamu sa borom bekerok genn adina di ñew bekerok faatu di jot cheikh salim mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtaané nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araqa walliyan fakannama ahya yep ko waxtaane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat ñu noddu takku sande mune ko waxtaane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni ku ko dekkalat muy dox ci kaw xof ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy loon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhira su ko defé bepp jambu ko roy tuyaaba ci say bayiko yalla da ko yonne tu wañi dara ci tuyaaba mom sallallahu alayhi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salim mbacke mi ngi gane adina ama hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa na ben sutam buñu wax serigne khalil mbacke ayyada allah wa nasara sunu xarit la sunu wala na bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax wareme ci tedem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina adhaban nar wareme ci tedem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu ne ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo waxe won ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sahir bo xonni iza ardallahu amran ayya allahu lahu alasbab ayya allahu lahu alasbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alayhi wasallam di waxtane dogali sun borom yi qadrul ilahi dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alayhi wasallam
di waxtane mbir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jëflante ak jaamam ñi ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabbara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal mëno fexé ba xam mbir yi num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alayhi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alayhi wasallam amone ben way buñu wax Usman Usman karak qaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci pencima jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko wadul yow do gor gor ñep nga ci xareba Usman lolu nakariko mu daldi jog bu ko ñu ligé mu jog jël nga nayam dem ci xareba di xex neñu bimu ñewé sa taxlu ci biir xarabi nek jambar di ray lo xamni mennum sayyidina ali kep moko ëppalé lu mu ray ci yéfer yi waye ci biir jambaram gogulé yonent bi diko xol ba yag muni sahaba yi ku bëgg gis kuy dem safara xolal waje ñu ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ku bayyi njabotam bayyi alalam bayyi leppam ñew sa taxlu ci xarabi di xex ngir yalla ñu pénant bi ni bu dié safara la jëm amba ñun loolu ñun tamit fa la ñuy mujjibal iyas billah ñu dal di jël mbir mi dal di koy transféré ci seen bop xalaat dal ni kon xeyna ñomit maadu loolu da leena dal ta yonent bi ñu fi leen ko wax ñu nekk ci loola ba xare bi jeex ak Usman belésé nañ ko belésé yu bari bi xare bi jeexé mu dal di daanu tedd légui nak am ci sahaba yu ñu ñu wër ko diko ndokel ndax boba sahaba yi bu nit masana de ci xare dañ koy ñe ndax yalla ko yonentam ñoni kep ku de ci xare aljanaay sa yoonu keur aljanaay sa dekk way li nga xamne ñew nañ nak ñe ko ci lolu nak diko ndokel muni baye len ma man xexuma won ngir l'islam de an inna lillahi ngani lan muni xexuma won ngir l'islam sama dekk mam bi di yasriba muy madinatu munawwara mom la don defandar rek ba ken duko nat mom ko lo rek la don defandar waye defandaruma l'islam de ni la ila bi nga xamé né nañ wul bit rek mu dal di jël ab xéj jam bopam dal di xaru jekali bopam dal di dé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew dal ni waaw waxon na len ko nit day dana aw yoonu aljana di kondam kondami di kondam kondami ba digënté mak aljana ben sebre mo fa dox sebre ci wolof moy sa digeunte baramu dey bi ak sa baram bu gudd bi nga xani mo nek ci digeunte ñaari baram yi digeunte baramu sanikaay bi ci seus lolu bu fekke ni talal nga ko bam jeex tak wala wolof di tudde c'est vrai muni mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nit dey dana jaar yonu aljana di jaar yonu aljana ba digge mak aljana dara duxu fa luddul c'est vrai rek moy ben jeego rek mu duggu aljana mu dal di jef jefi wa safara dem safara comme nonu nga xani non la Usman def muni nit dana aw yonu safara jaar yonu safara ba digge mak safara dara dara du xofu luddul rek ben jiego mu jef jef wa aljana sun borom wolbeti ko yobbu ko aljana lo lepp lu ci ne sahaba yi firndel nañ ko amna ben yahud bu dekkon madinatu munawwara bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ci xare di xex fek boba dañu def coalition ci ni bu yonent bi di xex ku ne manam ñom bu fekkene sallallahu alayhi wasallam day xex war nañ ko jappale ñomit buñu xex yonent bi war na leena jappale giir go nga xamni ño defon yonent bi ak yonent bi coalition mom mu bok ci bi nga xamé ni ma ngay dem di xexi di xexi di xex di xex ba yalla dogal ay bokam biñ ko blessé mu daanu ay bokam ñew tim ko nan ko yow santal yalla yow day defar na nga sa diine imam ba yaangi ni di dé mu ni defandar diine imam lan man l'islam la doon defandar ñu ka ko yoon yeen ci yalla muhammad nga andalon di xex mu ni man l'islam la doon defandar bi mu waxé lo rek dal di faatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daldi ñew ni ku bëgg gis koy def aljana xolal ki mom ngay dégg lég légi borom xam xam yi diko lepp naan ko xani musta julli musta war musta nat asaka musta dem makka musta def dara ci diina dal lu les mëna tek baram bu ñu pide dem aljana moy wajoju mani kon bi sallallahu alayhi wasallam waxe lol nak ni ab jaam dana jaar yoonu aljana ba dara bisu ko lu waxu tabbi rek
sun borom wolbeuti ko mu dem safara nawsu billahi minha ab jam dana jaar yoonu safara ba dara disewuko lulul rek mu dem safara sun borom wolbeuti mu dem aljana bimu waxe lolou sayyidna umar dañu beurek ni wakon yow ki yalla yoni jeeratul ñuy sonni ci dara na kenn ku nek ci la la neex rek bu yow man xiyamé yalla atté mbiri nuko sobé muniko det umar kullun muyassiru lima qulqala jam bu yalla bind bu nek wutal nako ay disposition wutal nako préparation bo xamni ci lako taxajuk ci fam nara mujji ci lam jëm yoon wo walay jaar moy ki nara dem aljana faawu dana jaar yoonu aljana rek ki nara dem safara it nako non kullun muyassiru lima qulqala motax nak sayir bi ni isa aradallahu amran ayya allahu lahu alasbab cheikh salih mbake mani kon mi ngi dik adina kon nonu mako waxe ci 22 septembre ci wéru sil qihda di manam 1915 ci la dik adina wa juroom wu goor xam ngeen ko yeen ñepp mako gëna xam moy suñu serigne bassi ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu moy way juroom wu goor way juroom wu jigen moy soxna fati jaxase radiyallahu anhuma bi nga xamene dik na adina nak seigne touba dafa wolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radiyallahu anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni abu khalana bi fadlihi salia bakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu وجهه الكالئة أبقاه مكملا له هديه مباركا مصححا فالحا أو كما قال رضي الله تعالى عنه من المهم الشيخ محمد لم يجب أدغني بسن تبا بند باتب صالح صالح الجحكو الصالح مدلدي دفت أي أبيات وي من المهم سن محمد لم يجب أدغني من من دي ماني نيان أبغى لنا bi fadlihi salih ma ngi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbake mu dundu te am wir ma ngi ñaan yalla bayyi ko fi mune moy ki nga xamni ni da dik ngir nek muslih mune mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba melni jant ni jant mel ci asaman tim wa adina yep muni mi ngi ñaan yalla baye fi cheikh salih mbake bam tim wa adina yep motax sax sotam bobu di serigne khalil mbake mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni ma ngi ñaan yalla mu baye fi cheikh salih mbake bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum serigne touba yalla nako yalla motle ci cheikh salih mbake mune mang koy ñaanal barke ak ak wër radiyallahu ta'anhu ah lol de mom deppo na lol ak li seigne touba bind seigne touba de da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewendal samay mbir man na ci djublu gën gi mbi def sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tudde gim tudde cheikh salih mbake yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñen ñi ni yonent yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal salih allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tuslih xam ngeen ni al-muslih mo geuna mat salih cheikh salih mbake ñaar yep dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonante dañ dan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisee ulama tasawuf werante nañ ci
masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw wali ak salih ku gën manam ko upp daraja wali ak salih waye lama tontu dox ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga dal di def ben tombe ci digg bi dal di def ñetti reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek mursal te nekul amul nubu ba nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonent da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonent ba nopi moy day fekk nga am nubu day fekk nga am nubu legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañu du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko jog ni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim défar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jàngalé nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mu dul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nopi nak di woté wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lool day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih dé gañu ñinga xamni dañuy tuddo serigne salih bu nopi nek ci lu naccio diku nak soko dé wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké ab baykat wala fecc kat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lune nga ni man nga ko fajj ba nopi di tuddé wa cheikh salih mbacké ma netti leen ben xiss rek cheikh salih mbacké ngi ni ci daaram la tok ay talibem ñew di ko siyaré am ci talib bo xamné da takkon cienou baat ba nopi faté ko ci baat bi faté ko ci baat bi Serigne Salih Mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu suké ba ko jox loxo Cheikh Salih Mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe mu niko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe mu niko yaqotu sharia motax ni nga xamé ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bonupi di defare da defaro bonupi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen man ndaw ñi ma def ci ñom la señ touba defon ci mag ña yow amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mané señ salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topon señ touba ku ci am lopp lolo ku ci am lopp lola daraja mën ta wessu
nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina as-sirat al-mustaqim al-istiqama gisuma lu ko gëna reuy istiqama mbolam daraaje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh saliou mbacké cheikh saliou mbacké def nako ci cheikh saliou touré bu ties istiqama istiqama sun serigne saliou touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraaje yep fa yalla daraaje ji ci gëna kawé moy istiqama istiqama kon bu ne jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defoon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne saliou ma defarit man da koy weddi duma nangu de seigne saliou mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy njaay nekk ci internet be ki di ciowa ko wax rek di togn seigne saliou rek di togn seigne saliou rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala anhu lol sax nak bo sété neena ci ay waxtaan ba tay melnum seigne touba da la gis yalla defal ko jagle bu mel nonu khas moy doomi deretam yep nek doomi ruham keneen ku dul seigne touba amna ci say doomi deret yo xamne duñ say doomi ru ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy doomi deretam waye doomi ruham du doomi ruham te doomi ru mo gëna for doomi deret ndax doomi ru moy donu secret bi won ci bayu ruham batin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al waladu waladani ولد الجسم وولد الحال ولد الحال يورث المال واي ولد كي ولد الجسم يورث المال واي ولد الحال يورث الحال والمقامه لولو سيغ توبا كو بيند رضي الله عنه سيغ توبا نينا دوم نياار لا دومي درت اك دومي روح ني واو موني دومي درت على لي باي بي لاي دون فقد جيخنا لي في باي بي دون باي دال موكاي دون فكيني باي بي باي ني اي طالبين donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibi fi baye bi baye adde ñi dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladu ruh waye da nekk al waladu al jism waldu gis mom li fi baye bi baye lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xamni moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu baye bi maqamam baye bi ak ngotum baye ruham bobu mo koy don ak secret ba donte baye bi juru ko ci deret waye moko jur ci ru moko jur ci ru al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal waye waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ruubi lepp lay don mbotum baye ruubi bu ko defe bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne saliou mbacke radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fiti seigne touba moy domi ruhi seigne touba la waye domi deret lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambale ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujjii yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen doomi deret yi doonu ñu seen batine bo démé ci cheikh abdou khadir jilani ba ngay ñew ci cheikh ahmed tidiane ba ngay ñew ci cheikh abou hassan chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobu le soufi bu mag bobu ñom ñep kenn ku ne sa doomi deret doonut mbot ma nga yoron sa doomi ru moko don ci yow sa doomi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñep amu ci kenn ku doomi deretam don kenn ku ci nek sa doomi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bopam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set kiko wara am kiko xamni moko yeyo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul kikoy don gannaawam niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam
di wax ak ñom luñ dul wax ak keneen di def ak ñom luñ dul def ak keneen motax nga deg señ touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal salia ya khadim sun borom nak ma may ay doomi ru yo xamni man señ touba fima tegon sama tank fa lañuy tek seen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ro moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju señ touba di wax señ touba djublu ci seut yi de dedet domi ro yi la ci djublu surriyatan tayyiba domi ro la ci señ touba djublu radiyallahu ta'ala anhu waye djublu ci seut yi de dedet dedet bu don lola musibam bu don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul mustafa mbay sam bu nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bu la sutul dula meuna may ker garab bu la sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ro la ci djublu moy domi ro yi la ci djublu watax muni wa ablana surriyatan tudimu al amala salia ya khadim domi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' domi ruh foko gis tanki bay balay jaar tanki bay ba rek lay jaar na bay ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbollem li doni salihin ci sawu jant mba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako serigne musa ka neena ma ngi ñaan suñu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum señ touba mi nako tim ni jant timé suuf lol day yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih makke radiyallahu ta'ala anhu ñi xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu señ touba dafa wolu señ amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox niko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam muni lolu aada la te man señ touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax Serigne Alsane Jaxate momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina biko Serigne Touba dalale bu nopi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la redd do guddu ba jeggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluna sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi Serigne Touba di genn adina mu ngi toll ci fukki at ak ñett 300 ko balon rek la amagun ci at samay nopp nga xamé ni amna fukki at ak ñett Serigne Touba genn adina Cheikh Modou Mustapha Mbacke radila anhuma wutu Serigne Touba dal di taxaw ci njabot gi ni Serigne Touba taxawon ci njabot gi ci la dal di jeli Serigne Saliw yobbu ko fuñu wax ci ndodi dem tudde won ko husnul mahab nga xamene yobbu nako tindedi yobbu fa ben borom xam buñu wax Mukhtar Dieng Guyar Serigne Mukhtar Dieng Guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotuk Serigne Touba gi

gën top da nga mucc adina da nga mucc al-akhira bu fekke deug la ci yow borom neena ci al-qur'an man ya'dillahu fa huwa al-mu'tadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida man yalla suma namme sama jam taxé ma koy orienter ba tek ko ci loxoy ku ko nara taxel te moy waliyul mursid cheikh salim mbacke waliyul mursid la won waliyul mursid moy ko xani bo ñewé ci mom mu orienter la ba ni la yalla mi ngay sété ni bu fekke yalla la taxaju waye xam ngeen ni doom adam yi ñew ci waliyu bi ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxaju mom lay wut ci waliyu bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di nga waliyu bi rek ko taxaju momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxaju moy am yalla rek ñett ñi ñoy dikkel ab waliyu ñett ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh abdou khadir jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay yu jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd radiyallahu anhu kenn ki cheikh abdou khadir jilani la tudd nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay séti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg waliw bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé ci nako nek lila taxajuk yalla xamal nako waliul mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienter la mu xamal cheikh abdou khadir jilani ko yow lila taxajuk ding ko am borom alal jiit mu xamal ko niko lila taxajuk ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salim mbacke ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxajuk ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kaar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbacke rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko waye and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu anza laysa al fata man yaqulu kana abi sahir bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nekk lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni bay ku wax li muni bay ku def li muni bay lolal rek muni bay muni way mom deful dara muni koku du waje de neena waje deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jëf jëfi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysal fata man yaqulu dani innal fata man yaqulu ha hanadha waye laysal fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka
la seen baye def dong lañuy titéro mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran khala wala kaseeran khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanul mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaawal garab gannaaw sa baye ni won oras bu fuur sax bob buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fuf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeffi bopam la wa bopam rek la de bopam la de sa baye lim def pour mom la yowmal khiyam de pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek dañuy nañax nañaxi rek ñi nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sahir binena a saway te nga gor gorlu te fexé wajal sa bop def sa jëfi bop muni cham suni de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñël de wan laysa li insan ila ma sha'a wan laysa insan ila ma sha'a la sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëw mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage fofu ba dem jot nga ni cëpp dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jam ñi né dafa melni bur bo xamni dafa wo aw dagam ni leen dem leen ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax néna ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bur bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bo wat ab saako bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci setante man bu fuss ak bu bax ak bu baxut man na saako bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuss yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yobbu ah kenn ko ni ba nga indi sa saako bur bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ko nek nak la nga witton moy sa sens bu jeexé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogué ci witton lu bax ah dana am ngañañ lu reere ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a watax sayir bi ni baye bo nga gor gorlu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñuko it bo de dañu ko wax de ak ko mana don muni kon nak nga fexé don ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salih mbake da bokkon ñi nga xamni lim don def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolam jëf yi jëf ju ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salih mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu nepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salih ñepp xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wade jang riyadus salihin
ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam yalla sak ñoo xamni bi ñewé adina xara bañ né owé dañ ni teurit melni ñu teurit yawo ci ay nelaw ni jak al akhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jak al akhirah rek wal beuti ku wuñ wañ ku wuñ ndax lan ndax xam nañ ni adina darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem al akhirah muni ta al akhirah keur gudul jeex la ba faaw guuy sax la ba faaw muni lolo tax ñoom biñu dikke ñu fasé adina wan gannaaw adina djublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé muni la duma la def nangam nupp def lako te tax waxam deñ motax mani seigne touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma gëmon di jëf lu bax ci guddi yalla yi ak beccëgi yalla yi ak subay yalla yi ba de ñew ñu dé mo ndax ñoñu dana len yamale ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fen jaxase soxor añaané ko yalla defal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana len yamale ak maanu fekké wuko ak maanu fekké wuko lolu mën ta am sun borom ni lolu du am muk am nak alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi len di laaj man yalla am nak alul mutaqina kal fujar am nak alul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale ëlëk kima ragalon ba bayyi lima téré top sama indigal ndax dana ko yamale kacior bi nga xamni bayyi wut limay téré topul sama indigal tont la moy kala manu fekke wuko manu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekki wuko ci top sa ndigal bayyi say téré sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am duma len yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati njambar bu yeme ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqa al-maut wal-ayat waye nak lutax liyabluukum ayyukum ahsanu amala huwa al-asmul ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natu leen xol ba xam kan ño ci top sama indigal bayyi sama tere bo yowmal khiyam ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobbu leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de waye bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xalma da ni ñi ba faaw akon lu neex way def di motax sayyidna umar daana tok ba yag rek mu set set bo ci jeess ci xol ko ba yag mu ni tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan damay set baxam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sayr bi neena inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy xeexlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaqi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu naccodi ko bo xamni seigne touba mul morom xam nga wax nga deug waye
kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti sadatul muhammadi bu nane seigne touba amul morom ñu ne li nga wax deug la seigne touba mom amul morom kene yonentu ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li seigne touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walax ndjay defal dox nan xolatako mané ko wax nga deug de walax ndjay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang ko wax ba ci dem rek bu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nekk ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kan amna doom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey naan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps limi wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen seen waju yi buñu leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali sen tay wud loolu yow dal li la yalla sant man nga jane waye bum la ten negocier ak sa ñaari wajur de ndax alquran ne wa qad rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsana al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw los ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sant bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax goné yi dogok seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil cheikh salih mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla ni ma tim xam na ni khutba bob may wax tamay defone ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defone tabaski daw te nit ñi dag ko nan mustafa mbay sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma djup waxu djem ci sama auto genn goor daw dogale ma ñu ndey sama dooma ngi ni cheikh salih mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxe de wallahi mune ha mune ma waye suma nuyo rek dama rombu ci buntu keer bi suma nuyo dama rombu ci buntu keer bi wax may bari yu ko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawale bu djup fini def fima don defe conférence bi dal li yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc keur diiw bu ngeen deme laccel len ma diiw ngeen wol mako mu ñew nako wolé mu ñew fekk ma ci tratoual bi ma nga amé won genn mbusu tangal mante fraîs ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxan waxtaan ak yow ak layante ak yow biir ndax alquran yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw maneko dama lay yalwan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh salih mbake muni man luma def bay sagal cheikh salih mbake maneko dama bëgg nga sagalal ma serigne salih mbake nangul mako bonu fi ma dor la wax muni man nangul nala maneko sa wajur dala yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joge yakoy gën muni waw mané ko serigne salih mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joggé gën sa ñaari wajur muni waw mané ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal
mu dal ni beurep ñima giñ na ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mutu tangal jox ko niko so demé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama demé di def conférence bama noppé ba jëmaat sama auto bay ba dawaat dogalema nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangulena top ci ñom nangulena liggeel nangulena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xame bari na ko jaar xel comme te xami wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digeenti mom ci ay xew xew waye nak jeeruko sama amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jeexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci al fadilatu cheikh salih mbake ah wax deug yalla jeexut waye dal nit la won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakaar ni yow do fi jop fekk yow kat adina bi moy rek la ni seigne touba waxe ni akhastu min dunyahu sadil jinan lima jël ci adina moy necessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa alakhirah na nga melni suba la suba dañ nan suba la bis penj seigne saliou mbake non la melone cheikh saliou mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale seigne touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jëfëm yépp nak non la lo ci laal rek non la mel waye and ak lolu buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu seigne touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khasside yi nak khasside yi mom dako ci donu lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len limbu ñi jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khasside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khasside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax seigne touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la seigne touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñi wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul asana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bimu ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh saliou mbake kérok bimu jikke nek al khalifatul muridiya kérok khasside gogo la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khasside gogo rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh saliou mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamalé fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolem ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tubab bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nekk waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokké leen ci ñu leen ko ndokalé won ci atum julit ñe modi seen jëf
ak seenu mbax ak seenu top emission bi and ko ñun di ak ñaan ñu ngeen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw mané ko magaluk seigne mor diara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor diara bim ñewé daf mané jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko ñu wax ahmadou bass momako waxal muñ ma légui nak lula gëna naqari ci admi maniko japp giñ japp seigne daara ba khadim gey lolou moy lima gëna naqari ci admi mom lolou ma gëna naqari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñingi nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar boko tak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñariñ yim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sax at mu ne bu ñew dana indalel daara ji kafe ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko sofal momit ñibisi na Sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam ngeen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewagut ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba djum mom tamit ni nañ ko fofu ci amérique soxna mam bousse nias bi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amérique mok serigne cheikh mbacke ñom ñep nuy na len di len ndokkel wax deug yalla fatu mu len ben yoon day tolo ni leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lumay wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci suñu wet fi le keureum nek waye ma nga fele ci amérique waye keureum ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibisse senegal ñu ne ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñu koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñu koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax keureum ngi fi ci mbacke waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yere da rafet bu mu rus ko sal yalla xam nako wa mbasse yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam da ko rus sol sax nit ñi di ma xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khairan jisa yalla la yalla fayt def ko ci sa tere jeuf ci melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amerique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top emission bi surtout top emission bi ndax wax ñay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño am ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal sen loxo
ngir yalla and ko wayjuri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñoo nit ñu jambaare lañ ci seen kemtu lay katan ñen nit ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxoon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootu mokal alquran loolu taxoon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalna ag ak jam te sotte ak jam tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne moudou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سالدا وصلى الله على محمد.

wërsëg ñëw ni lii noo ko def ci gàmm gi jasaakalaaw xëri jasaa yi loola it defal naa leen ko ca mbaarum daara ja nga xam ni ci la jigéen ñi war a jànge insha allahu taala jasaakumulaaw xëri jasaa yi. Di nuyu sama jarbaat sëñ Moodu Kebe moom tamit xam ngeen ko taxawaayam ci sunu jëmm rek ak béréb bi naka noonu soxna Mama Diong Mohamed Cissé Mohamed Cissé de man damaa xam ndax Cissé la sant wala waaye sëñ Mohamed rek ku baax la koo xam ne léeg-léeg day toog ba yàgg rek mu yónnee ma ci Orange bi wala kii bi ni ma ëddee jàngoom rek loolu lay wax rek yem ci man la Mohamed rek ba tey sax jàppuguma aw santam dëgg-dëgg waaye ñu ngi koy wax rek ni ko yàlla gis na ko jasaakallaahu xayra jasaa yihi jërëjëf jasaakallaahu xayra jasaa yihi. Sëriñ Ngagne sëriñ Ngagne Mbeng di rakk ci sëñ Mor Mbeng boobu nekk Italie moom tamit kasaalika moom ak magam sëñ Mor moomu seen participation ci gàmm gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf jasaakumulaahu xayra jasaa yihi yàlla na yàlla fay leen. Baat la boo xam ni wax naa ba tay ni baat bu woyof la ci làmmiñ waaye bu riifa suñ borom la ndax sëñ Touba nee na bokk na ci li ko tax a ñëw jamono mooy bëgg a dégg jasaakallaahu xayra jasaa yihi kon nag maa ngi leen di wax ni jasaakallaahu xayra jasaa yihi jërë ngeen jëf di nuyu suñu xarit yi ak xarit daara ñëpp ak wëllëri yi ñoom ku ci mel ni ñoom sëñ Cheikhouna Mele ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax sëñ Koso Fall ñoom ñëpp di wax dëgg yàlla ñu leen di ndokkeel bu baax a baax ci seen taxawaay ak mboolem ñi nga xam ni suñ njaboot dañoo ni fii ci daara ji te mel ni ñoom sëñ Cheikh Diom ñoom ak ñun ñëpp ñun daal gërëm nañ leen sant leen di leen wax jërë ngeen jëf ci seen taxawaay di sant sëriñ Moodu Mbaye Thiam mi nga xam ni moo yore rajo bi ba yàlla dogal ngeen mën di jot émission bi di ko ndokkeel ci taxawaayam moom tamit di nuyu ay rakam ku ci mel ni sëñ Moustapha Thiam sëñ Moodu loolu day fàtte woon naa la ko wax sëñ Moodu Moustapha Thiam daal moo fi ànd ak waa juróom wu tedd wa wu waa juróom wu jigéen wa soxna sa pen wallaay ndeysaan ñu ñëw indi fi beñe bu bari la fi soxna si indi yàlla mitim xam na ni tey la ci ñeenti fan dong yaa ngi ci ndékkite jeexagul yàlla xam na ba léegi nii mi ngi fi jeexagul waaw te loolu lépp yàlla nga ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteeg sa rakk moom tamit moom ni nga mel ci man mu mel ko noonu ci man amuk cofeel ak bëggeel moom sëñ Moustapha Thiam ñu ngi koy ñaanal baax yàlla sàmm ko yàlla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baax a baax moom tamit wallaay ndeysaan keroog daal moom damaa yéemu sax damaa yéemu koo xam ni ndax soxna si fi mu toll ci ay at waaye teewu rek mu ni day ñëw rek wallaay alxasib waaw teewul mu ni day ñëw rek te nag yàlla na yàlla bàyyi ko fi ba ca kanam a kanam ci kanamu njabootam insha allahu taala njëri ngeen jëf daal jëf yi rëy na ci ñun xëy na mënuñoo wax ñëpp kuñ fàtte it ci ñàkk tudd gi waaye buñ sañoon tudd ñëpp donte sax nag yéen jublu wu leen ci loolu soxla wu leen ko ci xëy na waaye wa amma bi nixmati rabbika fa haddis rek moo ko waral sallallahu alayhi wa sallam la yàlla wax ni ko bu la suñ borom defalatee tiraanga na nga ko waxtaane kon nag te daanaa dégg sëñ Mansour si bu tiwaawan daan wax naan ñu defal la tiraanga yoori lexta naan daa ko yeyoo di jëm du fulla kon jëri ngeen jëf jëri ngeen jëf donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jàll ci loxal yàlla it lu tee sant war na ci gërëm war na ci ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni képp koo xam ne nii yàlla jaarale na tiraanga ci loxoom ba mu agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yàlla te santoo ko ba nopp doo ko sant yàlla yàlla amul soxla ci cant ga loolu rek moo waral ñu di leen tudd ak di leen sant donte yéen bëggu leen ko ci waaye daal ñu ngi leen di wax jëri ngeen jëf di nuyu tamit soxna Njuba Cioun ak borom këram moom tamit kasaalika weer wi daa teru rek moom bu wóotee guma gàmm gi sax weer wi daa teru rek moom soxna Njuba Cioun mu ni ma sama addiyee gàmmo ngi noonu kon jërë jëf jasaakallaahu xayra jasaa yi moom it tusu mu di ko jaarale ci rakam ju nekk fii mbuur moom daal mu ngoog rek moom daal yàlla rek leen mën a fay daal foofu daal laa ci mën a yem jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy saxu ramadan al mubarak ñu dugg ci weeru sawaal weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj weeru yërmande la weeru aj la sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu nekk ci jamono bu nekk ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit pert ci senn saa jullit léppam nekk barke léppam nekk yërmande waaye lépp ne léppam nekk texe loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayunu nu am fi ak yéen ab jataay ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf ndax dafa jëm ci mbirum xol doomu aadama sunu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol ñetti xol yi ko sunu borom defal moom rabbi si tuba jàlla benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla moo ci am njariñ moo ci jariñ borom ëllëg mooy tax a jàmbee texe ëllëg muy moom xol boo bii ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya wala bu la neexee nga ni xalbul kaafir xol bu gumba xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk laa qadara allahu walaa saman ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko benn xol bi moom la ñu tuddee li ñu tuddee xalbul xaafil bu la neexee nga ni xalbul marat ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim bu la neexee nga ni alxalbul mu'min ñetti xol yooyu xol bu ci nekk sunu borom wax naa moom junjine ko ci alquran wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor lay tax mu mucc lay tax mu texe texe gu dappetoo xol bi nga xam ne moom lañ di ko tudd muy alxalbul himaaya wala boog nga ne alxalbul kaafir sunu borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakil illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala sun borom daf ni rabbi su tuba jàlla maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir sun borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fi lbaxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul-ñuul yu kukk ya boroom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junj na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum ahsabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutoo jàlla day kas ca xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ni dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ni lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texe te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñu kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ni xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarullahu wala saman moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawa allahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yow man xiyaam mu dem sawarañu wax lasa xam ngeen ni sawarañu wax lasa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk neeñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolu yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasa la qadarullahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla binde ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam yépp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barap sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barap sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa joxani dafa daanu ci biir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw niir nak soga ñew tege ci kaw wenen niir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wolof njaay ni bëdd du gis luko jégué waaji nga xamni mom day liggéeyal l'islam day liggéeyal xam xam bo lambe dag ko bo xolé gis ko muy wax ay réalité yo xamni ñing koy tank ci alcorane ak sunna waye waajoju ay waxam da nga cey sét la la ca intéressé bu waxé lu la neex dal lu satisfaire su ba neex nga ni ah kay nam waye bu waxé leneen nga ni dédét bu ñi ah waaw lutax nga ni ndax seigne diou sang wax ko wala wa dëkk sang wax ñuko wala wa riiw sang wax ñuko sun borom ni tufu tufu buñu ran do dem ci al khalbul khafil xol bi nga xamni mom agul ci gumba waye nak ag na ci fagg fagg moy xol bu tilim ba dotu xamé deug ak neen day yere rek ratu gumba lu ñew rek mu ratu du xamé lu toy du xamé lu waw xamé lu baax xamé lu bon ngelaw lu jëg yobale wak moy al khalbul khafil bu la neex nga ni al khalbul marad moy xol bu febar xol bobu agul ci gumba buñu ko jonjé touti rek mu dal di leer buñ ko raxé touti mu dal di set buñ ko foté touti mu dal di gisat deug motax ulama wu tasawuf yonal tathirul qalb moy labal xol xol dafa melni yéré dañ ko war di fot jamono bu nek bok na ci saabu bi foot xol nga bari lay wax astaghfirullah bari loy sabbal sun borom bari loy tudd yalla bari loy jang alquran bari loy fatlikou de yoy yep da bok ci yi nga xamni da fay raxas xol bu tilim bu dand ba yegg ci fagg tilim tak waye nak agul ci gumba serigne musa ka radiyallahu ta'ala du neena won borom xol bu gumba raw borom geud yu fetigul borom xol bu gumba day melni borom beug yu fetugul day melni yegg bo xamni amul turu lo ci soti mu turu ci suuf xam ngeen ni ab yegg xam ngeen ko de ab yegg bu fekkene amul benn turu lo ci soti rek ci suuf la jëm lolou non la xol bu gumba mel xol bi nga xamni nak mom dafa dand tilim tak mu laaj ko foot ñu diko tudde al qalbul khafil al qur'an jinjina ko mom tamit batay kala bal rama ala qulubihim ma kanu yaksibun sun borom neena amna ci gañ nga suratul mutahifin sun borom neena amna ci gañ ño xamni seen xol dafa dand dafa tilim dañu sori deug dañuy daw ni ci deug yi dañuy daw ñi wax deug ta yalla tax dañ leen di sori dañ leen nango deglu muy dañuy dem ba seen xol dand mu ne xam nga lu ko dand mu na mu ni seen pagu tefi loxo liñ fagu ci seen loxo moy bakkar bi ni jëf moy tilimal seen xol takal ko dandal ko ci bakkar bi ñi jëf bokku na ci bakkar ba deug deug wan ko gannaaw nangu nga ni lim wax deug la de nete waye bokku na ci ni ci limal xol moy saggan ci tuddu yalla ak fatlikou yalla ak fatlikou de bokku na ci limal xol moy jëw rambaaj fen wax lolu leerut bokk na ci li ci limal xol lek lu lewul bokk na ci li ci limal xol top di waxtaan waxtaan wu la neex wo xamni day satisfaire sa banex rek waye donte amul njariñ nit amul lor amul njariñ amul lor waye nak mi ngi saggan lo mi ngi lay won lo gannaaw mi ngi jël sa temps ci lu ko jërul ndax bul fatani le ma wuta sawuf dañuy wax ni al waqtu ka shayf lam taqta waqtak imam shafi waxon nako rahimahullah waqtu fa melni jasi
boko yore faawu nga gor ci dara wala jaasi ji wagnuko mom dagatal non la waxtu mel motax yonent bi ali sallatu wasallam neena won la yastib du'a min qalbi qafili lay sallallahu alayhi wasallam neena won xolub waju sagan xolub waju xamni dafa melni aw xop ngalaw lu jog yu balé ko yonent sallallahu alayhi wasallam neena boba xol bu ñaané yalla du ko nangu xol bu waajo xamni 24 heures sur 24 mi ngi seug ci connection rek mi ngi seug ci internetam rek 24 heures sur 24 yépp lu mi sétane dara luy dolli dinem neeku ci dara luy dolli jomam neeku ci dara luy donni ngorom neeku ci dolli dara luy dolli fulam ak faydam neeku ci dara luy tax mu xamé deug ak ñeen neeku ci mom dal likoy satisfaire moy gis ay comédien ño xamni ni dañuy mayé muy ré xam ngeen ni ré ju bari day ray xol ngay rétane fo tollu di sétane yo xamni ni dafa saf xorom nga dëkkéré da ngay dem ba sa xol dé yaram sallallahu alayhi wasallam ni xolup wa jo xamni day sétane yu saggan yoyu yu natto diko yoyu ba xolam dé bu ñaané yalla duko nangu la yastib muni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax rawahu tirmizi wa ahmad rawahu tirmizi wa ahmad sun borom ni tabisitu jalla borom xol yi tilim yi du man ma def li tax seen xol tilim ñom ñoko def moy dañu yore melaw ngelaw dañu yore melaw xop ngelaw lu ñew yobale leen amna ño xamni deglu wa jo xamni lam leen di wax da leen di jarign ci seen diine jarign leen seen adina jarign leen seen alakhirah dedet dañuy deglu ko xamni lum leen di wax ay miracle ay karamat ay mujisat karama yoyu mu lay wax mom mi la koy wax du ci jarignu yow mim koy wax do ci jarignu borom karama rek moy jarignu karama borom karama rek man na neex ci sa xol lol nak ngay mbeuk ka doro ka daano ka yuho ka joye ka mahesa alal waye fa la yam dula jariñ dara ci sa diine dula jariñ dara ci sa jom dula jariñ dara ci sa ngor au contraire sax daf lay dolli ak yokkat ak ak tayel ak ak naif ba daanaka da ngay yegg ci ni kon jeeratul may jaamu yalla na xamna ni borom karama ji mom ginaaw masna ko eddi yal ben bis rek xamna ni yowmal xiyam aljana la jëm direct soxna maymunatu mbake neena radiyallahu ta'ala anhu seigne touba malen mag nya daan nek li nam daan waré neena mom bokut ak seigne touba mi mu deg sama classe bi dako waxtane jamono ji soxna maymuna lol la waxon neena seigne touba mag ñu daan nek li seigne modou mustapha mbake ñom biñu ko nek li cheikh mamadou len djub addagani biñu ko nek li nam daan waré nga xamni ñom dañ daan wax ni bu seigne touba masana waré bu nopi buñ fa joggé danaka dañuy beut sakket yi dañuy beut nir yi defé nañ ni ku faatu ci guddigi sax do dem aljana japp nañ lolu ndax lam leen di wax seen dig ak seen borom nim leen di xamalé sañ sañum yalla ak ciobarem luko sob de fahalun lima yurid waxtan wo mu leen di waxtanal taxon na buñ fu massaane joggé buñ teddé bi ñelaw soxna may ni ah waxtan kati jamono ji re ni ñi waxtane seigne touba ah wote nak na nga xamné day man non la ko seigne modou mustapha mbake daan waxtane non la ko cheikh lamine diouf addagani ñom daan waxtane borom xol yoy nga xamni seeni xol dafa wayef ba lu jog yobale len ngelaw lu jog rek yobale len riir mu jog rek ñu andi ci motax dañuy jëm nday jor ba yag nga seen len ñu ni accam neke nday jor dara neeku fa jëm chamoñ ba yag nga gis ñu ni accam neke chamoñ dara neeku fa nga xamni musab sabira bayna salika la ilaha illa hu wala ilaha illa hu jëmo penku jëmo soow yaang ci digënte bi kan ngay yegg cheikhou bamba neena radiyallahu ta'ala anhu mom saxona tuddu yalla di bak yalla di top ndigali yalla yi di bayyi ay terem neena bu mujju sun borom defal ko xalbu naqawa xalbu naqawa muni bima sun borom defale xalbu naqawa ma daldi am liñu tudde faydur rahman rahna cha mimiya neena al xalbu minniya
فسال يوم قد سلم من كل رين وبرحمن قد علم او برحمن قد علم من من سن توبا بس نيكي تاي سما خول يالا رخصل نماكو سما خول يالا ستال نكو تي ليپ لو ني تود رينو مني يالا ميغا خاني موي بروم يرمنده di aja xam ji moma ko xamal al khalb sallim sun borom jundina ko sunu mam ibrahima alayhi salam ci al qur'an yawma la yanfa'u malun wala banuna ila man atala bi khalbin sallim ibrahima yawma lay xamal man yalla ni yawmal khiyam alal ji bari njabot gu bari amul solo fi fi man li am solo fi fi man moy nga dik yawmal khiyam indale al khalb sallim inna la al qalb al mu'min en tuwani yalla defal na ma al qalb salim deñal ci man lepp liñu tudde reynu xam ngeen reynu tawat la yi nek ci yaramu doom adam dana rogalat ba ak ci weyi loxom walima ci ulama wa tasuf sax leg leg buñ koy firi dañ nan bari na kiko gëna gawa am moy kudul julli dañ ngay faral di wax reynu bobu budé rogalat ba ñew ci sa ciati barami wé ki nga xamni ni amé na reynu yow mi nga xamni da nga amé lér xol bo bokké mom aw ñam bu yalla dogalé sa loxo tibbu fo xamni da fa tibbon boko xexé boko lekké mu res ci sa bir yaram jamono bobu lé li fék lolu resut ba jeex da ngay némi ko ci sa bop tayel ci jaamu yalla da ngay nemm ko ci sa bop beug ñelaw da ngay nemm ko ci sa bop xol bu kamaño fekk da nga bokk ku am reynu mu tibbu ba nopi nga tibbu fam tibbu in baram ni kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun reynu bobu ni ko am ni ñoko wut ñoko fagul seen bop dara yebbu leen tul al qalbul khafil xol bu sagane yalla xol bu sagane ab yonantam xol bu sagane deug xol bu sagane nit yalla yi ila akhirih doom adam bi waxtu amé al khalb sallim lu yeungu rek fataliko yalla lu yeungu rek fataliko yalla doom adam bu xese egg ci al khalb sallim lepp lum rombati rek dakoy fatali yalla sun borom neena innamal mu'minuna alladhina idha dhukira allah wajilat qulubuhum bisa tuliyat alayhim ayatuhu sadadum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna suratul anfal borom neena ñi yalla wërsegalé al khalbul mu'min deug muna ñi fo leen fekk amna ay signe yu koy wané amna ay mandarga yu koy wané ayu ki yalla yoni mandarga yam la muni ki ami al khalbul mu'min foko fekk idha dhikra allah wajilat qulubuhum bo dé waxtane yalla du tok du taxaw bo dé waxtane yalla xelam day reer bo dé waxtane yalla dootu mëna lek dootu mëna naan bo dé waxtane yalla xelam mepp ci boromam rek lay aju allazina idha dhukira allah wajilat qulubuhum jim khol di taftafi mun rawati nak wa idha tuliyat alayhim ayatuhu sadu imanan mun rawati nak bu fekkene li nga len di wax ci yalla da nga len jox ay proof da nga len jox ay tektal ay dalil nga jang ay aya ni fi lako yalla wax ba fi lako yonent wax ba fi lako nit yalla sangam wax wa idha tuliyat alayhim ayatuhu munisada um imanan munisa bo inde prof nak sen ngeum day gëna doliko sen yaakar day gëna deugër ni way fo leen fekk wa ala rabbi ñatu bakulun fo leen fekk dal yalla ay sen wëru way duñ wëru ci ma samba duñ wëru ci ma demba duñ yaakar ma samba duñ yaakar ma demba yalla moy sen wëru way fo leen fekk rek ñoñu moy ñi nga xani buñuy wax yalla lañuy waxal duñ waxal sëriñ bi ngir bo noppé mu jox la dépasse ñaari fan aw 10000 francs duñ waxal sëriñ bi wala ministre bi wala député bi wala dédé ñom lañuy wax yalla rek lañuy waxal buñ ca noppé noppé nañ ca baye bo ñu bañ leena jox dara way yalla leen gënal luñ mëna am yalla leen gënal luñ mëna am nga xam duñ wax mukk ngir intérêt xamna ni ni ko gaay faral di defé ni ma bal
amna gaay ñoo xamni ci tariixa yépp nak ci tariixa yépp nak bul bayyi benn tariixa ba ci ñi nga xali sax nekku ñu ci benn tariixa kenn ku ne ci ñoom dañuy fexé xam point faibleu waram alal yi nga xamni yaakar nañ ni julli wor munu joxe addiya waye ñu wala ñu maye auto nit ñi ci utane ko japp nañ ni loolu doyna leen sekk ëlëk yowmal xiyam am ci wax kat yi ño xamni point de faible yoy lañuy sét buñu toggé mom lañuy wax nit ñi seen point de faible yoy mom lañuy sét bu ko defé point bobu lañuy laal gaaya dal di yek lañ yoron jox leen sun borom neena jam ñi may wax ci alquran ak ñom melu ñu nonu ñom wa ala rabbihim yatawakkalun yalla lañuy jox seen bop bo leen doon jox milliard par bis bu deug jotté ñu samañ la bo tabaxon r plus 4 jox leen bu deug jotté ñu samañ la wa ala rabbihim yatawakkalun duñ waxal kenn ku yalla bind yalla rek lañuy waxal ku ca gis sa bop nak alhamdulillahi rabbil alamin lolo taxone waye nak ku ca gis leneeni nak ah nga xamni lol la nga xamni lol la nga xamni seen adina yépp seen dundu yépp ben mawdu rek defon na bayam ci ben juma ma nopi ma laal ay point sensible ci ay kilifa yo xamni lañuy def teguñu ko fenn bam indi ay réaction ay gaay bari merte bay futte ko toj am ko ñew ni ma waaw señ bi mëno yam ci waxtane diine mané ali ma doon wax kon du diine lo xamni bi makoy wax jang na alquran fu ko yalla wax jang na hadith bi ko yonent bi wax jang na bayit bi ko señ touba wax lolu budul diine kon luy diine waye nama yalla bal elimani ak bayan kat yi nek ci jakkay nekki wuñ fa dara lu dal ni lañuy jappé ni lañuy jullé ni lañuy sarxé lolu boy na nopi nit ñi duggal ci actualité yi nit ñi di dund nga xol ñi nga xamni ni dañoo woté woni ñom ay kilifa lañ nenañ ay giddi lañ nek ci seen kanam nek ci kanamu doom adamay demuñu dikkuñu yobul leen ci yalla bayiwul leen ñu delu seen kër yi bokku nga wax ak ñoñu ci ay actualité xamal leen ni yene ngi baare nit ñi mënu ñoo dem ci yalla mënu ñoo dikk te yeen ñi yeena doxul te ni ngeen wara doxé te li mo leen baare lolu seen jariñ la dañ ta wara contane dañ ta wara bëkk dañu wara féliciter sax yow mi leen koy wax bañ xam fi ñi jaar ba yegg ci seen borom waye yow am mbolo top la jëm ci yalla mënoo fexé ba yobul leen ci yalla ndax sa xol bu tilim bu dand ndax fo tollu yaangi lek moyal fo tollu yaangi lek lu leewul mënoo fexé ba yeggale kenn ci yalla toy do yewi doomi jaamuri ñu delu ci seen borom do leen libéré ñu delu ci yalla ñom yalla lañuy wut ci yow waye dedet da ngay tok di camoufle rek legi nak waaji nga xamni mom day dénoncer wala day critiquer wala day naqdu lolu ah ñu terroriser ko nak waaw dal di koy taxer lu nek taxer ko lu nek dal ñu ko taxer lu nek waye mom wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun ah min yonnati bi sallallahu alayhi wasallam munu digal ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisan fa in lam yastati fa bi qalb wa salik adafu aliman kep kenn ci yeen ko gis mbir mu jagali muna muy nako jema jagal ak loxom way ah bo amul katan nga muni kon wax ko ci salam bañ ko meuna jagal ñew jagal gaay nak mom dañ nan bo gisee lu jagali tejeul sa gemmiñ kon kañ la mbiri di jag ginaaw ñi jagal mom seen bëd yegul fepp ñi jagal ñi mëna jagal yalla may leen kat nu ñu mëna jagal seen bëd yegul fepp yow nak sa bëd ñu daj ci lo xamni lu jagadi la nga ni lu jagadi nga fe ñu la bëgg fa waxet tejeul sa gemmi kon kañ la dara di jag kañ la dara di jag sun borom neena gaay ñi may wax الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نينا يوي غاي دو نيام تي
lañuy wax ñu wutal ko ay dalil du ñam ci ragal seen borom waye nak waxtu julli fu mu joté ñu dox yalla lam ci moom ca lañuy yam dedet way ma rasulna mi fiqoon lañ am ci wërseuk mu neew mu bari ñu delo ko ci yalla ko yanantam sun borom ni ulaikahumul mu'minuna haqqan lahum haqqan lahum ulaika mu'minuna ñooñu ñoy way gëm ñi deug ñu ne waw mu ne haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karimun batay ma nga suratul anfal sun borom neena ñooñu moy ñi nga xamni ñoom boy wut ñu gëm yalla deug moy ñooñu waye neena boy set borom dara ju yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam moy ga ñooñu neena boy set ño xamni man yalla dina leen ma yalla maghfira le jigeel leen dootuma leen top dara moy yoyé gaay gaay nga xamni luñ wax yalla tax duñ ci fay bor duñ ci leblé waye ku ne man la ca gis bopam nak ndax alquran mel nonu alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki jup wax ak ki dëng mom alquran da wax ak ki gëm wax ak ki gëmut wax ak ki dëng wax ak ki jup légui nak bo dé wax lolu yow ka jubadi day gis bopam ni mako tax di wax dé yani mako tax di wax dé lolu lepp lu ko waral yow aji wax ji wax te bi ngay wax nga set li nga xamni mo gëna sensible ci nit ñi nga di ci wax donte xam nga ni li ngay wax mom nit ñi mënu ñu ci jariñ danañ ko deglu ni rek def ay réaction jox la alal danañ ko deglu ni rek def ay réaction daanu jël wala yuux wala nangam waye gis nga ni mom du leen jariñ dara ci seen diiné du leen yok dara ci seen alal du leen au contraire daf leen di wañi waye du leen dolli dara ci jom leen di gëna yaafus lo ci jaamu yalla yarantibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar sallallahu alaihi wasallam yarantibi sallallahu alaihi wasallam neena won mbolam xedi fi jaar xed wu nek yarantibi bu ne bu fi yalla ma sa yoni bu ne amna ci ay xet aw xetam ño xamni mune ay xerem do nga lañuy jaam ay xerem rek muna mune xam nga sama xet man yonentibi sallallahu alaihi wasallam lan moy seen xiram ñuna mune moy xaaliss yonentibi ko wax de sallallahu alaihi wasallam neena xetam wi alal moy seen xiram alal rek lañ gëm alal rek du ñepp nak yonentibi sallallahu alaihi wasallam moko wax neena sama xet bi muna mune alal rek wa sanamu hasil umma ad-dirham wa ad-dinar alal rek sama xet yi ñom alal dong lañuy jaam alal rek bo len joxe alal ñu tag la bo len joxul ñu xass la bo len waxe deug ñu xagn la waye alal jaral na le lu ne alal jaral na le lu ne motax mutasawif ba neena won ma atalla abdul amal ila ashal amal nitu yalla bi def ni as gor muni li feek mi ngi gudd mebet du deñ mukk di jëf ju ñaaw li feek sey mebet ngi gudd rek do deñ mukk di jëf aw jomalam li feek sey mebet ngi gudd di mebet di dem rek r+4 bu noppi nga ni benen immeuble bu bes nga ni benen way wu daan nga ni wenen ma atal al abd al amal ila as'al abal ab jam li fi mi ngi gudd mebet du lañ mukk di jëf aw jongalom du lañ mukk di jëf luko yalla jeppé ndax gudd mebet dukoy waral motax seigne touba radi Allahu neena ku bëgg noppulu defal ni man defal ni niti tasawuf yi ñu ne ko waaw yow no def yaag ni ci tasawuf yi mu ne xana musawwiyan dinar ayni bil madar man seigne touba deureum ci man alal ci man mana mu ne mok doñ ni suuf bi may joggi la yamale lol nak ko seigne touba war nga ko gëm ndax ahmadu amul woni poche mom bokku tak sama classe gi nga xani mu ñew def ci poche bo xani lo leen jox ñu rof ko ci ahmadu mom ay mbubum amul woni poche mom neena musawwiyan dinar ayni bil madar neena man doñ ni suuf yi may joggi
manam mune ak or bi commerçant yi gëna fonk di testé ci diko wuti fu nek ñoyam ci man no sawiyen dinar ay ni bil madar lima wu tasawuf it man lañu mel alal jërul leen guddé all jërul leen fanan all jërul leen jaay seen ngor jërul leen jaay seen judd alal musu leen ko jarl tagat am nañ ngor bu tolni leen dox ñu joxal lako yalla way ñi ñoo mandu ñi ñoo mandu lo leen dox ñu joxal lako yalla lo leen dox rek ñu joxal lako yalla gaay da nga yorob dank ñew jox leen ko bëgg ñu joxal lako yalla ab dank nga ñew di jox leen ko pour ñu joxal lako yalla xam nga koñ koy joxe soxna fatima mu jong mi ci koñ bi lañ la koy joxal wala ñu joxal lako khadija mi ci koñ kon nak ñaari xol yaangi non wal bu jekk moy al khalbul imaya ñaarelu xol bi moy al khalbul khashib bu la neex nga ni xol bu jekk bu moy al khalbul kafir ñaarelu xol bi moy al khalbul marad bu ñu rando ci xol bobu ñu ñew ci xolum ñettel bi te moy al khalbul mu'min bu la neex nga ni al khalbu salim momit al qur'an daf ko junji sun borom tabarak wa taala misal ko xol bobu moy xol bi nga xamni xamna yalla taq yalla min yalla xol bobu moy xol bi nga xamni fomp na setu xolam ba bu jele setu xolam deppele ko ak setu lawul mahfuz ñaari setu yi la nek ci lawul mahfuz di reflete ci benen bi ci dess bu ci meuna orienter ñiko top te gem borom djunjji ko ci alquranul karim rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana mawlana borom neena allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba'u fi sijajatin sijaja ka annaha kawkabun durriyun yughad min sajratin mubarakatin shaytunatin la sharqiyya wala qarbiyya ila akhirih nga ci suratul nur borom daf ni man yalla may leeru xolub bepp jam buma gem nga xamni ni leer gi nga xamni mo xotti leeru asman xotti leeru suuf mu xam leni leer gogu de fa melni yow mo xamni da nga jël ab taal ko ci bien mess fompu leer bi nga xamni moy tim tak li nonu muy defé yañj leer nañi sun borom misale ko al qalbul mu'min ay moy xol bi nga xamni dafa leer leeray bo xamni waxtu waxani bu seppo mbir la ko ci yalla di xamal nok bu ko deg danaka ben yuur gu ko deg toj nit yalla yi nak biñu jaare ci buntu bobu ci lañu yett yoon wi ñi jaarale nit yalla yi wala bok jami yalla yi ngir ñu taxe ëll ci xol bobu le ndax lu tax xol bobu yahdi llahu li nurihi yalla ko orienter yahdi llahu li nurihi man yasa ji ci aya bi yalla moy set kuko sop mu orienter ko ci jamam moy tan kuko sop mu orienter ko ci jamam ba meuna orienter ñeneen nitu yalla ba dafa tok bu yagg ben talibem jadd yoon yimu jadde yoon te comme day fréquenter serigne bi xelam xalat ni waw man jomalam wi ma def suma deme tok ci kanam serigne bi dana ko xam ndax man bis bu ne ma ñew serigne bi di waxtaan ak man wax ma limay xalat ci sam xel kon xam na ni limay xalat xam nako mu toge ci kanam serigne bi nak xelam ni yar ca moy ga muy xalat nan yalla bu ko serigne bi yeg rek li yalla bu ko yalla xamal serigne bi rek
mi xalaat di wax loolu ba yàgg sëñ bi ne ko tufu yow gannaaw tuub nga ko fàtte ko nag def nga ko ba noppi tuub ko fàtte ko te bu ko defati allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskaatin fiha misbaaun misbaaun lu tax fii sujaajatin sujaaja ka annaha kawkaba durriyun ka annaha kawkabun durriyun mu mel ni biddiw boobu nga xam ne dafa feq ci lëndëm ak wax set leer nañ ñi yàññi ba pousse sax bu waddee nga far ko noonu la xolu jaam boobu di mel xol boobu gaañi ko yore moom la sëñ tubaax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajew ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu mu ni nga ne ko kan nu may def mu ni da ngay dem nga yër téere gaa ñi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf loolu la sëñ tubaa wax sëñ tubaa nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ni puusul paasul mu ne ah mu ni demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu in lam tulaaxi musli an fal taktafi bi ma bihi nasa xiyaaru salaf boo ñëwee jamono fekkoo fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas mu ne ah mu ni yow puus ko fee te jéem a paas yow nooy def mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu wallahi sëriñ soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett la ñuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay ruse que misli cheikh muntaqa que misli cheikh muntaqa al xalbu salim boobu ñuy wax bu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne woon yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalulaahi jàkkaarloog gi ñuy jàkkaarloog jamaalulaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalulaahi waaye jamaalulaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloog bu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk lu ñu bon dinaa leen mus a jaam boobee suñ borom nee na yonente bi salaa alai wasalam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu hud suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelque personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci sëriñ daara yi jàngalekat alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yëwénal ñooñu waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñoo ñooy al muslimuuna fil ard suñ borom nee na li féeg nag ab dëkk walam réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi
ñooñ moy ñi société bi gëna doya dal al muslimuna fil ardi ñooñ nga xamni ñoo tey yalla alag wa rewma ñooñ la wa société bi gëna doya dal ñooñ la wa société bi gëna doya dal waaw gis na ci yone nañ ma benn vidéo bo xamni ku ñu wax Mustapha Diop Al-Kokki Al-Alim Al-Allama Mufakir Fakirul Kabir aw Mufakirul Akbar Mustapha Diop Señ Mustapha Diop Al-Kokki ci vidéo biñ ma yone ma gis mu wax ni borom xam xam yi ñëmé wuñu wax seen xalaat sañu ñu wax seen xalaat ñi lutax muy ndax ko ko ci wax do reer mané ko wax nga dëgg dé joji wax mom wallahi gisuma lu ko gëna dëgg borom xam xam ñoo la gëna xam ni li dox dara jëgu ci ñoo la gëna xam ni li fi nekk dara baxu ci ñoo la gëna xam ni gañu bari ci tiaxan dong lañ nekk waye ñi wuñ ko ngang xew xew bu am ñu wo leen ñu tok ñu tantal leen jox leen ay micro ci radio ci télévision ñuy wax ay kaya kaya rek waye wax deug gi jaar ci biir sañu ñuko ko ci def do reer sañu ñuko kon aduna yaquna ma deg wax ci vidéo bi ni fo leen fekk auto buñ war sax amuñu ko mané waxon nako jamono bi ma genné rom seigne bassirou mbacké xel ko muy arrêté taxi mané aduna tasna ki wa daayira yi mouride yi ñoko warna jëndal auto bi gëna rafet ci auto yi mu diko war di doxi soxlaam ndax lim yor seen jariña yor lu xam xam bo xani mi ngi ko tank ci xam xamu seigne touba diko jàngalé won ngir yalla té ñi melni mom nak ni fi gañ gaay yi di leen rombu légui ana ñan lañuy jox ci ranga joju ñi wax ay kayo waji lim lay wax yow ya ko gëna xam lim lay netti ni ba nga may ko 4 wala nga may ko million wala 7 ya ko gëna xam nim ko xamé ba li ko waxtane non nga ko xamé yow bim jakarlo yow ni la bay mor xujja moni won leggal nawal leggal naw dal ci kaw tiligal wad dal ci kaw gayne gadde ñu andani samañ ci bir geej ga lolu xamone nga ko di waye mang lay laaj legi lolu ci jariñ lan leggu naw lum lay jari leggu ñaawlu legi nak xolal ki nga xam dafa ñew ni la tegal fi sa tank bo tege fi sa tank da nga mucc adina mucc al-akhirah defal li bo defee li am ngeureumal yalla defal li bo defee li am ngeureumal seigne touba defal li bo defee li am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga ni kok way buñu tankal way buñu sonal way yow ki nga bëgg deglu moy ki wax sa banni xol yi waye li lay taxaragal yalla dede amo ci soxla li menacer sa intérêt sa intérêt bobuy muy menacer dafa haram koku amo ci soxla do ci yam sax boko mené massacrer dang koy massacrer ñi nga xam ni ñoy al muslimuna fil ard mi borom xam xam yoyu ñom la société bi gëna doyé dal ñom la société bi gëna doyé dal buñ amé seen ngeen te ñu wax la ko nga dem ci bayyi sa lepp ñew boy dem dal ñu fexé buxum aw jooni wala aw ñaari jooni buxum ko ni la pass ci wala jël ci taxi fofu la ñam ak yow kat buñ amé becc wala nga taxaw ci naaj wa taxawul leen seenu neew ñaanal ko julé ko delu ci kër ga ñaax leen fatali leen yalla boy dem ñu ci gëna gor gorlu ab jooni lañ lay jox ab jinni waye gis nga waji taxaw ni dogu nani waji ma nga aljana ki ak yi lim def lepp ak yi man do ñak subhanallah koku mom buy ñibbi mom garam bu rafet lay ñibbi walé kat kat bu rafet lay ñibbi walé mom mi lay wax lolu mom xamagul fum jëm mom mi lay dogul nan la waji aljana la jëm mom xamagul fum jëm lim la wax xamu ci dara waxu deug dara la ci xamu
nako yene aljana ta ñaanal ko ko rek te ñaax nit ñi ñu delu ci seen borom te xam nañu bëreb bi ku ni nga fi jaar ñu ci waane na gañu ñu nak bo doxé ci jamono ba gisato leen sakal pexé in lam tulahi muslian fal taktafi bima bi innas qiyaru salaf wa dama ni ñun ñepp day jang nañ Seigne Touba lim wax ci ruhs ñi top ruhsa ruhsa moy yu yomb yi rek yu gratuit yi rek Seigne Touba neena mourid bu nara yakule moy mourid bo xane yu gratuit yi rek lay top gratuit rek gratuit bo julé ñaar rakka door ñaari fatiha jurom ñen fuk ak jurom ñenti afalahi da ngay naw ci jawu ji aljana da ngay fekke pays ba malaka yi sax yow lañuy terbi doon ñoy yaay doon seen serigne subhanallah waaw mbir ma ngok ñuma bal ay deug la de deug la ulama wa tasawuf nak yi lañ bëggona dindi motax ñom biñu diké ñu dëgmal seen borom bëggatuñ daralul yalla ga ñi nga xamne dañoo tombu yu dañoo top yu gratuit yi rek yu ruxsa yi rek yu yomb yi rek ñom loolu lañ bëggona dindi ñom ulama wa tasawuf ñu xott aw yoon wo xamni da nga ci noter sa bakkan ba maîtriser ko kene ko ni xamna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joge na fi ba am lu wara toll ci ñetti témeri at ilmu tasawuf wala turuhu tasawuf dor di tasaro mu nek lu officiel lu ñu xamni li moy yoonu tasawuf fek tasawuf ci l'islam la juddu walé mok l'islam ño bok nday ak bay l'islam mom ñetti cheikh la l'islam ñetti cheikh la الإيمان العبادة الإخلاص كل ما تصوف نيو جيل الإخلاص توديكو الإحسان توديكو التصوف الإيمان موي nga tek yalla plaasam nangu ay dogalam nonu ñuko xamé ci juroom ben yoyu bonu pen nga jaamu jiko dina biñ ko tege plaasam bunu nga dem jaamu ji bi ci dess nak moy loy defa ci nga def ko ngir yalla bokk moy al ikhlas moy tasawuf al ihsan ulama wa tasawuf yoyu man nañ wax ni mi ngi tambale ci al hasan al basri na al hasan al basri nampondo nak kenn ci soxna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam al hasan al basri gisna fukk ci sahaba yi fukk sahaba yi luñu massa def yalla tax seen alal ji ngeel lepp inverser ko ci l'islam lu taxon lu yalla lolou moy tasawuf di luñu massa def yalla tax seen bakkan biñ daan jël jox ñu ray leen lu taxon al ikhlas dina koy faral di wax mani yawma badrin am na ño xamni daño tour seeni bakkan yalla ni len bis ni kitay balna len topatuma len dara lu len neex def len aljana ngeen dem direct am ño xamni tour nañ seeni bakkan yalla ni len yeen duma len bal yemuma ci bañ leena bal waye sawara ngeen dem direct pourtant tour bakkan do nga la dem wo ma sax yeufal yi de ño xamni ño yonent bi andon di xex la ño yonent bi ño andon di xex ba nuppi dem sawara te ci kaw yonent bi lañ bokkon ali sallatu wasalam ba nuppi dem sawara ñeneen ñi yalla ni len benen ka bi yalla ni len yeen mom direct aljana gërem na len gërem lo xamni ni ñak gërem dutu ci top lolu moy al ikhlas bi mana khaswatu badrin dafa am kuñu wax Ousmane mi ngi ci bir xara bi di xex and ak julit ñi di xex

mi nga xamante ni nii kay sëñ Mor Anta Sëlin nee na ko toggal ma sama añ bii mu daal di xar gaal ga waaw foofu soxna jaar lu mu fi wut. Ba wax ak madame Bous mii nga xam ne nee na la ab julit la ba woole ci l'islam doo ko ne yow kat yaa ngi madame Bous kenn mun leen a xàmmee te waroo nuru madame Bous madame Mohammed nga war a nuru sa mees mii dëgganut sa xeesal bii dafa arab lu yaraax lii nga sol dëgganut ab julit bu jigéen jo solam day jot fat yaatu foofu nga war a tàmbale doo ko wax maam Diarra mu xar gaal di toog kafe foofu nga war a tàmbale door wax Khadija mu naan Mohammed sàmmi loo ni sa ba kañ moo tax duñ dem saa boo génnee ci mbedd mi taseeku jullit taseeku maam Diarra taseeku maam Diarra boo ko xoolee dafa ni am madame Bous la boo génnee ci mbedd mi dajeeg am maa Fawa Diwelle boo ko xoolee dafa ni madame Sarkozy la ah ba noppi ngeen leen ni xam-xam ngeen leen di wax kenn mësu koo gis ni ñu tasawuf yi bi ñu ñëwee nag léegi ci ñu xott yoonu tasawuf jiiran baxdal jiil jiiran baxdal jiil mooy génération par génération génération par génération ba mu xëy ñëw ci suñu loxo noonu muy déplacé wu moom tasawuf génération par génération moo ko indil turam yu bari yim am yëpp kenn ku nekk tudde ko yoon wi nga xam ne yow moom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral laak sa borom ñu tudde ko ilmu tasawuf xam-xam bu sell bu set ñii ni déedéet tasawuf mooy ilmu taskiya xam-xam buy defar bakkan ñii ni déedéet ilmul axlaax mooy xam-xam buy defar jikko ay yépp benn la rek ñoo bokk luñ wax ñii ni déedéet ilmu suluk ilallahi tabaraka wa taala loolu mooy xam-xam bi lay womat jëmele ci yàlla direct ñoo bokk luñ wax waaye gis nga ci détails yi ci la gars yi nekk di werante au lieu que ñu yeggale ñi sës ñi leen topp ngir yàlla déedéet ci la ñu topp di werante rek yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na woon innama buistu li utamima makarima al axlaax boo gisee yàlla am waaye ma mu naa mu ne xam ngeen lu tax yàlla am waaye ma ma ñëw pour nekk prophète mu naa mu ni benn enseignement rek laa am mooy fexe ba jikko yi defaru dama ñëw nekk professeur boo xam ni pour jikko yi defaru doo nga tax yàlla yónni ma jikko yi defaru rek benn mission boobu dong la am innama buistu li utamima makarima al axlaax waaw yonent nee na man looloo taxoon ma ñëw nga gis koo xam ne sax nag ab daayiraam makarima al axlaax la koy tuddee waaye nag mboolem daayira bi min al awal ila al axar min rajuli ila nisa góor ñaag jigéen ña doo ci gis kenn ko am makarima al axlaax te daayira bi kat makarima al axlaax lañ ko tuddee waaye kenn ci ñoom amul makarima al axlaax bu dee góor ñi ña ngay takk lami loxo ña ngay bënni nopp di takki jaaro bu dee jigéen ña ngay kiris koras bu dee jigéen ñi ña nga sol lu yaraax ña nga meesu ña ngay ndayale lu aram lu ni ña ngi koy def te kat nee nañ ñuy waa daayira makarima al axlaax ma ne ah tur wi de wuyewut borom waaw tur wi de wuyewut borom yonent yépp bi leen yàlla di yónni loolu doo nga tax yàlla yónni leen waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom da cee rawati moom wa lasi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal qur'ana wa huwa alhikma fa in kana min qablihi fi dalalin mubin ma nga suratul juma bima yàlla di yónni daf maa yónni ci ñoo xam ne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñëw ngir taskiyee leen defar seen bakkan defar seen i jikko jàngal leen téeréb yàlla bi xamal leen lan mooy xam-xamu baatin bu ma ci noppee delluwaat nag mu ni jamono bi ma yàlla di am waaye ci ñoom ñoom ñëpp dañoo réeroon xamuñu dara
qablu la fi dalal mubin serigne soso serigne touba djunni na len ci masali defena sax ci xokal bu kaw la len djunni bimne minhum rabbin bi askari wa halati minhum muraqqin bi halin wa ada abadan minhum rabbin muraqqin bil isarat lolou moy li yaron sallallahu alayhi wasallam wax ni inma buistu li utam makarim akhlaq waye moy alquran wax ni wala si ba'athu ummiyana rasulan minhum yadlu alim ayati wa yushakki wa alim alkitab alhikma lolou mom la seigne touba di djunjat ci tokal bu kaw mun ni serigne ci ñetti categorie lañ ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djunjiko legi serigne ci seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutum ñentel mun amna ci categorie bo xamni nimi yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lam tulahi muslan jodi mo xon amna fu señ bi waxe nan man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksihi infasal intibar diyalo neena bu fekke ni yalla wursugal na la nga gor gor lu ba aji ci ko yegg mina muni ken mun la tay yegg mune way nak bu fekke ni da nga jog dem bamako wala nga joge berisia beug dem bergamo fekk waga bu pan nga duggu ci mune bu soob yalla day berisia gogu do fi jog de do pousto pass joge berisia beug dem bergamo wala joge etali beug dem amerique fekk waga bu pan neena nga duggu ci seigne touba ko wax de muna mune yag ba nga yewo ji amerique bo beugay dem amerique na muy da ngay dugg ci waga wuy tak mu dem amerique mu yobbu la amerique muy nak dafa am ci waga yo xamni minhum murabbin bi askar da ci am ño xamni tur yalla lañu yeggale nit ci yalla dañ lay jox ay dok nga diko sikkar ko sikkar nga yegg ci yalla am ñom ño xamni hal biñu amé ci nga len di fekk ñu yeggale la ci yalla am ci ñom ño xamni dañuy boole turu yalla ak liggey loola loolu moy indi yoonu tarbiya da nga len di boole di len liggeyal andak turu yalla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaay nak xam nga ñi defa dañuy nekk ci kirikoro deggu ñu joxe sa numéro téléphone ci radio Moody Mbay ci am misal rek lay def ñu wala téléphone dama bëggoon kuma jox turu yalla mané awla ya bëggul yomb way ya bëggul yomb dama bëggoon turu yalla bu meloon non yalla dina yeen ay yonent ñu ñukay jàngalé ka joxe mané yow ya bëggul yomb yu xalé nan da nga bëgg lu tigo liko yaay di da nga bëgg lu tigo de minhum murabbin bi askari wa halati ngay bolé ci kar ak dem tol ngay bolé ci kar ak liggey muy nak amna ñom ñoo xamne minhum murabbin minhum muraqqin bi halin wahdaha am ñoo xamne ñom ben moye kep la dem xam nga ke amna ñaari moye moye yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moye wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tur yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moye rek la am moy ban moy ci xalam lolou par periode lay don toujours lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ci ru kaf bi xelli ko jox la nga nan rek dal di am wusul defaru te doto yaq wusul lu dara lul defaru te do yaq rek doto jadd lol rek moy wusul lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafe lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci soow mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala legi beutam xonku ci dara mu yegg ci ben xala nga set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqari xolam beutam xonk
nga wéxal ko sa beut dotu xonx abadan sa beut dotu xonx abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ ko ñu gi ñukay gis wéddi nga laaj ko becc ciun lu taxone beutam wéx te dotu xonx moy da fekkon beutup cheikh saliou mbacke xonx mu xey wéxal ko tal cialako lako topi lepp top becc la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yon niku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafa rek ñom cheikh sa jenn señ salu mi la wax bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah subhanallah bu ne allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nang koko nak ben djumtu way bobu la moy be hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serigne bi ci dess benen catégorie bi moy minhum murabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fek nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yaru waye man na and ak fekk nak motax lélé nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakulé waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fekk nit yalla bi limuy def def nako bonopi yalla fekk nako ca dogal dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaab ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax bëtu nitu yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé bëtu nitu yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fekk gul nak mu jaar ci tarbiya man na safaane mbiri su ko defé nak nitu sari ay ñom fuñ tollu dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen amna ño xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ñu ci kawam ni mom ci bofam da baxul da defurul da neur ta taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top bëgg ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa mëna fey mën geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej di fey di dem yow nga joge ca bawal xamoo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jëni dañ lay réré waji nak bañ jini réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji dedet fekk mom waji lay ar minhum murabbin muraqqin bil isara ñi nak mom moy sëriñ bi nga xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur ba xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñi ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay safara moy da lay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggalé na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla wa yegg ñu mu texel la tudoto texel di bamuk koku nak la señ bi di juñu nan minhum murabbin muraqqin bil isara lele mu defeko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magge bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na ah benn bis rek mu joggé ci mihrab bi di tuddu yalla bënu fi am lu mu bëgg wax dongay li mu bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla te du ko ndok mu daldi bind jinj ko ci suuf lolou moy bil isara cheikh saliou mbake da na ko def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax
bo ñewé bu la dé yoni mamou lay sante dara da koy bind ci souf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara bil isara batay day tekki moy mu jundji la tur yalla wi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah dal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam Cheikh Amadou Kabir Mbaye mas nako dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun nangam nangam nangam nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nepp ak xal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xal bi dafa deñ mu ngi ci bob bi dana xamna sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek sa wërsegal rek yalla la ko wërsegal rek kéro bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma ngi andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba feti Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma ngi andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kéro bi ma bay bu salam di jox tour wo wi dima wax loli bo ma ngi andak mom moy sama sédé yor nga big mané waw mako net le histoire bu nopi mune beurek nima yor nga big mané waw mune ma bindal nangam nangam ma bind bi hal bi delu sé da wi ci babina xamna sa wërseug la xamna sa wërseug la mané ko man nak fimné dama samp daara jo xamni dama bëgg di jàngalé fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mune ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal yal nako yalla doli njegal doli ko yermane abdou salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon serigne sangok serigne mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala yi ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaan wi nam ko diko jambat jamuy nekk di laaj lu xew dara lu rek xana nekk ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna tok waye nak inshallah taala di sakku ci ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne modou ma waxale ko moy amna daara yi jigen djuma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara yi jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ka xass yene taxawal daara yi jigen ndax bu len fatte ni daara yi dafa amone ay dombu yi jigen waye comme dong yu jigen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn at yi do len manate xajale tayit da nga ci son lol ci bañ ñu bokk jotaay te danaka do ci man dara do man suñu nga tok lol mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari na ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak yalla mu lako soob lay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal daara yi jigen ñooñu inshallah taala su ko defee man fa indi ku jigen ku leen di jangal mi di ko fay legi nak inshallah taala yalla def na may lijeenti ba gis pak bo xamni amna luma ci jox borom ni ko top ma li ci dess nak inshallah taala fas yene di barab ba yalla ni ngi len di sak ngeen ni ngi sak ngeen ñaanal mu yalla bam sun borom mi nga xamni lu matal mu mat sun borom matal ko matali ko ba doomi julit ni man fa jangi alquran alkarim li wa ci lahi taala alkarim inshallah taala benen mi ci dess fi may teje rek may jeexale seigne modou moy mbirum
Palestine ak Israël xam ngeen ni mbir mu doy war la mbir mu doy war la defon na ci aw waxtaan amna sax ñuma doon balaan wat na ma lutax do ci waxaat melen danaka jëru ko ndax danaka yaq say wax rek lay doon te likoy safara deug deug deug mom ci loxol suñu borom la nek xana ak ñi yalla may katan ndax yow mënul luñ wax rek ban Israël dañu nit ñu deung yag alquran rapporté na sini jaar jaar bu jeex bu jeex bu jeex danaka bo gisé yonent bi wax naan danaka histoire Moussa xawna lek sama alquran ji moy lool ban Israël dañu nit ño xamni yonent yalla daan yoni yépp ci ñom la ko daan yoni yonent yépp ci ñom lañ daan feñ yalla defal len ci langa bi nek waye ñu xey rek wor seen borom ndax jang nañ ci alquran sun borom di wax ni ya bani israël askuru nihmati lati an'amtu alaykum wa anni fadaltukum ala alalamin ay waji yeen bani israël khalat len delo len seen xel ci seen borom fatlikou len seen borom lim len defal ci tiranga an'amtu alaykum xewal bu nek defal na len ko yemutu sax dem na ba gënal leen ci lepp lu nekk ci kaw suuf ndax yonent mu massa yenni ci yeen la jaar waye and ak loolu lepp kat dañoo trahir and ak loolu lepp day dañoo lankal yalla sun borom neena ci alquran la tajidanna asadan nas hadawatan lilasina amanu alyahud sun borom neena nga suratul maida bo de xol ñi gëna bañ ab julit ci kaw suuf ñi ko gëna bañ mëna mu ni moy yahudi moy ban israël ñi gëna bañ julit ni moy yahudi moy yahudi ñom xam nañ deug bu leer nañ ni adina bi l'islam koy mujjé lolu xam nañ ko de jang nañ ko ci tawrat xam nañ ko xam nañ ni l'islam ay mujjé adina bi waye lu alcorane wax ñu bëkk ko jabulisé wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun sun borom ni yene ngi ni di jabulu se deug gu leer nañ beug fexew ak jël aw fen def ko muy deug te xam ngeen ni li ngeen beug def deug aw fen la ban israël kagn lañ mom soufus palestine ñom ibrahim mi ñi réclamé ni moy seen mam ibrahim mom sax étranger la won ci soufus palestine ndax ibrahim fam jitto yaro fa ñu gundu xatal ko fitna ko ba mu joge fofu ak gaday ñew palestine ñu yaatal ko fa jox ko fu mu dekk ba nim fa joge ci ndigalal boromam dem makkatal mukarama kon ñom fan lañ même bu fekkone lolu ñu réclamer deug le sax nan ibrahim ay sunu mamak fa nga xane falam yont yalla sulayman defone mihrab ba parsi lolu sax même bu fekkone deug le sax kon batay ñom ay étranger lañ fa rek momu ñu suuf sa momu ñu suuf sa waye ndëngëte gis nga seen ndëngëtal maam ju jëk jëlé ji nga xamné nungu wuñ ko tudd mo leen dal mo leen top ba légui moy kañu wax Khabil xam ngeen ni suñu maam adama waye lool de bi moko tambalé histoire bu guddi la waxon na ci jamono yele waye dama ni suñu maam adama alayhi salam moko xawa bi leen yalla wacc ci ko suuf dañ daan cheikh cheikh bu goor cheikh bu jigen yalla jox len sari am ni len cheikh bi nga xane moy bir bi jëkë dugg cheikh bu jigen ba ca juddo na xaar benen bir be di ñew cheikh bobé ca nek tay goor na ñew tak cheikh bu jigen bi cheikh bu jigen bu goor bi dem tak cheikh bu jigen bele ñu diko def ba ak ci digënté Khabil ak Habil bi ñewé Khabil bayam adama ni ko da ngay tak cheikh Habil so také cheikh Habil moy sa soxna bu ko defé Habil ñu tak sa cheikh bi di muni dedet man sama cheikh mo gëna rafet cheikh Habil kon duma nangu Habil di tak sama cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla redd muni ko dedet muni kon nak legi dem len yalla at len lu len yalla di atté muni kenn ku nek na sét la muy liggéey mu jaamo ta yalla ni yalla bu féké ma am dëgg na nga ma nangul sama ki bu féké awuma dëgg legi muni boba ki nga xamni moy Habil mom baykat la won mu dal di jël takku dugub te ko fe ni yalla jamo na la ko bu fekke ni ma am deug jëlal takku dugub bi
ki nga xamni moy habil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jamono na xar mi bu fekke ni ma am deug legi yalla yabal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salam mu war ray ismaeil xar momi lañ delu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamni lool amna xabil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangulu ko legi frèream bi nga xamni mo na la tak cheikham bi da koy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga na la tak sama cheikh bi cheikh bobu niko man boma dé ray waju di niko muy xabil niko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma suko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na del tu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banexu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu ma sakré xabil ni dem ci all ba mu dal di koy ray bim ko rayé xamul num koy def ba yalla yebal melni picc mi ñu jangal ko ni ñi soole am ñew gis nga nonu nga xamni xabil momi ray xabil ngir satisfaire bané xam moy mamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen mam xabil ñang ko donné ci sen mam xabil té li ko ne xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañu wax ni ñetti ñi ñoo représenter ñetti diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñetti ñi habil mi ma wax legi atteindre objectifum banexu bakanam tax mo sak massacre rakam ñum bokal nday ak bay mom mo representer diina yahud ci kaw suuf habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masiya bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masiya lutax ñi ko donné ci seen mam habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñi ko donné ci seen mam habil légi nak biñu rayé habil momu sayyiduna adama dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dedet ben dom la jëg la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek ci mom xihsa néñu moy alhibbatullah moy mayu yalla neñu adama ko tudde ki sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullah mayu yalla muy shehsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wutalal geneen dom remplacer mako sama dom ñu rayon nga xani legi japp na balay kon impère amul père mo am ndax shehsa ñewna tolanti habil mañu rayon leg yon ci Allah Cheikh sa momi nak mom mo representer diine l'islam l'islam lu mu wax bu ndike l'islam dani man d'accorduma ci diine yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diine masiha règlement biñu teural muna mané xam nga luma d'accord al wasatiya équilibre muné gis nga ñëlé dañu exacerber moy diine al yahudiya dañu exacerber bu mu upp diine al masiha ñomit nak dafa xawa wayef negatif bu mu upp ndax bu fekente ni yonti yalla isa waxe ci sari am bi yonti yalla ki isa dali yow señ modou mbey cham bo dajek nor xujje ci medd mi
mu door lam talata ci sa loxom day jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop chamoy niko tollanti ndax bëgg jamm lolu boko defé baado la dalay ray boko defé baado la mu ray la ndax bëgg jamm diiné masiha bi l'islam diké ni dédé yow mudu may cham bo génné ci mbéd ni dajé mor ko jëf wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom day jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door comme talata ci loxum nday jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bu bu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bu bu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yonti yalla cheikh sa atender waye mom la représenté ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenté diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé mën na yag waye dama ni Israël dal ndëngëte ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yew jël seen bop jëbël Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkontani fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni amerique duñ la jaay pétrole légui tay amerique lay joggé di ram ba ag saoudia di len balu ak waye defu ñuko teul ci seen palay yi di nos di lek di nan di yaata yumbe ba désordre muy kenn mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len seen suuf sumam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mu lul ñaan rek taqadwa silaul mu'min julit ñaan moy ngannaayam bu amul melni pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ne ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid 19 bi ñu nekk ak ni mu mité waye taxul ñu fatte dara ci daara ji xam ngeen ni wax na ni dépense daara ji mom metti na ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako té ñi may wax day kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danak mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek di indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom nekki te defuñu ko xeyna seen loxo da jotul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalu kay xaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer wu deewu nek serigne kossofal kasalika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñox ñom dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax wéx la xuma ah lo lepp bëggu ñu ma xam sax bo démé sax jëmu ñu ma xam yalla lañuy défal rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na leen ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi buñu né wéru feñ né ba biñ nan suba la korité lu gatt sen dépasse dana dem 250 000
waye nak dama tim dom ndax yeen de kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yenen sallallahu alayhi wasallam moni man lam yaskuri nas la yaskuri allah ulul sant nit ñi do sant yalla ñom sin khadim jite ak ñom ñep sant nañ len ci bu baakha baax geureum len ci ak ku ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mom doom nga ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi la mi ne gënal suba la kori fu ni dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujj ma décidé ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amul te xari ser nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mom xar indil ma dama couper rek mu wama téléphone nima yonne na la am xar ma nga garage darul mo oti dama jëliko ma wawat ki ma warane wu xar mi mom da tuddi yalla maniko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ngi nan lebal mujjima na am wa señ bi mba dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang maniko wallahi du lolu gëm xamna ni yene nga mako xamna ni man nga mako jox bañ wori muna maniko waye li mom bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar mi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko deglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbak xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu sa radio bi rek lañuy deglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba sonn gisuma ñew Touba laaj te ba sonn gisut mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxle na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekay moy la ca dess rek lañuy bañu tudd ñi tudd taxasu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu won ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sa wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki demu la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdullilah rabbil alamin ma nga dëkk fele ci fuñ wax kër ma fal fatina turwa waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañu bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré da wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tuddu la nga def te defal ko yalla jaarale ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do ko forcer ci ma tuddu ko waye fu tuddu ko joté dana ko tuddu ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limi don sama soxna du tena ma wax ko bim yegge ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikka def moy 1 million ferme lama jikka jox bima mako tambale ak kon nak ñing koy wax jere jeuf jazakallahu khairi jasaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la munuma ñak nangam ah man de di nga xaddi ndax ba juddio ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërem jere ngeen jëf di leen balu aq ah di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaanal yalla yi li ñi tuddé xorfaan mi bayyi baat bi way bañu gëna mëna def jota yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm niñ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ni ko demal donc kan ko boole doon doom jode non rek lay mel li moy jur yu mel ni su ko defé ñu naan daara yi fekk boba ñi wara yar nañ wara yare ñoko deful gis nga bo xolé ku ci melni Muhyiddin Ibn Arabi neena doom adam bu nek dafa am jurom benn téméri sidit ak jurom benn fuk ak jurom benn amna ci yeneen waram xam xam yi ñu wax ni doom adam bu ne dafa am ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett yu nek ci yaramam ñetti téméri sidit ak fuk ak ñett daf ci am ñaari sidit yo xamni ñom ñoy dirisé yeneen sidit ci dess ñoy seen guide ñaari sidit yoyu bi dafa ñuul bi dafa wex bi dafa ñuul bi dafa wex sidit gu ñuul gi mom la alquran bi ñu ni fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gi sidit da ñuul gi da wex sidit gi xamne moy sidit gu wex moy fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nga xamne mom moy don siditu taqwaha geneen gi moy siditu fujuraha comme nima ko waxon ci benen conférence ñaari lu ci sel la bi lu ci sel day recevoir sa bo partager lu bax mu recevoir ko waye bi lu ci sel sa bu seytane partager lu bon mu recevoir ko su ko defé nak il faut nga wutal ko antivirus bo xamne moy dello li seytane di partager lolu moy tax ñu yobbu nit ci daara nga mu ni ko jangal diko yar diko éduquer ba nga xamne day mujj siditam gu ñuul gogo day dem ba dé bu féké tane sidit gi déwul nak xam da gëm di nelaw rek lolu moy tax bu joggé ci daara ja ba déllu ci wat ci kër gi nga xamni sitam gu ñuul gogu déewul won su ñëwé day romb ay moralam yo xamni kenn yërul leen mësu ñoo jaar fofu seen sidit yu ñuul yépp ngi dundu di def lu bon di wax lu bon di jëfé lu bon mu romb leen benn bis dal leen di fréquenté ñuy yé sitam gu ñuul gogu mu and ak ñom ca mbon nga ñek buñ dé ay mband kat mu ñëw di mband kat dakk leen ko fop buñ dé ay sacci buñ dé ay gresseur lepp mo leen koy dakk su ko défé nak xalé bogu bu déllu ci waté moy mel non lutax sitam gu ñuul gi déewul won dañ koy yettal ba mu nelaw rek sirit gu ñuul gi dañ ko yettal ba mu nelaw rek yar nañ ko ba sirit gu ñuul gi nelaw waye deewul koku bu joge ci daara ja bu sirit gu ñuul gi yewoo man na def lo xam dañ nan ñaan pourcent daara ja la nekkon loolu parents yi am nañ ci responsabilité moy bayil donga bi ci daara ja ba sirign bi nopi ci mom nga xamne yar nako ba siritam gu ñuul gogu de wett de ba dootu dundati nga door ko bayyi koku dama ni mënato ko taxa def lu ñaaw ci kaw suuf mënato ko non ngay gisee ku jaar ci daara ñu défar ko sitam gu wéx gi ki ku ñaka jaar ci daara ñu xamni kenn yëru ko mu ñëw sitam gu wéx gaangi néw waye mu ñëw fréquenté ñu wa daara rek un jour vendra ñu yé sitam gu wéx rek gu ñuul ga dal di dépassé wu bu ko défé gu ñuul gi day crypté wu doto xamati fu mu jëm ndax environnement bi waji nek bi abi ñi fi nek lepp lu bax lañ xam lu bax lañuy def ñoñu dañuy daldi mujj yé siditam gu wéx gi sidit gu wéx gi yewu nak gu ñuul gi di nelaw bu fa yagge mëna dem ba loolu ngay gis loolu tax ngay gis benn way bo xamni musta xam luy yar musta xam luy daara duggu ci rek benn daayira wa daayira ba di ñu ñi defar ñu ñi yar mu jaxaso ak ñoom bala mat 1 an bo mujjul mu jongati wa daara ja wa daayira ba ci gën leena gëm yalla gën leena ragal yalla gën leen ko top a general bo gisee waju tuug duggu ci diine ji leg legi mu ñew ñaka duggal ci diine sax mu gën leena gëm yalla gën leena wolu yalla gën leena yaakar yalla loolu mo koy sabab si doom gu wex gogu ñu yé gu ñuul gi mëna dem di nelaw ba dé su ko defé mom ci bofam day ñew fekk ci leen ci lu baax ba melni musta jaar fu bon loolu tax sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadis ba nena doom adama sitam gu wex gi day dundu mu jaar yonu aljana di ñaadam ñaadami ba digam ak aljana ñaari seconde mo fi dox sirit gu wex gogu don dundu don ko wamat jaar yonu aljana set ni kamaj dal di nelaw gu wex ga ni ciow gu ñuul ga ni fejj dal di yewu gu wex ga nelaw mu jëf jëfi wa safara dem safara na'us billahi minha muni way leg leg nga gis kat wa jo xamni sitam gu ñuul moy dundu di wamat waji kondami jëm safara ñu dem ba digam ak safara ñaari seconde la gu wex gi am ku ko yéer ak mu ni trek dal di yew bi mu yew rek dal di ëpp doole gu ñuul gi nelaw loko waji jëfi wa aljana dal dem aljana mi ngi ko don misal ci khaswatu badrin khusman ba nga xamanteni ni sun borom tabaaraku ta'ala yawal na yalla sallallahu alayhi wasallam mu wara xare ji ci khaswatu badrin ci khusman nangul wona dem jigen ñi fekk ko ci tooj ga ci pinci ma diko yedd nan ko yow ko nasax nga yow jigen saxala tane goor ñepp xare ji nañ mu daldi lolu ñu lukko mu meebu daldi and ak ngannaayam dem di xexi ci biir xex bi yonent bi diko xol ba yag mu ni bu ngeen bëgge gis kuy dem safara xol leen khusman male ba xare bi jeexé gañ nañ ko ci ay gañ yu bari ay blessure yu bari mu révalté wu
wa madinatu munawwara ñew diko ndokel nan ko yow da nga shahid santal yalla aljana nga jëm ni aljana lan moy shahid man sayituma de defandruma l'islam dama ñewon pour defandre yasriba sama dekk mam daldi jël xej bi xaru de dem safara te pourtant ci xare bi la nekkon ci xare bi la nekkon kon xalel bi faaw nga yar ko ba siritam gogou de nga diko waar diko ye sayidina luqman al-hakim daf daan waar njabotam di len dajale lolou borom keur bu ne war nakoy def lele nga tok ba yag nga wo sa njabot waar len delo len ci yalla xamal len sa mbatit lan moy sa mbatit lan moy sa culture lan nga jombu nga xamal len ni TikTok bi bëgg wi yu bari bëgg ñu fay la ci sa compte bëgg gagne pé tous les moyens sont bons bu la yobbo ci ngay def yu naccio diku man na la baña man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi bu la yobbo ci ngay pakarñe ka fecc man na baña jeexital dara ci yow ci jamono bi way attention de ya nga lor sa njabot xamoko ndax yow bala nga sentir ni ndekati li woro ko wona def magan nga demo la dessé sa njabot gi ñew nak ëlëk xamoo lu ci yalla di def xamoo ban masuliyé lañuy am ci adina bi xamoo ban responsabilité lañuy am ci adina bi dañuy xey un jour viendra nek ay boromi barké nek ay boromi daraja nek ay boromi ndomba tank ñu bëgg jubanti nit ñi ñu fatali leen seen dembu am way leen seen vidéo nday bum daan wané ay podjam wala seen vidéo nday bum daan wané ay série njit layam ñiko buñu fonto wala ñu am waye ko peccum bayam niko he ki moy sa bay xam nga ni lor nga jabat gogol xam nga ni lor nga sa dom yoyu ëlëk lañ ko koy am waye niko he buñu fonto ki moy sa bay lor nga ko yalla xam nako te mom du ci dara du ci dara mom du ci dara yow ya bëggoon dundugu liks rek dundugu liks rek mo la pousser ci li ya bëggoon alal rek ya bëggoon gagne pé rek ya bëggoon tous les moyens sont bons rek mo la yobé li nga nek ben comédien bu wax yu naccio diku ñu am waye sa dom vidéo bo xamni ya ngay saga yaay jambour ak nday jambour yi ëlëk motax sayyidina luqman al-hakim mom mo xon dafa tok ba yag mu dajalé njabotam diko yé diko yedd al-qur'an net li ñuko ويسخال لقمان لابنه وهو يعيشه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه عملت امه وهنا على وان وفصاله في عامين مني موم القران كيغا خاني موي سيدنا لقمان الحكيم مو و دومم ديكو وار ديكو ييه نيكو ياو سماس ندوم dima lay jëk xamal dila ci yé moy bayil yalla bayil xel yalla mi la bindete mom la la tusrik billahi ma ngi lay denk rik way bu ngi ko yagale mukk ba nga bolé yalla ak dara waaw xala bi day def dara nga ne ko li ngay def ni yalla da koy téré mu ne wax mam yalla ko bax lam yalla sama mama subhanallah subhanallah ana tawhid muniko na nga fexé am tawhid wéssalal yalla tégal yalla place am bonopi ama tout muy ndax bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé inna sirka lazulmul azim bakkar bi gëna ri ci bakkar yi moy wutal yalla nawlé muniko gannaaw lolu ma ngi lay rappelé lo xamni wax yalla la muniko yalla néna yeen ndaw ñi na ngeen fonk seen ñaari wajur wa wazayna al inzan bi walidayhi amalat ummu wa wahdan ala wa'ni muniko rawatina waju mu jigen nga xani mom daj na lu mburu dajul ci tal ciona par ciona la la yore won ciona par ciona ciona ci kaw ciona ciona plus ciona egal ciona muniko rawatina sa nday de muniko ndax sa nday mom ciona plus ciona egal ciona mom la daj ci yow nday yoyu nga xamni tay ciona plus ciona egal ciona lañ daj ci seeni dom nday yoyu ño ci am ñu naif ño xamni dañuy jema jaay ni dañoo nap ci seen domé dañoo bëgg domé ba duñ nangu ñu yar seeni dom su ëllëgé nak
mu yobbu la ci catastrophique yo xamni da nga wara na dund 80 ans 60 ans ngay dundi dé da na la yobbe gatché ba yow 60 ans ngay dund rek 60 ans rek nga xat ci souf ci dé té pourtant pilis tona égal tona nga dacc ci xalé bi mom nga dacc ci xalé bi sun borom ni bo gisé tona pilis tona égal tona muna mëna xolal ëmb na la juroom ñenti wër nampal la ñaari at yi mat sukk parce que 300 yo xamni 300 yo xamni sa nday du am jamm bimu la ëmbé mi ngi ci tona bim lay imbi mi ngi ci tiona bim lay nampal mi ngi ci tiona bi nga féré mi ngi ci tiona tiona plus tiona égal tiona tan dayam joju kat boko joxone wurus boko joxone wurus ci rok sen la koy denc ci rok sen doma gëna for wurus lan motax ñu bëgg gëm lo xalé yi lix lutax lolu té yow xalé bi bimu juddo sëriñ bi ko doon tuddu lim ko jëk xamal moy da ko ni amo fi bur budul yalla nak yaangi ni ñew nga dina waye kaw su fekko fi bur budul yalla un muna mu ne ko deuxième bi moy adina bi dafa lix muna mu ne ko yow sa valeur mo upp lix mu ne ko xam nga lan mo lay xamal ni sa valeur mo upp lix muna mu ne ko gis nga karaw gi gëna ñak fayda ci yow nga xamni buñ ko waté dañ koy gasul muna mu ne karaw gogu bu mu noppé dañ ko mandaxé ak or wala xaaliss dem sarxé jiko kon ya gëna for wuru sa xaaliss na nga fexé ba wuru sa xaaliss bum la fëkk bum la taxa jaay sa ngor bum la taxa jaay sa jom bum la taxa jaay sa fulla ndax ya upp xaaliss est ce lolou bi xalé bi magge leral nañ ko ko wax nañ ko bo war nañ wax goné gi ni ko yow ya upp xaaliss ya upp lix lan moy lix xan le nga dé bayi ko fi war na tax nga jaay sa dignité mom lix li nga xamni ñi gëna doyé di ci xéel yu ñoko war di def yow muñu jangal yar la yow yaay muñu di def lolou yow man buma de xol soné su sénégal ba yag dañ may jaxal yalla xamnako soné su sénégal demel nga vérifier rek ci internet bi rek nga xol len xétu ciol gu débordé langage yu débordé jëfin yu débordé soné su sénégal yu débordé d'accord amna ben minorité bo xamni ñi ngi jang alquran ñi ngi koy mokal ñi ngi jonganté di jël ay premier ak deuxième way yalla na and ak éducation bu andut ak éducation wallahi ngelaw lu fi jaaroon dong lay doon bu andut ak éducation motax seigne touba bu massaane di joxe domam dara say nop day wax ni so demé ñaar buñ ci mané dajé nang ko ci bolé ñu ni ko lan mu ni jang ak yar ñu ni waaw mu ni bu fekkénté ni ñaari mënu ñoo xat ci ndabli wala ñaari mënu ñu ci bokk dajé benn bi mom bu mu tardé moy yar bi mom bu mu am retard xam bi nak man na tardé waye yar bi mom bu mu tardé mu li la Seigne Touba dal kum mas di joxé dara li lay lay denk radiyallahu ta'ala anhu li lay denk muniko sa nday dala eumb ci ciona plus ciona egal ciona nampal la ci ciona plus ciona egal ciona muniko waye nak yak sa nday man yalla mi seen borom war ngeen ma delo njukal aniskur li wali walidayka ndax ilayal masir yak sa nday ak lu meuna xew war ngeen ma delo njukal man yalla ndax bi la sa nday eumbe manon na la ray ci bir bi nga yobale ko nga rayale sa nday yobale defumako ma sam sa nday ba sa nday wasin la kon nak anuskur li sant len ma delo len ma njukal moy yow nday sa njukal li may delo man yalla moy yaral ma gone gi ta jangalal mako moy sa njukal ak man yow ndawsi sa ñaari wajur
ndax an waliday ka lako wax sa ñaari wajur moy nday ak bay muné ko yaak sa nday ak sa bay na ngeen ma dello ndukal muné nday ak bay nak lañ may ndukale man yalla ma gis ko moy nañ mala yaral yow goné gi jangalal mala yow goné gi xam nga lo may dello ndukal muna nga bañ ma bolé ak dara ndax ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum ma fekk la fa dila dundal dila sam petto lagiwo bama wacce la ci kaw suuf xam nga ni bo amé jom do mo wutal ndenn de bo amé jom do mo wutal nawle ci ñetti lendeum nga nekkon ñetti lendeum nek ci espace bu xat ma dila fa wul beuti nu la neex wul beuti ko te boy wul beuti ko sa nday sax da naka du yek ni yaangi wul beuti déplacement bu ne nga diko déplacer ci bir entourage bu xat bobu ma samale ba nga ñew nak nga ñak jom ba dima dendalé kenn ñak jom ba nungo ma jox sa hak sama hak mu ni lolu bum la dal lolu bum la dal anuskur li wali walidayka mu ni ko nak lu meuna xew layal masir de boko defuti bi sa ngi ñew yak sa nday yeen ñepp dañ leen massa taxañ yobul leen baq ye ngeen ñew fekkat ma fi man yalla illa yal masir lu yag yag yak sa nday des na len massa tak ci ay morso dugal len baqiya ngeen ñu fekkat ma fi mu melni gone gi dafa poser question yalla niko yalla bu ma la bëgge jox sa ak sama nday ak sama bay bëgge dox sama digënté ak lolu nak legi numay def sun borom tontu ko wayin jaadaka ala an tusrika bi ma laysa lak bihi ilmun fala tutihuma bu fekenteni da nga beug ma jox sama ak man yalla sa nday ak sa bay beug dox sama digeunte yow muna muné fala tutihuma bu len ca top lankal fala tutihuma sa nday ak sa bay buñ beugé nga wutal ma nawlé nan la seigne mor khudjak seigne mor dembay sa serigne moy sun yalla muné lankal am serigne aramoud de waye jappé serigne yalla aramna am serigne aramoud waye jappé ab serigne yalla aramna mune ko boba nga lank mune ko waye nak lo lank bum tax mukk nga ñak leen kersa nak ndax ciona plus ciona égal ciona lañ dac ci yow motax mune ko wasaib huma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci adina ñek so ñaari wajur dañu nek ci yenen diine nga bayyi len fa nek ci diine l'islam ji yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moy dernier diine jo xane diine dootu ñew gannaawam muna mo ni bum tax na nga beddi len wasaikuma bi mahruf wa wasaikuma fi dunya fi bi mu ko xé sax ci aya ba ngeen balma wasaikuma fi dunya ma'rufan nga and ak ñom ci ñek ak tiranga nga jëflante ak ñom ci ñek ak tiranga lo tax l'islam di wax ni même bu fekkone ni sa baye ci yenen diine la nek te mom diinem permettre nako mu nan sangara yow dom li sangara di aram ci yow jënd ko dong da aram ci yow tektal fuñ koy jaay dong aram na ci yow mu waye bu lako sa baye jënd lo mbassa nday demal jëndi jox waye yalla ni ma ngi lay xaar nak boko joxe bu la ne nanal muna mu ni fala tutihuma lankal bul nan lankal fala tutihuma amna droit jënd lo jël ko nga jëndal ko waye neena so ñëwé fala tutihuma bu la neen nana lankal alquran la dé lankal li lay xamal ni am sëriñ waru gar la loolu mom la ci yalla tek sun borom niko wa tabih sabila man anaba ilayya muna mu niko sétal sëriñ bu jog jëm ci fi man nga and ak mom siatal serigne bu dog jëm ci man yalla mu na mu ni andal ak mom bum la fi ba mom la fi ba de ndax illa ya marjiukum yen ñeppay delu ci wat fi man fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna lu ngeen massa def dana len ko tegal ci seen kanam kon buñ la fi ba tax am serigne dagan na ay bi ci la wasila genné wasila wutub serigne watabbi sabila man anaba ilayya yalla neena boy topal serigne bi jëm ci fi man mas nañ ko laaj serigne touba niko waaw mbacke ku bëgga defal yalla te ñaar tok ñaara ngi tok
ñaar ñoo ñepp ñu di leen jiñ ay sëriñ di leen jiñ ay nit yalla té man dama bëgg défal yalla waaw ñaar ñi kan la ko ci jox Seigne Touba ni ko jox ko ki gëna ragal yalla mëna mbacké question bi dess na kon dé waxin la question bi dess na dé mbacké mëna mu man mënuma xam ko ragal yalla nekuma ci xol yi mëne ko waaw kay balaas biñuy pécé ko ragal yalla mëna mu ni ko sétal ki gëna samonté ak sharia nga jox ko ko ko l'islam jappé ko ragal yalla ki gëna samonté ak sharia ay serigne bo xamni bu ko jigen ji jurul mahram ne jabb loxo mu ni ko jabb loxo serigne bo xamni bo demé kërëm wa kërëm ñepp ni ci addo lañuy mel serigne bo xamni du diglé lu baax du téré lu bon lu ko waral ndax xamna nit jamono toll na fo xamni nit ñi bo leen dé digël lu baax di leen téré lu bon dañ lay daw ñom serigne ñub intellectuel bo xamni ni dafa am baran lo lañ bëgg serigne ci xamnañ ko motax serigne ci legi dañuy bayyi talibé rek seen bala xal madda nañ leen di andil ay addiya rek nañ leen di basal bu magal jotté rek wala gamu waye serigne bu taxaw nit talibé bal nangam baama bala nga wax ko serigne talibé bu poste ba 10 talibé bu poste ba 10 la wax nak ñuko bo bawul nangam ma bala fi ngay xamé serigne bi ma serigne ay bari na tayli bi yo xani bu len ko sen serigne waxe fa lañ lay ba ko de nak so nangu wula ñak tayli bi bu am alal noy def tayli bo xamni loko def lol loko liggey lo ci alala mu liggeyel lako waye sa yon nekul ci lamu loxa bamuy tak sa yon nekul ci cienu bat ga muy tak way kon luñuy doyep serigne muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar lañuy doyep serigne bi tekil lam bi dafa aram tekil brassel bi nga tek dafa aram yexna yonnentou sallallahu alayhi wasallam la ben way ñew nuyu ko tak brassel ci loxom sallallahu alayhi wasallam ni ko tekket sanni ci allah ba bi yonnentou bi joge am gaay ku ñew dey koko niko saay faratal sa affaire bi comme mohammed demna muñu yalla télé lu mohammed bañ basaniko sa loxo dutu ko laal na maxé fofu télé bi jëkke non lañ mélon bo len digalé dañuy def lu mohammed xol ba dindiko sanni sama loxo dutu ko laal sallallahu alaihi wasallam sa télé bi ñew na ci yow tak téméri jaarok juroom ñaar fuk ak genn wal neko tekil ben dagan ci yow ben dagan tekil ben donga dagan ci yow dal di koy wax nak l'islam wax ci jaaro bi dagan ci mom moy bo xane ñaari deureum lay doon te ñaari deureum yoyu sañu ko xajjele def bi ben deureum def bi ben deureum dedet ben jaaro lañ la may nga tak ko yow goor wax ko ko waye ponkali jaar yu tol ni ñay nga tak ci témer ak juroom fu ku lako digal ben buhaba bi day maye mbolo bi day maye khalis bi day xecc jigen di rafet bi day nangam nga tak tak bani gajji te ken dula ko wax ana education te ken dula ko wax ana education muniko nak kon waxtu wo xamantene gis nga ku jog jëm ci man andal ak mom luqman mu xamal domam niko nak liks wërta tax nga samañ sa bop ci lulay alak bëgg liks waru ko sabab muniko ya bunaya innaha in taku misqal habatin min qardali فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير أو كما قال تبارك وتعالى في سورة لقمان يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل منكم ما غير سيدلوني
bu fekente ni gëm nga ni yalla amna manam man ko gis nga wërseuk wi la yalla bindalon kéro ba nga nekké ci sa biiru nday am 40 ans la yalla yabal malaaka mi yoré wërseuk yi mu ñew bind ci sa jëb yi dal ni yow mi day kuy am alal ngay doon nangam ding ko am ci adina mba do ko am nitu aljana nga wala nitu safara nga manam ni yalla daldi dogal lolu redd ko ci sew je waccale ci kaw suuf munu gis nga bu fekke ni yalla neena bim lay indi adina bindal na la fi wenn fepp la wax de wenn fepp muni fepp wowe yalla bindon te yaw nga tax bu nekkon ca jebelu khaf bu nekkon ca jebelu uhud ca makkatul mukarrama nga ne fa gëna sori ci sawu bi muna muni yati biha allah yalla dana ko womat ba tek ko ci say loxo muni gis nga sa wërseuk wi bum la taxa ñak jom bum la taxa doye di muna muni ndax sa wërseuk bu nekkon asmani juroom yar yati biha allah yalla dana ko xëc ba jox la ko muni gis nga wërseuk liks muna muni bum la taxa jaay sa ngor ndax bu nekkon suufi juroom yar yati biha allah luqman ay wax ak domam de yati biha allah nga wax ko sa dom xamal ko niko ay wi yu bari bum la jaral yak asgor wi yu bari bum la ko jaral ndax li sa wërseuk ci internet wala ci sa compte bi munamuni yati bi allah bëgg liks bëgg wi yu bari bëgg gañ pé munamuni bum tax mukk ñu wax ci nit vidéo bu ñaaw yow nga bok ci ñukoy partager ndax yati bi allah sa wërseuk yalla dana ko indi kamara kasse yi ngay gis ñikoy def bëgg wi yu bari rek mu jaral la nga tok yor sa téléphone di fenn rek di dem li nga wax lepp ay katch la waye lo ci diglu wi yu bari bo nu pé sax da ngay demane nit ñi ni len ay ca aimé len partager len ndax ma am wi yu bari subhanallah néna bu féké wërsega tax nga diko def yati bi allah li sa wërsega yalla da na la ko jox té do am bakkar li sa wërseuk boko xaré yalla dana la ko jox to do ci am bakkar da nga jël sa jëm samañ ko ci ak gal ni da ngay dem espagne ba amerique ndax lan fofam nga man fa am lu liks mune mun yati biha allah bo doylo yalla yati biha allah bo doylo yalla rek yati biha allah lutax mune inna allaha latiful khabir xana xamone yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay inna la latiful khabir yalla la gëna yërem sa nday ak sa bay yërmëna ju yalla ju sa nday ak sa bay am ci yow bam jaral sa nday tekki ab lamam dem ci teug ba jaay ko ko ñew jox la ni la bul wax ak kenn ngay genn mu tour ndox ci say tank xëpp la safara su ko bay mor xul la joxon muna mu ne sa nday ji dacc yow lolu yalla ko upp yërmëna ci yow yalla ko pir mëna ci yow nga dem dess ci geej gi legi sa nday nak mom farnito ci nak mom legi perte 10 perte lestek sa nday mi taxone ngay samañ sa bop ci gal yi duggu ci khatar xamoo ndax da nga yegg xamoo do yegg te tukki l'islam day bëgg boy dem nga am certitude ci ni yoon wi mom ginaaw ba nak benen catastrophe bu am waaw ñu xamni li yalla ko dogal mais bi ngay dem yow bi ngay jël gal yaangi tok tal sa radio ñun la amna gal gu soox ñu am ni 100 personnes de nañ ci ben borom xam xam buñu wax météo ni la actuellement geejgi lu ci jaar soox nga ni sama fou da nga xaru ku lo ko wax dalay nax rek da melni ñu ni gaynde ngi ci mbedd mi gaynde gu recc nga soobu ci mbedd ma bula gayni gi fadé da nga xaru xaaral bam woor la ni ñi am xam xamu gayne ñew nañ ba japp gayne gi waaw kay nga soga soobu mbedd ma bu yalla dogalé gayne gi richard nak dal ci sa kaw ray la légui xaru wo yalla ko dogal ndax togon nga ba dégg ni gayne gi reccun ko jappat nañ ko ba dello ko allu kañ après da richard yego ko kon bu la ray xaruwo yalla ko dogal yalla ko dogal
nga gis xale bo xamni bëgg wërseuk comme ni ko Luqman waxe domam ji bëgg wërseuk taxna mu ibbi ab TikTok mu doonon ku ñu yar bokku ci fami bu baax waye nak bëgg wërseuk taxna dal mu bayyi lañ ko yaré won jël wenen yoon tuddé bopam TikToker lu ko neex wax day xey bëgg ko lire taxna mu fekk ko xamni moko gëni bokam karaw bop moko gëni bokam mu xey tax photo di wax ci mom ndax lan bëgg bi yu bari ko xamni mo la gën sa nday ak say bokk yépp nga xey taf fotom di wax ci mom ndax bëgg wi yu bari subhanallah wi yu bari jëru ko dé wi yu bari yu lay indil xaaliss a jëru ko mom la Luqman wax doom ja niko wi yu bari yu lay indil am kom yu lay indil luxe muna muni jëru ko ndax li yalla dogal ci yow yaati bi allah fo nek dana la fa fekk kon bu la ko dara jaral waxal lu bax di def lu bax di téré lu bon lu cey sa wërseuk nga xamni lolay ci sa wërseuk waye bo ne pinch mi da yaq ba nit ñi lu ñak fayda do nga lañuy sétan moy am yu bari kon na def lu ñak fayda yow do jombalé sa bop lu ñak fayda nit ñi sétan la yalla ak malaakam di la sétan ko gën yalla ak malaakam tok di la sétan mo gën nit ñi di la sétan ndax nit ñi mom nama yalla bal tay lañ exister ëlëk dootu ñu exister yalla ki malaakam jamono bu ne ñi ngi exister ñom kon bu la ko nit ñi jaral xalal yi leele ñu ñaan ma waxtaan nima ñu bëgg waxtaan ci tém sangam tém bi ñi wax sax dalay réelo yow tém bi rek dalay tulu tém bi rek dalay réelo wala sax nga laaj leen waaw ban mawdu ngeen bëgg leen ci waxtaan duñ xam lu ñi wax kenn ko ni naan sa morom ban mawdu ba téño sét bi té duñ la wax dara lu concret su ko défé en tant que man éducation ma lay wax ni bayyi leen suma ñëwé ma xol la jotaay ba laaj ma wax ci ak yeen amna conférence bu ma def bu yagul fi rek ci Touba bima noppé mbolem xalé dañu wër sama auto bi sam ko ba melni weñ mani wa lu xew ñu ma yow buñ la téloona gis li ñu dugg duñ ci dugg yow buñ la téloona gis wallahi li ñu dal duñu dal mukk man leen lutax mi ni dañ noyé mënuma gis nga ñun biñu déggé ni Seigne Moustapha dafa joxé alal ci rew sangam ak rew sangam bokk nañ ci ñiko doon nakarlu mais bi nga ñuy yé ci affaire diplomatie ak li waral mbir mi sun yaram yep dafa dé wallahi xalé yé mako wax sun yaram yep dafa dé nga xamni xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom xalé yi wallahi bañu ñoo bax dañoo gisul ku wax ak ñom nek ci juma yi di khutba waaw ni lañuy julé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben way ñew na ci jakka ja bëgg saw mu ne ko bu fi saw tour fi ndox waaw bañ ajé makk boy aj makk kaaba gi tamuñ la lay fété ay wajilé yéeleen goné yi yéeleen goné yi te dindi politique bi te ko fé farak ma samba farak ma demb bu mu la té wax dëgg yéeleen goné yi dindi len parlo bi tek ko fete yegone yi xamal len ni nit dafa wara yaru dafa wara correct jambour bo joté lul dara waxu romb la di dem nga jël sa appareil taf ko ci sam nop melni koy téléphone te yang koy filmer gogou njubadi nan la ko dom adama mané djoté wulen dara bu fekkone sax da ngeena sekk dara ngeen way yow djoté wo waji dara te même bu ngeen sekkone dara sax na war nga ko yegal gogou njubadi nga ne yow ci lolou ngay dundou
ndax bëgg ay vi ba nopi nga ne yowmal xiyam ya nga yaakar aljana ndax nga sa bop ndax nga sa bop xalé bo waxe ñu ni jamono ko laaj jamono ko laaj sama wëlëré yi nga xamni moy défar sama téléphone bis dama ñëf dama ñëw rek mu défal ma ci ben logiciel bo xamni lu way wax mu enregistré man xawma ci dara dal ben sou rek lay manipuler téléphone bi rek am fuma laal dégg ño xamni dama ñu wax ak ñom par téléphone mu ci jaar ak ma ñëw ni ko waaw sa way li nak mu ne ah dama ci def logiciel bo xamni parce que gaay yi han yow fi nekk ni nit ñi ci seen bop position yi ngay jël taxna man nañ la PS wax li wax maniko dedet man dindil dindil li l'islam da ko téré alcorane téré nako dindil dindil man duma arrestere kenn comme neex nak arrestere ma ndax man limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi limay wax ci sal bi mom lay wax ci pinch mi ko wedd nga laaj ko ben way buñu wax ko mo Muhammad nan da don jangé lycée l'imam lay bima fi waxé ni bari na ku joggé xel kom ñew non la ko waxé won bari na ko joge xel comme ñew defé ni ya gën sa ñaari wajur defaru wo mi dal di jël wax ja falsifier ko nan Mustafa Mbaye Sam neena Serigne Salih man ta defal astaghfirullah astaghfirullah xola man lima wax ak lañ net li ñom bam andi ay ciow Muhammad momu moma wo téléphone de xola turami ni magge woma téléphone di enregistrer nima waw man dama la bëgg ndax dañu ñu daan fekk lycée l'imam lay boba ay élèves lañ daan ñu défal conférence par ci par la waxa légui nak dama dégg nga wax lo xamni ci Seigne Saliw wax ju rafet mané ko da nga bëgg xam li wax mu na ma répéter wat la waxon ndéke mi ngi enregistré mané ko xam na sax bo dem ya ngi enregistré way nako waxé won xam nga fu mujj ak man woma dima ñaan conférence fofu lu mujj ak man de woma dima ñaan conférence subhanallah li lu ko jar ndax lan mako enregistré man kay mako wo mako jikko jot mako wax li lolu succès la lolu ngay sakku yow lolu dal dikoy duggal ci sen groupe bo nak groupe soppé Serigne Salih len man Mustafa Mbaye Sam da ngeen matek ak wacc bes waye man ci yoon yu la jiddo yaro ci bobu ñu bari dañu umpele rek bobu ñu bari dañu umpele le man ci tanki Seigne Touba la jiddo kalkom ñu jëk ja ba ca démé hôpital la yéwo ci kenn jitu mo fa hôpital la yéwo ci kalkom ñu jëk ja la wax man bayi xel yoyu te xamni wallahi adina bi lu gatt la te bisangi ñew do am genn kilifa guma wo angi ci sama ben message ben xalel momako yonne ma xalel la sax xuma en tout cas dal daf ma yonne ben message fekk ma def ben intervention ci ben radio interview mu daldi ni yone ma message ni ma dag ma bet mané kon dina la yag bet fekke wax deug moy sa mbettel ci man dina la yag bet de ba legui message bangé man dina la yag bet de fekke wax deug moy am kilifa go xamni événement man ko do wax bëkki dem ay xalé mané len catastrophique yi am ci xalé yi man na man buma sañon buma len doon conseil dama wax ni xalé Sénégal nañ wote ben événement mo xam dañ koy yobbu grand théâtre mo xam ci stade mo xam tawone mo xam touba lañ koy defé ñom xalé yi sénégal yépp ndaw yi sénégal ma ngi leen di ñaan dama leen ko proposer rek imposé wu ma leen ma ngi leen di ñaan wallahi bu ngeen ko manon ngeen fexé dajé ben bis surna lëm bo xamni jang alcorane ak qasida yi mag ñi dong ngeen fay def jéggulu ñu nekk ci bop tarixé sénégal tambalé ko ci cheikh muntaha cheikh maye ñass cheikh babacar si Cheikhou Tianaba ngeen jéggulu len man len bis bu ngeen ko defone wallahi da ngeen gis lu ngeen fogu ton lolou bu ngeen ko defone
ndax nax nañ leen ba ngeen tek ci deri wali yi lo xamni posen la posen te ay nax dong la ay nax dong la ay bu ngeen ko defoon da ngeen gis lu leen bet ci aw yiw ci barke bu kenn wax ni bokuma ci ndax man mi di wax ak yeen man ma kérok événement bi jëk am Touba ci toj ak talak lak ak rajaxé man ma jëk jël sama téléphone woté fi ci ab radio ci Sénégal ñu nank IRCAP mani man Moustapha Mbaye Sam de man ma ngi jéglu Cheikh Moumtaha mi nga xamni ak ayam fekk na ma ci kaw suuf ñuy sakasse Touba ak liko wër man ma ngi tuub lolu man mi ko fekk rek mang koy tuubal Cheikh Moumtaha man ci ayam man lolu wax nako dégager na sama responsabilité ci tél ci ak ayam ñuy sakasse Touba mani lolu man fekk gima ko fekk mang koy tuubal sama borom tabarak wa taala bu kenn wax ni bokuma ci wala defuma dedet sun borom tabaraku taala dafa xey indi kris ci kaw suuf kris bo xamni kenn xamul nu mu mel boba yont yalla musa mo fi nek khalifa bi yalla ci kaw suuf yont yalla musa ni sun borom kris bi ñaan na ba sonu dara regle wut lutax muniko kris bi nak pourtant ben way kep moy def aw jongolong ci seen bir ben way donc motax ma tek len kris bi ma len tek ben way bi def aw jongolong ci seen bir rek Moussa ni sun borom gayama ndax ñun ñongi dé won ma waji ma departé ko mu génn ma exilé ko bu doon Seigne Moustapha tay mu né won ma waji ma génné ko Touba bu doon Seigne Babacar Sy mu né won ma waji ma génné ko Touba won bu doon Cheikh Maye Niass moy won ma waji ma génné ko Kaolack sun borom ni ko éw waye ndaw kon ma melni waji suma la wone waji nga génné ko Touba kon mag waji yam kon ma melni waji yow kay nga bëgg kilis bi régler mu né wol wa Touba gep ñu dajé tuup jéggulu ma bal waji rek balaalé len yëf yi soti Moussa ni kon nay tay Moussa dal di woté ndajé bu doon légui woté na grand théâtre ñëpp ñëw mu né nañ and suku ci kanamu yalla baluko dañu togn ay xaritam ndéké ñuko def rek kilis ba jéx ndéké ñuko def rek kilis ba jéx ndéké ñuko def rek kilis ba jéx waye jangou yalla bu melni cheikh muntaka nga xani bam ne wé samay nop ba fi ma tok di wax ak yeen ma sé su ko seen ci luñ nan ndo nga jël deram bi ngant ko nim la nexé tani lol day jur jam way yeen dal xana xamulen batin kon xamulen batin motax événement bobé bim amé dafa am kilifa guma wo fi nim waaw mbir mi noko gisé maniko ah mbir mi de nimako gisé moy ku ma sa togn seigne touba Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig ni la ko waxe de dana ko deg xeyna ku massa togn Seigne Touba rek Cheikh Ibra Fuddou na sa ndig mu na amane ko kon nak mal asaf lima gis mo geuna te graw moy togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mu na amane ko daw day tabe ci jëmbul seul bu meuna ca joge ñak ba faaw meuna ca joge am ay catastrophe yu dul jeex meuna ca joge mu ni ma seigne bi li ngay wax ci téré bu nek maneko man yeeruma di wax dama yegg di wax ni ngi may deg li la ko wax man yeeruma di wax dama yegg di wax togn Seigne Touba daw duggu keur Cheikh Ibra mo na mel ko xam nga ni kay lolou moy daw day tabbi ci jëmbu daw day tabbi ci jëmbu kérok lolou la ko tont waaw ngeen bal ma de say wax du neex waye deug lay doon yalla xam nako ah du neex nak mom waye deug lay doon de du neex nak waye deug lay doon muniko kon yow sama dom bula dara jaral ci adina beug liks bum la jaral nga jaay sa ngor ba nga jaay sa diine muy TikTok muy Facebook muy compte YouTube presque lool rek tax gaay ubbi ko bu fekkone tane yow da nga tay wax la nga xam do ci toñu gor do ci fay bor do ci leble da ngay partager yu bax rek lo ci am muy sa wursak lew na la dom dara neeku ci waye nak top gor yi niko ñenn di tuddina xuma top kala xuma bo mujju rek bo muy tudd da ngay mujj dip ka rek ñun balma da ngay mujj dip ka rek gor suñu sosal gor suñu sosal mu woor la ni yow waaji di wax ni ci gor si wallahi yow woor na ni waaji buñ ko ne won kay mel ni ki wax ci yow du ko nangu kon kay joju wax bu ko partager baye ko ak mom rek
waye boko partagé yena bok bakkar ba ndax wa tahawun ala al birri wa taqwa wala tahawun ala ism wal udwan waye lu bax nak partagel yena bok tuyaba ja lu bax rek partagel ndax yena bok tuyaba ja misal nako miraran ni julit dafa wara nek setu moromam la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax mané da amone ben julit bo xamni biñu tumalé sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha tumal safwan radiyallahu ta'ala anhu mu am ben way buñu tuddé namima non la ko mëna waxé manam ben journaliste dal bo xamni mom ligéyam moy ciopeti bi ndong ci bi ñun ndong daara yi xam nañ lolu ciopeti bi ndong ci bi bo bëgge ñaari ndong yu xex non ngay def ni ciopet ci bopput ki tek ci bopput ke ni ko jël na sa karaw jox ko nangul sa kawar bo ñëmé won da nga jël sa kawar xam nga ni yobul sa kawar da ngay goné rek mu dem ci ben sahabi ni ko way sa way yow man damay def enquête muna mu ni ci ban loy enquête muni ma ngi enquête ci mbirum aïssa ak safwan muni lo ci deg ba diko enquête muni man dama deg ñu ni safwan da deson ak aïssa ci ginaaw dekk ba de koku da juk taxaw niko bu ci wat dese jox ma muna mané ko ma ngi lay watal ci yalla ni lolu dara du ci deg journaliste bi niko yo nga xam safwan ba diko mimal muni ko dede sa bop la xam balil insan ala nafsi basira man sa bop la xam muna mané gis nga safwan mi ngi tumal ci li man woorna ma ni moma gënte man jombna li ñu wax ci mo kon xamna ni mom jomb nako man woorna ma ni safwan ma gën te man xamna ni jombna li ñu wax ci safwan wallahi kon xamna ni safwan jombna li mu ne ko ah bon kon legi nañ jall ci sayyidou aïssa nañ tecc sa peter bobu ñu dem ci aïssa wa aïssa nak mom tamit deg na mu ne ko ma ngi wat ci yalla ni safwan taqiwu ci laalewu ci ki aïssa mu ne ko wa lutax yow lo xamal sayyiduna aïssa sayyiduna aïssa soxna ci yonent bi la danaka yow doko fréquenter loko xamal muné ko aïssa soxna la xam xawma aïssa mais sama soxna la xam muna muné ko kuma tégal alcorane ma watni sama soxna jomb na liñ tumal aïssa te wallahi aïssa gën sama soxna bokki xolal ma julit bi rek xolal ma julit ñi rek légui xolal bëkki neegi luñu nekk ci kër serigne ci moy ciopet ci bi ndong ci bi rek diw mi may deg nangam di wax na li diw nangam serigne ba di funké ka dal rek te du man ci diw moma dara wa da ngay funké ba faatu rek waye do man ci diw moma dara ginaaw bu fekké ni diw lamuy wax yalla tax dara doko ci man yalla xam nako mbir mo gis rek dafa am sabab waxna ko ci bima waxon ci khutba bima defon nonu ci ak tabaski te ma waxon ni bari na ñi joge xel kom tay delu ci wat defé ni ñu gën seeni wajur defaru wuñu gaay firé ko ni man ma wax ni Serigne Salih nangam fekk lolu dara amu ci do ngay Serigne Salih ño doon def ak tant woma ca nima duñu bëgg nga waxtaanal ma ngi tuup sax mani donga ma ay soppem la wax ay soppem xamu ndax ay dongaam lañu ndeen way ay soppem lañu ñoma woni kay defal lu conférence ci dunduk Serigne Salih ma ñew wax leen fa Serigne Salih gané adina kuy ay wajuram fu mu jange ba mustawa bi mu aksi ba bi muy nek khalifa Serigne Touba jikko yim amé yépp mu wax ko ca bi conférence bi jexé ma jog di ñibbi jëm ci sama auto genn goor gu tollu ci juroom ben fukk at japp juroom ñaar fukk daw dogalé ma nima jikko yi nga wax ci Serigne Salih mané ha muni ma sa dom dey fala ko joxé won muna muni way jikko yi nga wax ni gisumako ci ngor ci ani ko deet way señ bi mune ma ngor ci buma nuyo da xey rom ma ci buntu keur bi te may bayam mako yor ci keur gi nak buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi lol do ngay tax mu nuyuma ma delu ci wat fi ci sama daara te suba sa ma sango and ak ñaari talibé fi ci sama yironga tal sama auto dawat ba fama don defé conférence lacte keur goor gi ñu tektal mako ma yabal donga bi ni ko demal ci keur gele lactel ma diw nga wol mako mu dem wo waaji mu ñew fekk ma ci territoire bi ma ngi top bi may dem jinn na mbusu tangal ak kilo sucre ma jox ko ngor ci
ñuko bëgguma xam lajuma lajluuma xam nga luma bëgg moy dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Saliou ci sa bay ngor sinima li nga wax li nan la maniko demal nga sagalal ma Seigne Saliou ci sa bay la yow nan la la sa bay di joxe Seigne Saliou yaakar ni bo fa joggé sa bay da yaakar ni bo fa joggé ya koy gën da yaakar ni bo delu ci waté kërëm am Seigne Saliou ngay doon té bo nuyo sa bay dang ko romb ci buntu kër bi ngor si joy jël mbusu sukar sek tangal ji dem wallahi ak waxtu wi te dewel sa ba conférence bi ñu waté ma dem defal leen conférence ba paré di ñibbi ci waat goor gi dawaat dogalé ma sama digënté auto bi nima señ bi muna munima ngor ci dé ma ng koy sant bu baax waccé na ma kër gi wallahi alhasib ngor ci ma ng koy sant bu baax légui waccé na ma kër gi li dong la won li dong mo sababal wax ja ñu bëkk ko tawil fune ñu duggal ko fa nga xamni gannaaw yalla señ am sañ seul lat mi mom mo wax lu melni mi ni len man Mustafa Mbaye Sam mi ma xam dend ak mom bu señ Touba waccion kërëm gogé du fa fekk lu ko nakari bu señ Touba waccion ci penc mi kërëm lay jëkke ndax kër go xamni alquran ja ngay rir qasida ya ngay rir man xawma kër gu ko gën yalla ko yalla fay ci sédé yoyu ab julit non lay mel ab julit non lay mel yalla ko yalla sam baye ko ba mi cheikh abdullah waye man dama munul di wax di wër wër lo damay wax li am paré ci kum neex fa lillahi alhamdu kum naqari nga xamni loolu la yalla dogal waye waxuma pour gar wala kenn wala pour soufel kenn xamna dañu foga ni man ben étrange la bu joge fele rek ñew ci yoonu mourid loolu ak reer la man ci tanki seigne touba la juddoo ci tanki seigne touba la juddoo loolu ak reer la dañu defé non xeyna fenen la bok wala nangam nangam motax ñu diko interpréter non waxna ko genn kilifa waye diw lutax dooma sersi man lay waxal lutax dooma sersi bis bu ni nga rom ma fi maniko ye sama daara je ngay rombu demaka ñew bu fi seigne touba nekkon dana fa lej li wit sama daara ji bu fi seigne touba neewon ay tankam dana fi bari lol mune ma lutax maniko alal ju saytu borom foko ma sa gis man alal seigne touba la yow setup seigne touba nga ya ma wara saytu way man waruma la saytu ya wara sol sa dal wi ñew di set luy dox luy xew ci sama daara jele bu de lu jaadu nga encourager ko bu jaadu nga ni ma dindi ko ndax man alal seigne touba la seigne modou ñu yamale fofu waxtane benen yoon jazakumullahu khairu jisaahi tan lañu yalla defal tax ak adina ak alakhirah tan lañu yalla defal njub defal ko sunu njabot ma ngi fateliku rek barki dembu ma diko wax fekk boba dama bokal sama dom ji ñi wax cheikhul khadim hafizahullah ni agn muy def lu mu bëgg rek jël ko ci ndabli mune ma papa yow do dag mané ka man sa baye dama yar ni ma sa baye dama xol ci 7 ans la tol de sa baye dama yar moy lan mané ka sa baye dama yar sama baye buma sana bok ak mom buma laalen ñam wi ci ndabli muna mané am talata lamay door muni den ba yag mune ma yow sa baye da soxor ñun nak suñu baye da bax motax buñ laalen ndab duñ wax dara fa non la ko firé mom ñun ma yow sa baye da soxor rek wa motax bo laalen ndab li mu door lam taat waye ñun mom suñu baye soxor motax mom duñ wax dara deug la jamono mo tollu fo xamni legi mu ngo wajuri ñu doon yare sax ñun ñimeetuñ ko yare yalla xam nako yonent bi bok nak ibnu abbas agn wala bok aw ñam dal ibnu abbas di def comme ni cheikhul khadim di def rek lu ngiss bëgg rek yottu ko jël yonent bi dafa tiyé loxom niko kul mima yallika waqul bismillah aw qul bismillah wa kul mima yallika niko eh waxal bismillah te yam ci sa kanam yonent bi loolu la ko wax kéro ablay ibnu abbas neena heure buma sukkew ñam rek wax joju daf may travailler ni luqman def moy dajale njabotam di len war yalla mima tim xamna ni sama wajur da ko daan def miraran bobu man gonela ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi dafa amone ay dongam yo xamni dafa len yobbu won ci sama wajur ñu nefa mu ñew fa nak di len setsi di galesi walé sama wajur fekk bobu sama wajur baxona danaka wer wu ne dana dajale njabot gi gannaaw timis war len ye len daf ñu daan wax ni bu len ni ma peul ba bu len ni ma nar ba bu len ni ma sereer ba bu len ni ma walaf ba ku ngeen gis mu mat nday def len nday ku mat bay def len bay ku mat mam def len mam ila akhirih gannaaw timis xam nga lu ci nit mokal dootu ko fatte bobu man xalel la waye terewul ma ngi fateliku seigne fallu son yi bu mi ñew na fa man mi la wo may ataya tolli ci ati
adolescent manam xalé bu goor bo xam dal monsieur mi ngi digënté monsieur ak monsieur gul légui amna sama badjan bu fa né ku ñu wax soxna mbenn bay badjan mbenn ma nga fa doomi ci ibrahima mbay la badjan mbenn momi dal ni serigne daf may baral du ma daan togn nak dal ni serigne serigne fallu soyibu waaw mustapha mi do ko ñaanal ndax mu am soxna serigne fallu soyibu ni ah nañ ko laaj ba xam nit kay balang ko ñaanal dang koy laaj lu bëgg serigne fallu soyibu ci bopam mo yëkëti kaddom ni mo mustapha lo bëgg mané ko man shahadatu daray

yalla nagn ko yalla boole defal seigne fall leçon yi bu mi pour wax leen njabot il faut nga diko wax di wax ak mom diko ye di partager ak mom pour ëlëk mu mën ko jariño bu ko jariñewul ci immédiatement un jour viendra xelam dana ci delu ci wat mu retrouver bu mëna tégué ci yoon lolu motax njabot ngay waxtaan ak mom diko ye diko xamal ni ni lañuy togué boy nuyu kilifa ni nga koy nuyo boy wax ak kula mag ni nga wara wax ak mom boy def li ni nga ko wara defé ila akhirih waye bu fekente ni lolu amut la yalla xam doyna la yalla xam doyna kon nak nañ jëllo ci wat yar bi ak njangale mi wa juri ma ngi leen di ñaan bayi leen njabot yi ci daara yi bañ nopi ci ñom te yare kat yi muy serigne ci yeen tamit takko leen ak daara yi ndax kat wax deug yalla yor daara ba nupp melni fettu gu beur sanni do yendal do fananal ko ndaje mo deg ya nga fa ndaje mo deg raja bi ngay dupp sam nopp rek nga deg ñu publier waaw waaw keur seigne touba ga ca xeyra tay ji danañ fa ard ben téré bo xamni sol nga saw dal ëlëk sa ñu ni waaw waaw keur seigne touba ga ca gannaaw mbum ba doxul danañ fa ard ben téré buñ bindon seigne ibrahim mor xujja nga sol saw da ba kañ bayi daara ji ak ay jangale kat yo xamni seen ben responsabilité jëluñu ko ñom ñom liñu am ak yow moy nga jangal leen ñu jangal la jangale la nga fay leen ñibbi yow nak dañoo jël njabot tek ci loxo nga war leena jangal war leena yar togal ci daara ji absent yi bu mënta ñak na doon farata ni ma koy farat waxe man loolu julé ji am neew loolu julé ji neew so ma ko waxe daana na xara ba ma wacc tuddu doom sax dama ni bu sore dama lay wax na ginaaw midi lay ñew wala nga set ki ñu ko la tuddal mu ngok na def sama rugal rek lay bax nak mom yalla ko xam nit ki liñ ko sant rek moy na def lim wara def la ci dess mu baye ko sun borom tabaaraku ta'ala kon ñi ngi sant sun borom di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërem ñi ne ci diaspora bi yépp ni makoy faral di waxe kep ko xani tuddu ñu la yépp yaangi ci sunum xel dañi nak leg leg xala bi dana ma japp ba duma yu bari sama xel duko mëna tewlu waye lolu ngeen bal mako ñu ngi nuyu goor ñi di nuyu jigen ñi wax deug yalla jox nañ émission bi trop pal moy bayyi nañ ko xel trop ci seeni wote ci seeni message ci seeni nangam ñu ci nuyu ku melni soxna njoba ciun ñewna bi fi ci daara ji andak borom kërëm ndaysan nak yalla fa yiw di ko xamni momit leg legi mu gendiku daara ji ñu koy gërëm bu baax diko ñaanal ci melni Serigne Modou Ngom nek fele ci Weli Ngara am ci ñun xel ba danaka man nga wax ni bu doon luy upp ñu ni upp na heure bu ma woyé téléphone ke ma sekkat motax bu ma woyé sama ak sama baat bi ni mel sekkat dong moko def mu ma yow mi da nga fièvre tam mu yoni la xamni demal dindi ndawal del lek ndawal ndax yow togo da nga fi conférence fi nopplu wo ndeysaan yalla nako yalla dolé sam te ar ko nako nonu señ ndogal pen gej na la deg ñoo ngi lay nuy bu baax ndogal pen fele ca ties te nek bitim rew di mbokk ci bay mbay pen xam ngeen ni señ mbay pen waxon na ni genn mag gamu gu amon luga ci le ma señ sam boole won ak mom ni ma boy jogate dakar man ngay jaar fa mom wax may bari masna fa jaar wax nako ay yoni yon fekk domam bi tuddu defena jum tuddé señ sam war na def examen waxna wacc ñaanal ko ci ki maniko nañ ma jox café man nan daldi fekk mu bëgg fa def ay tirang on dé café rek baxna nama xalé bi jox bik ñu jox ma bik ma ñaan ca daldi départ momit genn adina yalla nako yalla yërem te jéggal ko mom señ mbay pen ak njabotam ñepp sa borom tek ci loxo inshallah taala kërëm gogu ci ties ci gëna ray ba wax deug yalla jaar na fa ay mirarar suma joggé ci Touba jëm Dakar lélé ma jaar fa nuy ko ya wax deug baye sama mako waxon rek de motax ma jaar fi jeur mu fi pour dara mu wajile yow kay man damay gërem seigne sam ci xamalé gi mu xamalé ndax eppon na la baña xam waxtani bari dañ ko waxtan ñu koy ñaan yalla jéggal ko te yërem ko inshallah taala non lañuy nuyo tamit ku ci melni serigne hadi tioun serigne adi diouf mi ngi amerique waye dekkando la fi ci sunu gannaaw la dekk fi mom tan ñu koy nuyu diko wax ni ko gam ga gison nañ participation jissakum la waxere jissayi ku ci melni seigne mor mbeng defena sax jamono mi ngi senegal mom ñew na ci daara ji and ak rakam ji nek dakar mom ni miraran
defena jamono.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا ربي سدد لساني نور جناني شفي أماني واسد براه. أيها المستمع الكرام في ساعتي خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة قديمكم مصطفى مبيسام وفي الفن سيرين مودو مبيتيام بكي جلدي بكي نبكر الإسلام délu suñu ñëneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam gi leen ko défal dimanche ju nekk ñent waxtu jotté fi ci Sénégal ina bi sant yalla ñu li ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan melni jamono yépp ñi ngi doon waxtaané benn tombe bu ñuy tuddé amradul qalb wala nga ni amradul khuluq la neex nga ni cancer de foie mu nekkon fukki tawat tawat bu nekk di lor borom ni cancer di yak xol mu koy yak yaramu borom diko yak xelam diko yak dinem bu ëllëg yowmal xiyam bu demé du fa fekk dara la qadarallah wala saman al amradul qulub cancer de foie fuk yoy baamu nañ ko ba tay bi ci jëkk mooy fenn jëw rëy añaan rambaaj naw jëf sunu tomb tey mooy al buxdu buxdu bañ nit tëgoo ko fenn bañ nit tëgoo ko fenn muy loo xam ni l'islam tere na ko saa buñ ne gisee nga bañ nit lu tax nga bañ diw nga ne dara dama neexul rek mooy mbañeel gu tegewul ci sharia mbañeel gu tegewul ci sharia l'islam daf ko tere al buxdu bañ nit tegoo ko fenn bañ nit tegoo ko fenn mooy li daloon diggante yonte yàlla muhammad alayhi salatu wassalaam ak iblis bañ nit tete ko fenn mooy li dal diggante ndaw lu am diine ak iblis xam ngeen ni iblis sun borom tabaraka wa taala daf ko mësa jox ndigal ni ko demal nga rencontre muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalaam ndax am na laaj yum la war a laaj su la ko laajee nañ ko tontu soo koy tontu nag boo ca dugalee daray wor du ma la xaale bis pinc bi ma la waxoon damay daa di rey léegi lakk la léegi iblis xam na kàtt nag suñ borom umpalewu ko loolu amee suñ borom yónni jibril alayhi salatu wasalaam mu ñëw informé yonent bi alayhi salatu wasalaam yow muhammad sa borom nee na warkat bi njiital safara ku ñuy wax iblis sa borom neena jox na ko ndigal nga rencontre ak moom neena bu ñëwee nañ ko posé ay question dana la tontu yonente sallallahu alayhi wasallam ni ah jibril neel suñ borom iblis warkat la de mën na ni daa weex te fekk daa ñuul iblis warkat la mën na la wax ni la daa weex te fekk daa ñuul mu ni ko suñ borom neena ko garantie ne bis bu la fenee wala mu war la mba mu wax lu dul deug du ko xara bis pench da koy ray legi lak ko legi kon baxna bi xamé ni iblis ñewna toog ak yonent bi alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam xam gi mu xam bañ dara te teggo ko ci sharia danse bi ci nek laaj bi mu jëk laaj iblis daf ko wayo iblis li yalla bind ko ci gëna bañ iblis niko sa baram niko li yalla bind lepp yow la ci gëna bañ yow muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam niko waaw looma bañe deggal tontul iblis looma bañe lim ko bañe daray sari aniku ci dara dara dara iblis niko li tax mo bañ la moy man dama jaar yoonu safara may kilifa wa safara ma bop mbolo mu bari jaar ak ñoon yoonu safara duggal leen ci sama mbal mbal na leen ba japp leen nga dab na tekkali leen genn leen ci sama mbal sanni leen aljana yow fan la lay bëgge yow xam ngay duma la bëgg mukk duma la bëgg mukk yalla ci kon baxna waaw yow iblis gannaaw man sama jëm ji muhammad sallallahu alayhi wasallam li yalla bind ko ci gëna bañ mu ne ko xana ndaw luy jaamu yalla ndaw lu deggal yalla dong lay baña gis man iblis mom la gëna bañ ci li yalla bind gannaaw muhammad ndaw lu deggal yalla gannaaw muhammad mom la ci gëna bañ yonentou sallallahu alayhi wasallam ko wa iblis yow tamit yow ñak nga jaamur bi ndaw lo xamni bayina la ak sa yef jibli boromam top boromam waaw koku lolou bu jotey mom ba diko bañ mune ko yow ki yalla yoni xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg ndaw lo xamni iblis dako soxla mu won ko gannaaw adina soxla ko mu won ko gannaaw won gannaaw adina won gannaaw iblis won gannaaw bakkanam top yalla ko yonentam xam nga ni lolou ndaw mu ko bëgg mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji mom la gëna bañ gannaaw sa jëm ji yalla sallallahu alaihi wasallam ko waaw nak legi batay bëgg na nga wax ma gannaaw xamna ki nga gëna bañ ak ñi nga gëna bañ wa legi yow lam moy sa ndaj xol lo xamni boko gisee rek contane boko gisee rek contane mu ni ko xana li nga xamni buma ko yegge buma ko gisee gis contentement yek contentement deug mu na mo ne ko moy man lu bëgg adina man lu bëgg adina fuma ko gis rek contane na fuma ko gis rek contane na kon rencontre digënte iblis ak yent yalla muhammad waxtan wa ngo moy bañ nit te tego ko fenn al bukhdu ab julit amul sañ sañu bañ dom adama te tegu ko ci ay principe yu l'islam nangu rawati nak sa morom julit mom da ko jëlélé te bo xolé nak li gëna bari julit ni ñoy bañante ci seen biir julit ni li gëna bari ñoy bañante ci seen biir da ngay gis julit bo xamni boko lajoon xaritu ab julit ni mom ab xaritam bo xani ab julit la ni mom mune ah man ñi mënu ma xaritok ñom waye gis nga boko lajoon ab xaritam bo xani gëmul yalla moon la kenn ni la diw sama xarit julit bu mën ta xarito ko julit te mëna xarito ko bi yeufal ma gis tiyan bo xamni waxul dara ci xaritok ab murid tiyan bo xani waxul dara ci xaritok ab murid waye d'accord na xaritok Molière d'accord na xaritok Victor Hugo d'accord na xaritok Serge Bouss waye xaritok Muhammad mi am mourid xaritok Muhammad mi nga xamni moy Abdullah dedet xaritok Abdullah mi am mourid dedet ngi gis mourid bo xamni momit xaritou tidiane waxu ci dara bo xamni ah man kay tidiane mom nangu la am xaritou tidiane waye nangu na am xaritou Serge Bouss nangu na am xarit intime bo xamni Serge Bouss lay tuddu nangu na am xarit intime bo xamni ni Trump lay tuddu nangu na ko am waye xarit bo xamni ab tidiane la tuddu Alhadji Malick wala Cheikh Omar Fouti dedet amna mourid bo xamni non la mel kasalika khadir jeleene nanak ko xane ab julit la nga gis mourid bo xamni waxul dara dara dara ci am xarit bo xamni salafist la salafist yepp xana mom di ñepp ta doy war amna ci ñu bax de nga gis salafist bo xamni waxul dara dara ci xarit ak mutasawif ab salafist waxul dara ci xarit ak ab mutasawif dakoy nonu dakoy xass dakoy saga gis wahabi bo xamni waxul dara ci ab ibadur rahman bo xamni waxul dara ci ab wahabi ñu xarito dedet mon kay nono rek bañe rek te bañel gi amu ci lenn lu ci tege ci sharia bañel gi dara teyu ci sharia wahabi boko ne wa yow lo bañe ibadur rahman bi lo ko bañe ni parce que du dund sunna ah da dul dund sunna motax mom kat ni la nan du dund sunna bo demé mom fim jëk jalgaté sunna mom wahabi bi lay wax lool bo xolé loxon bi ñaari jaaro nga ci ñaari jaaro te neena kat mom day dund sunna ñaari jaaro mané kuy dund sunna do tak ñaari jaaro kuy dund sunna do tak ñaari jaaro mukk sunna ben jaaro la xam nga gis ibadur rahman bo xamni waxul dara dara dara ci ak tijaniya xarito ko tijan wala ab murid dedet waxu ci dara bañe rek lutax nga bañ ko yow ibadur rahman bi lutax nga bañ murid yi ni ñi ay bokale kat lañu ay niti bidda lañ lutax nga bañ tijani ni ñi ay bokale kat lañ ay niti bidda lañ tijan bi yow lutax nga bañ ibadur rahman bi mune mo ki bo xé muy ciëkkal ciëkkal man bi ciëkkal man bi yow ciëkkal do nga tax nga bañ waji ciëkkal rek ciëkkal pourtant ari amna jamono bo xamni bu fekke ni dem nga daara ya ko gënone ciëkkalé da ba nga nekké ca daara je da nga daan ngembu mba nga sol fulatan kon ya ko gënone ciëkkalé kon ciëkkal wërta tax nga bañ nit nit dang koy bañé jikko djum sari ak nañ ni du nek ci mom sa bu ko baye amuto droit bañ ko jikko jojja sa bu ko baye amuto lo droit bañ ko al bughdu bañé motax sun borom ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum wa taqul la ala lakum turhamun suratu hujurat julit amul droit bañ mbokum julitam ñu tax mu ne parce que ay frère ngeen te ay frère wonu ñoo bañante ay frère wonu ñoo bañante le nga gis frère yo xamni dañoo bañante bañante bañante waxuma la tudante waye duñu demante xew waxuma la loola sax bu ko manana ray ray ko ay frère frère yu bok ndey ak bay bañante bu duñ tudante wala ñu bok bay bañante bu duñ tudante ñu laaj la sa frère bi loko bañe amulo dara lo tek ci kaw tabal gi lu ñu xanaane ah mom yalla da ko may wërsek te duma dimbalé lool da jar bañ nit mom duma defal dara nga gis sœur bo xam dañ ko ayo lo bañe sa grand frère bi mu mom alal alal jim yeer yépp xalé jigéen yi la koy may man duma ci defal dara lool da jar bañ nit xeyna day seen wërsek ñom yow sa wërsek da ca nekul loolu jëru bañ nit sa frère bi doko bañé né ah mom bi lum am rek samba allar la dedet da ngay waxtaan ak mom bam baña doon samba allar wa lolou jërul bañ nit bi bu won nuyo doko fay doko tuddu doko tass dedet jël ko sun baram ni yeen way gëm ni ay frère ngeen dara wonu len dul seen digënté bu fi dara ñagas fa aslihu bayna aqwaykum sen digeunte dara wonu fay ñagas innamal mu'minuna ikhwa yow salafist bi ak mourid bi ak tidiane bi ak ibadur rahman bi ay frère ngene wahabi bi ay frère ngene nya ñu fa aslihu bayna akhwaykum fa xel do sen digeent rafet wahabi bi bu mu dekkal frère mutasawifam bi frère mutasawif bi bu ko dekkal sawara parce que lutax nitu bi dala ne nga nitu bi dala ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang alquran diko jefe ma ngay jang hadith diko jefe lu bax ma nga tay def lamu man lu bon lepp ma ngay tay bayyi kem tulayu katanam lutax nga tudde ko nitu bi da ba dekkal ko safara moy parce que buy nuyu seyñam day sujjot parce que leg leg buy giñ sax day giñ ci seyñam ah lol nga ko bañe ba dekkal ko safara sujjot mom bokul ci aram bi sujjot du bida taqbilul yadi du bida malaaka yi defal nañ ko adama alayhi salatu wassalam asjudu li adam fa sajadu sujud bobu sujudu moy sujudu taqbilul yadi bi ñi def rek fon loxo fon loxo bokut ak bi ñi defal yalla bobu dara ñeku ci innamal mu'minuna ikhwa yow murid bi ak tijan bi ay frère ngeen faslihu bayna akhwaykum fexelen ba defar seen digeunte bu du ngeen bañante murid bi nga ne ko lo bañe tijan bi ñi ay sept lañu rek ñi ay sept lañ ay lo doon ak 8 ngolam 9 ay sept lañ yow lo doon 8 ngolam 9 tijan bi nga ne ko lo bañe murid bi mu way murid li dañu dof murid yow lo doon ina murid li dañu dof ko xamne lu mu amé joxe ko ngir yalla kum tane dimbul la ngir yalla kum gis fasla yene suufu defene ya ko upp daraja fa yalla mo sippi daraja am yekeuti say daraja koko dib def ak gogo ndofa neex ndofu yonu aljana ngok ndofu yonu aljana ngok ah lol nga bañi murid bi e murid dañu fanestis ni dal ñim seen ngeum gi da upp subhanallah yalla ni dedet wursu deme non fa aslihu bayna akhwaykum yow murid bi ak tidiane bi mu na mëna ay frère ngeen mu na ñu na seen digënté ra tax nekkal ci sa tidiane yi di wir de sa salatu fatiha ki nekk ci ak muridam di tarbiyu di sikkar di yalwaan ila akhiri ila akhirihi ila akhiri ila akhirihi kon liñu l'islam sante moy kenn wërta bañ morom ja tek ko ci principe diw nangam rek la principe bi da wara don lo xamni l'islam téré la lu yenenou sallallahu alayhi wasallam téré la bo gisé yenenou bi sallallahu alayhi wasallam biñ fi datam jégué muy testé sahaba yi ko wara don sahabatul kiram yi ko wara don gannaawam est ce ndax adina dana yag bañ nono adina dana yag bañ bañante sallallahu alaihi wasallam bu fi datan joge mu wo ñent sahaba yu nga xamni yalla xamal nako ni ñolay wutu sa gannaaw dajale len ci ben nit ma len di tajal len ndab ndab la mu def te wenn dogu yap dal ni sayyidatuna aisha tajal ndab li boy genn nak da nga fel fel lu lamp bi rek ba kenn du gis sa morom sayyidna aisha taj ndab li genn fel fel lu lamp ba fay gaay dal di tambali ni lek di lek di lek ba yag sayyidna abubakar sadiq radiyallahu anhu yegut mudul rek yegut dunul rek loxom dajna wenn dogu yap xelam ni yar ci Omar muna dogu yap bi day noy na te neex waye wallahi Omar mako gëna yayo dal di koy pousse ndank ci kanam Omar pousse ko ndank ci kanam Omar sayna Omar yor loxom daj dogu yap bi xamna wote nañu ab silla silla la jaxata jaxata bu doon ab silla silla wala jaxata jaxata ja bañu nek ci daara ja day waq ci reji bu mu xoo mu sur ko ci diko dompal ndank bam jeex kenn du yegni daj na dogu yap kenn du ko yeb mu pousse Omar Omar daj ko mu noy neex mu ni li day Ousmane mu ci gëna yey pousse ko Ousmane
1: ñu nañu tax sam Allahu
0: Akbar Allahu Akbar sallallahu alaihi wasallam ko pousse Seydina Ousmane Seydina Ousmane yor loxom daj dogu yap wi mu noy mo xamni li dogu yap la ndax ni day Seydina Alim karamallahu wajha moko gëna yeyo radiyallahu ta'ala anhum jami'an Seydina Alim karamallahu wajha yor loxom daj dogu yap wi dani ah wallahi li day Abu Bakar dong moko fi gëna yeyo ginaaw yaronte bi neeku fi Abu Bakar rek ko yeyo dal di ko poussat Abu Bakar nga xamne kon dogu yap wi wërna ndabli ci Abu Bakar min tambalé won ba delu ci wat ci mom Abu Bakar poussat dogu yap wi ñu diko poussante ba liñ doon lek ba sour ñu jog baye fa dogu yap wa yaronte sallallahu alayhi wasallam ñew ta lamp bi gis dogu yap wi awayen li nak xana gisulen ko Abu Bakar ne ah hakay man de gison nako waye bima ko gisse Omar la ko pous momu ci gëna yey Omar ni may ndaxam kat gison nako waye dama defone Ousmane mu ci geey gëna yey mu pous ko Ousmane ni may dajon nako de waye dama yaakarone sax Seydina Ali momu ci gëna yey mu pous ko Seydina Ali may daj nako de waye dama yaakarone Abu Bakar ci gëna yey mu pous ko yenenti bi sallallahu alayhi wasallam xolam sedd xamni ñim doon defaruna Jibril alayhi salatu wasalam ni cipp danni muhammadun rasulullah walasina ma'ahu asidda'u 'ala al-kufari ru'ama'u bainahum tura'an ruk'an sujudan yabtaquna fadlan min allah wa ridwanan siman bi jumin asari sujud salika maslum fi tawrat wa maslum fi injil ila akhir al-aya sun baram ni muhammad aki gayam muhammad aki gayam munamuni bolen gise buñ jakar lokum yefer mu ñakar lokum yeufal ab yeufal dong mo jar bañ lokay bañe parce que buñ la laaje lutax nga bañ yeufal bi nga ne xana kefeeram gi gis nga li tax nga bañ ko teng ko ci sharia newo dama nungu la may ci alalam ji newo dama nungu ta jappale newo dama nungu ta dimbele newo dara lutax nga bañ ko nga ne parce que dal gëmul yalla ab yeufal la kefeeram gi la ko bañe lolou l'islam nang nako sharia xam nako yaw sa mbagnel goku mom la sharia xam gogu mbagnel sharia d'accord na ci motax sun borom ni muhammad ak sahabaam buñu dajé ko bi yeufër dañuy melni ñu amul xol dañuy melni ñu amul xol buñu bëggé kenn as-siddaw 'ala al-kufari dañuy melni ñu amul xol buñu dajé ko bi yeufër waye deglul ru'amahu bainahum salafist bi muna muni day beug mourid bo defé ni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum wahabi bi day beug tiyan bi melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day beug wahabi bi melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ibadur rahman bi day beug mourid bi beug ibadur rahman bi ba tiyan bi beug wahabi ba melni ñoo bokk nday ak baye ru amahu bainahum ru'amahu bainahum frère beug frère ba melni ñoo bokk ru'amahu bainahum al bughd bañete teggu ko ci sharia en balma mu nonu bo len gisé as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin lema nga suratul fathi lema nga suratul maida as-sillati 'ala al-mu'minin ahissati 'ala al-kafirin neena julit ak moram ja buñu gisé mo am ni kenn ku nek day noy ci kanam moramam di wacc bopam ma ngi siyar de ma ngi jéglu de bu yootu patam ndox sax jotuko mu gaw ni beurep ni tespat bi jox ko as-sillati 'ala al-mu'minin mune beurit beug soori dalam mu ñeukleunte ak mom jibantil ko dal yi musal as-sillati 'ala al-mu'minin as-sillati 'ala al-mu'minin bu tijan bi gisee mourid bi day wacc bopam japp ni mourid be ko gën bu mourid bi gisee bu gisee tijan bi wacc bopam defeni tijan bi ko gën as-sillati 'ala al-mu'minin moy ni la tijan yi jëkke melo nak mourid yi jëkke de señ touba ak sayyidi alhaji malik dajé nañ fi barab kenn ku ne nan sa morom yaay jité kenn nga wula jité as-sillati 'ala al-mu'minin kenn ku ne wacc sa daraja as-sillati 'ala al-mu'minin mourid ak tijan as-sillati 'ala al-mu'minin wahabi yo mourid ba as-sillati 'ala al-mu'minin waye ahissati ala al-kafirin ay buñ dajé ko gëmul yalla buñ amul won daraja sax danañ créer daraja buñ amul won ki daraja sax danañ créer daraja ci karamu yéfer won ko niko duma sa nawla julli te gën yéfer ahissati ala al-kafirin mur bu dajé ko yéfer bu amul won daraja sax dana créer daraja ci kanamam won ko niko duma sa nawla ci genn wet as-sillati ala al-kafirin tijan bu dajé ko yéfer as-sillat ahissati ala al-kafirin bo mu non daraje sax dana ko créer ahissati al-kafirin waye mal asaf li am moy lan moy contraire ba al-bughd al-bughd legi al-quran da waxani ahissati ala al-mu'minin julit ak moromu julitam wahabiyu ak ibadur rahman murid ak tijan ku ci gis sa morom da nga wara soufey wacce sa bop bo gisee yeufur bi ak sa bop titeru ci kawam wan ko ne ko duma sa nawle legi safan bi la legi murid bi tijan bi layen bi khadir bi ibadur rahman bi wahabi bi ñom li ñi def moy ahissati alal kafirin moy contraire bi ahissati alal kafirin naki asillati asillati alal kafirin way ahissati alal mu'minin as-sillati 'ala al-kafirin buñ dajé yéfëri wacc seen bop na no sarsu bus du maramu gaay quoi sarsu bus dal kenn du mom no trompe tuba bi Victor Hugo ñi ngay wacc seen bop ci seen kanam as-sillati 'ala al-kafirin ñu ngay nërmelu ci seen kanam di noy noylu ci seen kanam waye xolal buñu diggé ci julit ñi ahissati ala al-mu'minin murid bi ahissati ala tijani yuna atijani yuna ahissati ala al-muriduna al-wahhabi ahissati ala salafi as-salafi ahissati ala wahhabi kenn ku ne di jaay sa morom daraja murid ba ngay jaay tijan ba ngay jaay murid bi darajam ibadur rahman ba ngay jaay wahabi yu daraja wahabi bu ma ngay jaay ibadur rahman ba daraja kenn ku nek di wone su morom daraja di jaay xam xam bu ruy ku ñaan su morom xamoo dara do dara koku moy ahissati ala almu'minin te tay contraire bi la yalla wax yalla mum da waxon ni ahissati muna muni ala kafirin waye as-sillati muna muni ala al-mu'minin torox lok wacce sa bop ak soufey soufelu muna muni sa mbokum julli do nga ko yeyo sa mbokum julli do nga ko wara defal sa mbokum julli rek nga ko wara defal torox lu wacce sa bop soufey soufelu wuri doona li yitsu nuru allah bi afwaahihim ah yow murid bi sun baramay wax de yuri doona li fe nuru allah bi afwaahihim yow murid bi da nga bëgg ni tijan wërta exister nañ ko fi jëlé ak tijani ya munita tijan di leer gu yalla soti jaarale ko ci yent yalla muhammad indil ko cheikh amadou tijan ngañ na fi jog yuri doona li fe nuru allah bi afwaahihim ah yow murid bi yow tijan bi nga ne murid dafay wara jog te leerul murid yalla jaarale ko ci jibril mu jaarale ko ci muhammad mu jox ko abdul qadim cheikh mudu bamba yure doona li fo nur lay baf wayhim yure doona li fo nur lay baf wayhim ah ya wahabi bi nga ne ibadur rahman wurtu exister murid wurtu exister tijani wurtu exister yow rek ya wara exister ndax ya nek ci alal kitab wa sunna yaay dundu sunna mutasayif bi wurtu exister yure doona li fayim le yure doona li fo nur lay baf wayhim yow salafist bi yow wahabi bi dal ci kaw mutasayif bi ta tasawuf ak l'islam bok nday ak bay ngay na sawuf na fi jog tasawuf du dara sun baram ni wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid fi dagn du fi jog ba kar ak yawmal qiyam donte salafist yep da and nañ ni na ci yoonu murid jog wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun yalla dana leral yalla dana matal yalla dana yeggale 800 ci ahmadou bamba gim beggon ci yoonu murid ba fam jëm te salafist du ci man dara wahabi du ci man dara tidiane du ci man dara wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafiruna yalla dana motali dana matal la nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba mom la cheikh ahmadou tidiane beggon ci ak tidiane ya ab wahabi du ci man dara ibadur rahman du ci man dara mutasawif bi du ci man dara ñom sax ci mutasawif lañ bok wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun murid bi bu fekke ni da bëgg ni salafisti dootu fi am ab wahabi dootu am yalla ni muy salafisti muy wahabi di lo xamni ni dama ko jëmbat muy lo xamni ma ngi ko jaarale ci loxoy diiw sangam mele mu bayiko ci kaw suuf man yalla la neex ma bako fi buma neexon du exister ngeen ni da ngeen ko fi jele wallahu mutimmu nuruhu walau kari al kafirun wa ginaaw ken munu fe jele sa morom ken munu fe jele sa morom wa ginaaw ken munu ko nak legi lutey ñu rafetal lutey ñu rafetal lutax video bo gene rek yow wahabi bi saga mutasayifone yi lutax te do mëno leena saga bañ juk fi mëno leena saga bañ juk fi lutax sa bo gene video taxaw ni alquran ko ko jang du la jariñ dara ku faatu ñu jangal ko alquran du ko jariñ dara te am ño xamni dañu gëm ni ku faatu ku ko jangal alquran mu jariñ la te boko don wax fi ba suñu du tay ñom ñuy jangal alquran ku faatu kon lo ci wax lo ci wax lan motax ngay genn video di taxaw di wax naan kenn mëntu yobbu kenn aljana yonentu sax mëntu yobbu kenn aljana te am ño xamni dañu gëm ni dañu gëm ni ndeyam doon ab yonentu def nit yonentu mo gëna jafé te gis nañ yonentu bu ñaan yalla niko defal ma diw yonentu mu def ko yonentu ni mom ñu gëm ni kon nit mën na yobbu nit aljana waaw legi sa mbokki julli yoyu gëm loolu le te yow gëm giñ ko gëm yow dula yokku dara dula wañi dara legi lu ci jar ki ni tiyé dañu jur nono ak bañanté wallahu mutimmu walau kari al kafirun walau mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun kon rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko jabi rafetal len soomi ñu duggé ko marché yuriduna nit fi nurallahi bi afwaahihim yalla neena aw gaay yi ni ño xamni lu yalla samp ñu bëkk ko sembi ñu koy sempé mu ne xana bi afwaahihim mbel mbel rek nek ci radio yek télé yi mbel mbel rek bi afwaahihim ci seeni lammiñ non lañ bëgg fayé léru yalla ci kaw suuf acca demal xol gaay ki dal ci kaw murid yi lammiñu reey rek de lammiñu reey ci télé yak yi waye gis nga buy dem télé te wara dal ci kaw murid yi day yobale garde corps bu noppé day laqatu daw duggu kërëm ki wara dal ci kaw tidiani nonu day yobale garde corps mbel mbel rek yuri doona lit fo nuru allah bi afwaahihim yalla samp ak leram ngeen bëgg mbel mbeli ba leer gi xey fay yalla ni lolu mën ta am wala mutimmu nuruhu walau kari al kafirun walau kari al kafirun yalla fi samp ak leram ngeen ni fi jog al bukhd bagn nit tego ko fen bagn nit tego ko fen yene nti anas radiyallahu ta'ala anhu nyananti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la tabaqadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwanan wala yuhillu li muslimin an yahjura aqa'u fawqa salas aw kama khala al-islam rasulam muttafaqun alayhi dina abi anas neena anas ibn malik sallallahu alayhi wa sallam da waxon ni ma ngi len di denk bu len bañante rek way bu len bañante bu len añanante bu len boddi konté bu len dogo bumuk l'islam gi dox sen digënt innamal mu'minuna ikhwa bu len ko dox nek len rek di ay jami yalla nangun yeen ñepp yalla ngeen di jaamu yalla len bind mom len ngeen di ay frère wara doxale sen digënt jam mu ndax degeul ci ab julit mu mere mbokum julitam lepp ñetti fan degeul ab wahabi bu mere ab ibadur rahman lepp ñetti fan yalla yonent neena degeul murid bu mere tidiane lepp ñetti fan yonent neena degeul tidiane bu mere ab murid lepp ñetti fan yonent neena degeul ali salatu wassalam a kon de man ngal jeuker ak jabar ñam ci fofu ñam ci fofu sayyidina abi urayra yatilina ci hadith neena radiyallahu ta'ala anhu yanabi sallallahu alayhi wasallam neena tuftahu abwab aljanna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fa yaghfiru li kulli 'abdin la yushriku billahi shay'a ila rajulin kana baynahu wa bayna aqihi za'nuhu فيغال انصر فيغال انصروا حسين اتى يستلع انصروا حسين اتى يستلع او كما قال علي رضي الله عنه رواه مسلم ني من ده صلى الله عليه وسلم ابي ني جليكو سيدنا ابي هريره نيرنت صلى الله عليه وسلم ننا غديك التينا بو نيك سن برام داي اوبي بونتي ادنا افال غديك الخميس بو ني سن برام داي اوبي bunti aljana afal neena di jegal jamam ñepp bepp jam bo xamni bi sun borom yere sa xol gisu ci bokal yalla rek yalla dal di jegal farsay bakkar li kulli abdin la yushriku billahi shay'a bepp jam bo xamni bokale wul yalla guddi gogu yalla dalay bal muna bam dess ila rajulan kana baynahu wa bayna aqihi sa'nu bam dess wajo xamni wala ñaar ño xamni dañu mero ñen bal ma lopp ñetti fan dañu mero lopp ñetti fan mune ñaar ño nga xam dañu mero lopp ñetti fan kenn ku ni gaday sa morom buñu jëlé seeni dossier jëme ci yalla pour mu gom fasé ko pour mu gracier len ni melni yow mo xamné da nga jëron dossier ben prisonnier jëme ko ci président de la république mu war ko gracier nga ñew mu la tégal feulé duma ko gracier tank nangam ak nangam deñu mune mom sayyidna abi hurayra yaronte neena sallallahu alayhi wasallam bu sun borom dé gracier goudik altiné gune ak goudik alkhamis gune day jël dossier yi di len gracier mune waxtu wo xamanteni indi lañ ko ben document bo xamni ñaar ñi sekk document bi dañu mëro lepp ñett fan day wax ni ñoo tégal len mu feele seen document duma ko laal a lutax mune xana tankali dox seen digënté dañu tank jubo wuñu sama loxo duko laal ata yastali ala ata yastali ansiru hadhaini ata yastali tégal ma fe document bi ba kërok ñuy jubo yaw nak nga bëgg méré nit ki sa giiru dund yaw giiru dund nga bañ ko rek buñ la laajé foko tek do mëna lay dar lul ibadur rahman la wala lul ab wahabi wala lul ab murid la wala tidiane la li rek nga baña waji kessé li rek nga ko bañé subhanallah sun borom néna alquran ci alquranul karim إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يلا نينا داماي ام مبت دي ام كونتانت دي ام خول بو سد تي موريتا تيان يبول سين بوب بامل نياري بير يي نتاخال سيما من يالا داما ام مبت اك كونتانت تي ديغنت موريتا تيان بو خاني بول نين سين بوب بامل نياري بير يي نتاخال سيما ak wahabi ak ibad rahman bu boole seen bopp ba melni ñaari birig yuñ takkale sima julit bu boole seen bopp ba melni ñaari julit yuñ takkale sima ka annahum bunyan marsus la wax suratu saf suratu saf mun lol damay beglo man yalla te yalla sa bu bege soti mbigam sa bu bege rek dana taw yermandem ci kaw ña nga xamni ñoko beglo mun rabbi sutu wa jalla jalaluhu yenen ci sayna abi urayra dila anhum mun yanant sallallahu alayhi wasallam neena la yuhill li muslimin al yahjura aqahu fawqa salas mun faman hajara fawqa salasa famata dakhala an nar na'uzu billahi minan nar abi urayra neena radiyallahu ta'ala anhu yanant sallallahu alayhi wasallam neena ali salatu wassalam dagamut yellut jaadul ci ab julit mu mere mbokum julitam bagn ko lu upp ñetti fan ñu waxtu lo xamé ni mere nga sa mbokum julit lu upp ñetti fan yalla dogal ngam de ca merma safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm bo deale merma rek safara nga jëm yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok na ci jakkay mel mu nawara dadni ni stouti day ngeen gis ben way bo xamni mi ngi bok ci ahlul janna dana dugg ci buntu bi bu duggé ci buntu bi dana julli ñaar rakkato ni stouti ñu gis saway ñew duggé ci buntu bi yonent wax kabar julli ñaar rakkay tayatul masjid dal di tok abdullah ibn omar ma nga fu won mu observer waji xol ko ba xamé ko bu baax ci ëlëk ci même waxtu yonent sallallahu alayhi wasallam del waxani ci kanam touti da ngeen gis ben way mu guddé ci buntu bi bu ñëwé dina julli ñaar rakkato ñu ngi bok ci ñu wa aljana sayyidina abdullah ibn umar di observer mu gis ni même waji ñëwaat même waji ñettelu fan ba yaronte sallallahu alayhi wasallam ni ci kanam touti da ngeen gis ben way mu duggé ci buntu bi bu ñëwé julli ñaar rakkato ñu ngi bok ci ahlul janna sayyidina abu sayyidina abdullah ibn umar delu di observer xol gisaat muy même waji bi yonent bi waxtane ba waji genn di ñibbi abdullah ibn umar top waji ba waji dugg keureum mu dugg mu ñew mu ne ko dama bëgg nga mayma na fanan sa keur ñetti fan ta waaw lutax ana sa keur bay mu ni bay dañu mero mak mom mak umar dañu xulo bo umar moy bayam mu ko dama xulo umar bu xulo mom dama ko le sa keur ñetti fan duma fa dugg may ma fanan fi ñetti fan waji niko acce ahlan wa sahlan wa marhaban bikum waji dal di tok ke sahabi bobu am fa ñetti fan di observer waji ba xam ndax waji nafi lay guddii moko may li yonenti bi wax wala jang alquran guddé ko ko may wala fu mu jëlé ci daraja muy fanan ak waji ñetti fan waji wésu bu jullé ge safa wésor te dina law ba fajar mani man jaxlena waji amul genn jaamu yalla gumuy def mu ñun ñu koy def bu nopi mom mu bok ñu wa aljana te ñun sax amna ñun ñoo xamni ñoo gëna farlu waji ah mu daldi taggo mom comme amna ñetti fan la ko xon mu taggo di ñibbi mu gunde ko ba ci buntu kër ba mu tey ci loxom niko diw mu na mu niko ñetti fan yi mu fi fanan kat daal ñu ma doon seet ñun dañoo tok ci jakka ji yonenti nit ci kanam tuuti dana am ku dugg fi def ñaan rakkay mi bok ci wa aljana ñett fan yépp yow la ma bëgg nak bëggona xam gan jaamu yalla ngay def ah mayit buma démé diko def waye man gisuma nga def genn jaamu yalla go xamni ñun duñ ko def kon lula may li waye ni ah man de xawma lu ndon mu ne ko ah kay sétal sa bop rek waye di xalat ba yag mu ne ko lenn de sétlu nako ci sa bop mu na mu ne ko amul genn guddii goo xam ne dana tëdd ci ab lal mu ne mu ne ko nelawaale bañ benn jullit ci kaw suuf tëdd ci lal yóbbaale bañ benn jullit ci kaw suuf ma nelawaale ko loolu mësta am ba ma juddoo ba tey mu dóor loxoom ni ko waajaangoo yow lii moo la yóbbu àjjana lii moo la boole ci ñun wa àjjana bim ñëwee nett li ko yonoon yonoon ni ko mu boog loola ko boole ci ahlul janna amul genn guddi goo xam ne danaa tëdd bala maa tëdd danaa vérifier sama xol bi ba gis ne amul benn julit boo xam ne maa ngi koy bañ ci kaw suuf ma doog a tëdd nelaw li fiek am na ko ma bañ rek du ma nelaw bala maa tëdd nelaw daal danaa vérifier sama xol ba xam ne fanaa noowu ma bañ ab julit ci kaw suuf allahu akbar ñi ñoo baax gaañaangoo ñi ñoo baaxoon ñi ñoo selloon ñi ñoo baaxoon ñi ñoo selloon mu ne kon julit balaa mat julit murit balaa matub murit tiijaan balaa matub tiijaan ñoom ñaar bu ñu dajee dañuy suude seen diggante ba mel ni ñaari birig yuñ taqalee sima ñaari birig yuñ taqalee sima Cheikh Bamba radiyallahu ta'ala anhu bu ñu ko laajee lan mooy mbañeel mu ne wal buxdu inda haulaayi nuxub buxdu ko musliman bi xayri sabab wal buxdu inda haulaayi nuxub buxdu ko musliman bi xayri sabab mu ne moom Sëñ Touba bi mu vérifier lim gis nit yàlla yi jàppe ko muy bañ nit bañ nit niñ ko gisee ñoom borom xam-xam yi niñ ko gisee nee na moom Sëñ Touba bi mu vérifier ba vérifier niñ gisee ni daan mbañeel mooy lan mu ne xanaa nga xëy bañ ab julit ñu laaj la sa mbañeel gi foo ko teg di xëyri sabab di nga waxee ba nuppi daray sari a nekku ca dara dara dara dara dooni waa ji ab yéefar la moo tax ma bañ ko dooni naafiq la moo tax ma bañ ko nga xëyri sabab moom daal mbañeel gi amul sabab ab murit la daal neexuma mbañ naa ko ab tiijaan la neexuma wahaabi yu la neexuma salafiste la neexuma loolu rek laa ko bañee mu ne bi xëyri sabab sa mbañeel gi amul sabab sa mbañeel gi amul sabab moo tax mu ne gees ay taalibe moom Sëñ Touba ñu leen falaa tuxaadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illallah bu kenn ci yéen murit yi bañ tiijaan boo xam ni dégg nga ca làmmiñam wa mu yor kurusam naan laa ilaha illallah wala muy jàng salaatu fatiha bu leen ko bañ de bu kenn ci yéen bañ ab salafiste boo xam ni dégg ngeen ko mu naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yéen bañ ab wahaabi boo xam ni dégg ngeen ca làmmiñam mu naan laa ilaha illallah muhammad rasulullah bu kenn ci yéen ba ila akhirihi fala tuhaadu man raaytum faahu yaxruju laa ilaha illallah moom kay fexeel noo yéwéne na seen diggante rek waaye bu mbañal dox seen diggante mukk ci àddina bu ko mbañal kon daañu gis ni Cheikh Modou Bamba loolu mu digal ay taalibeem nit yàlla yépp loolu lañ digal seeni taalib yi nit yàlla yépp ndax wàlli wi benn seen la ni yonente alayhi wasalaam nekkee benn seen benn silsila wàlli yi tamit noonu la boo gisee wàlli boo weddi wàlli boo bañ xut bu samaan boo bañ bañ nga yonent weddi nga yonent wàlli yi tamit noonu lañ mel kullu walliin soo tasab bu seen abad bi sayliman arsaluha aqul ahad la Sëñ Touba wax ci masalikul jinaan nee na wàlli yépp ñoo bokk li ñuy tuddee ëdëf ëdëf benn bii benn vision benn bii rek lañ am mooy muhammad rasulullahi benn bii rek lañ am mooy allahu rabbuna allahu rabbuna benn bii dong lañ am mooy xet la xeetu ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom kumulul awliyaahi ku fi nekk di parparloo yow yaay parparloo waaye ñoom benn vision boobu dong lañ am benn vision boobu rek lañ am benn bii boobu rek lañ am allahu rabbuna muhammad rasuluna jeexna benn bi bobu rek lañ am ñom walu yépp nak walu yépp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam borom da ko wax ci alquran ne ko adha billati hiya ahsan ne adha billati hiya ahsan wa yasalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun amin no suratu fusilat balma yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bu nit ñewé ci yow indi jikko ju ñaaw mëna mëni bu ko tonto jikko ju ñaaw bul ko fayé jikko ju ñaaw addafah bilati hiya ahsan mënu ko sa bo xamé nit roofna ak mbagnel sa digg ak mom ak nono na mëni bu ko fayé ak mbagnel ak nono ñene ko luma koy fayé mëni bilati hiya ahsan mënu ko ndax waji man na la nono ba yagg ëlëk mo ñu ko di sa soppé bu fekkon nga ñaaw ci xarabi nak waji man na doon sab non bi la gëna non xey legi nak bokku ci soppi la gëna sopp amna ben sahabi yu teewlatu mu turam xeyna dañu dik sama xel bala ma jéxal dafa am ben bis bimu duggé ci l'islam ben bis ñu laaj ko ci mbiru yent yalla muhammad moko gisé mu ni mang giñ ci yalla ni bima duggagul ci l'islam li yalla bind muhammad la ci gëna bañ mu waye gis nga bima duggé ci l'islam li yalla bind lepp muhammad la ci gëna bëgg muhammad ma gënal sama nday gënal ma sama bay gënal ma sama dom gënal ma sama alal gënal ma sama lepp ba mu ngi sukurat mu ni dom ji gis nga porte su ndaw si muna mu ni ko damiti wewu yannabi sallallahu alaihi wasallam la ci def ak lenn ci morsa yereem suma faato bañ sangama ba sangama mu nga jël lewiti rew yannabi sallallahu alaihi wasallam ak lenn ci wëñi sarbetam gi mu daan sango roof ko sama digënté ak cangay li bu fekké ni amna dal lu xett la yowul xiyam lool dana ma xett li xana ab doylo muhammad fofu la mëna yam ba yaakaara xett liku ci ay lewiti wëm genn wuñ ci wëñi sarbet bi yannabi sallallahu alaihi wasallam doon sango mën na ramu adina ak li ci biiram genn wuñ la go ci rocci dong mën na ramu adina ak li ci biiram malaaka yi bo gisé Seigne Touba di wax nan jaawartu kuñ ko sulalé nga taxé malaaka yi nga xamni ñoy malaaka fitna yi do leen gis lolu motax da am ci ay jeexital ay asara yo xamni fuko malaaka fekk du fitnal borom mukk

situwaye bele ni sa jamu yalla rek lay lak de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moyti ndiklo en mang len di moyti ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante muni ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah muni bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok muni xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid bi don mourid lim don khadir bi don khadir lim don tidiane bi don tidiane lim don te du tay jam dox sun digeunte kuno ibadan lillahi ikhwana lolou yonent wax ali salatu wassalam lolou yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah min la lutax muni parce que mang mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamou boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko walli yalla yep sosal nañ len walli yalla yep gaay sosal nañ len mo xam walli yi dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ak ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abubakar attijani attiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len ñep sosal nañ len xolal liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo munta wax ci seigne munta mbake lu rafet seigne munta mbake bo ci munta wax lu rafet mina muy tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne munta waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye niass wax ci cheikh maye niass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la dalal yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye niass lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añanante moytindiku ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndomb ak tankam lako gaayé añané ba sosal ko lu ni weng ndax ndomb tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yumuy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañu toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi ñom dañu xam ni jamono di soppi ko waxna ko batayi da bok ci soppi ko jamono bi diw bu faqe sow jëm penku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji
muy transformé wu ngelaw le diko transféré réew ak réew dëkk ak dëkk kër ak kër da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joggé fekk lolo ko sabab léegi day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jamm lay doon yépp jamm lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la khadrallahu wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaaraku ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atay yu bes waye atay 1960 ba légui ba légui ba légui parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay yu bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut di waxu deug bu ma lan tambalé ci bopam waye non lay tuddé bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray leen ba nuppi sang leen fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nangu ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay yu bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek ñu xolal sun réew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi dañ def tournée international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man day buma sañon ñu wote tournée international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci Yalla seen ñak yëpp dañ ko ngissal ci Yalla magi Sénégal ngen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax du len di nax man Moustapha Mbaye Sam ma len ko wax wallahi ku len ko wax du len di nax magi Sénégal li len Yalla jaral gisuguma ku ko Yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu Yalla Muhammad ak sahabaam gisumako Yalla xamnako magi Sénégal li len Yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong té ni jammalé jur ci réew mi ko loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy esma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabbah at tiwaawuni daan waxe
te seigne touba ñaan ko seigne touba neena sun borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lol la seigne touba wax yow borom bi sa yonent mo tere ñu nono mo tere ñu gadayante mo tere ñu du moyonte muni kon man seigne touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya meuna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggeunte non la ko cheikh abdou assid dabaxi daan waxe yalla na yalla tapé xol yi seigne touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggeunte ala tawaddudi bila tanasuhi bayi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayi añaanante bi bayi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nek seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako teggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccoo bila tanasuhi seigne touba ni bu len xëccoo bila tanasuhi bu len xëccoo alquran ñu ko jëk téré alquran neena sa bu ngeen xëccoo échec waaw xëccoo mom ñaar rek wala dañ na buñ xëccoo ñaar buñ xëccoo buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da naan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccoo ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall seigne touba ni bu len xëccoo mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi balen wérante bi ci plateau yi xassante bi xolo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi seigne touba neena balen ko wala takhasumi seigne touba neena balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak gone yi rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dong jëk fa jamm mujji fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkaliko ay corpagne tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi seigne touba neena balen ko wala tadabburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadabburi wala tabaqudi seigne touba neena ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci ben morceau bu ñu tuddé percal yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tan opération tibbi tank mana amna ño xani kenn du lal sen tank de amna ño xani day ko tibbi sen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibban tay tank wala tanafuri bu len tibban tay tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defé li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len ata nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy sen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal dimbele ñu gëm yalla ñi té ragal ko légui ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi té ragal ko ñoñu lañuy imilé légui ndax nénañ ñom dañoo far ay complexe lañ
non lañ leen tuddé ay complexe lañ déglu li yalla wax ci ku complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngay na complot déglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla da na ko xam bu nopi diko def cheikhoun bamba neena waman yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulihim kep ko xamni yaangi complot ak état est ce xam nañ lan moy complot ak état seigne touba neena ko ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow munite kat toroxta ngay seen bis pench ba yaak ñoom akoy bok yow mi complot ñoom kon nak fajtani bu khulta haula ma ngi len di moy tindikulo ngeen jaxaso ñu melni ma ngi len di moy tindikulo ngeen jaxaso ñu melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko ju est ce que état bobu la seigne touba di wax est-ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo lako tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo lako teli te fo kabaré mu kabar fo woré mu worfa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyens hôpital bu bax moma ya ko jox moyens yi de hôpital bu bax moma ci moyens yi lako defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yoyu liñuy wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu liñuy wax état yi daan jël seigne touba ni état yi liñuy bañ moy nga jaxaso ak ñom nit ci leug la jëral mun waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khat nudibat kama bi nas fi al hadis khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno defar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di defaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di defaral juma yi ngeen di julle muni mudaratuhum masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam mat te manu walam taligh ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo mana masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xam maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent ma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq degeenu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom
hadith bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ati lil makhluq fim asiyatu khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bi muy commentaire hadith yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex bindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewo go yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewo go yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci ayé bi mané na ci waxtan jekkuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wa ci la taala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati yalla ñu ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di president bi yilif rew mi djel ay ndombay tank partagé ko jox ministre yi kenn ku nek mu am ministre bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xamna ko kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko te wax yalla bindegul jam bobu kuma te wax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko te wax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yeneena ñepp jam yeneena ñepp tiran lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom seede nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena téwé wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggin man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sab non nga ñaar yi la la jappé adversaire mbam non ku andut ak man rek loolu nak du adina yentu yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal lima wax legi ci Poutine ak lima wax legi ci Erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi Erdogan ni nañ ko tejj lolu sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekente ni noni l'islam yi dañu dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler way la bu fekente ni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mëno ko contrôler mune exiler ko exiler ko na la abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay al qur'an yek deggil yu ci am ak nangam waye ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon señ modou ñi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo set seigne touba xnako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwan nga feug sa posette wala sa calpé saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji de xewon ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca bolé nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li dongo yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waji ca kokki comme na waji ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal robino keur guñu nañ fa duggal ab robino nañ fa duggal robino motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki dey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anamu lu ko wiral ñaani way sarax ñani way sarax ñako wëral way alisi jamaa amalan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yegg nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla denké lula upp yalla bu la fi denké alal jula upp na mune fax talafa talafa dépenser ko mune ko fan la koy dépasser mune xana dépassé ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nan ko dépassé li wajhi ahtaka jalla khalafa dépassé ko ngir jëmmé yalla mi la ko joxone muna mune boy joxé rek yalla di indi lenen jalla khalafa boy joxé rek sun borom bi indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wajhi ahtaka jalla khalafa lol la señ ci waxté masali bu la fi yalla joxe lula doy muna muni way nak joxe wat ci ngir yalla muna muni bokay def rek yalla di la wutalal lenen sun borom neen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen lu ngeen dépasser rek mo wutal fa lenen kon li ngay joxe bo bëgge mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe reyna mënta indi dara lu reey li ngay joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox diko yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi xamni ñom dañoo doylo ba bo leen joxe ñaari juni dañ koy sante ba ñepp dekk ko

Benci santu-santu benye pun dia kot. Al-Quran dani bo bëggé yalla defal la li nga bëgg sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla defal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi qawmi ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin al-Quran la di al-Quran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeen nit rek lan tanalul birra atatun fiqhu mimma tuhibun yalla neena bo bëgge ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yeey kama tu diinu tudanu lo tax Abu Talha defina waxna ko ci waxtan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so wacce dundu nako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titeur français yi am titeur français yépp titeur français bobu ko ci gënal ndax titeur français ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay foras yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madinatul munawwara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama r plus 4 bi ci sawetu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alaihi wasallam ñu ko jaarale ko ci ay loxo nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay dig ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numa ko mëna wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa dig ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna la abi alim alquran la abota hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaarak wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet keur sëriñ su bari ñu sédélén ay billet maka momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yeumal xiyam da jot ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak lolou la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja lolou mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi